0: Pirdigit. Oh, so pahuway na eh, pahuway. Daw i-activate ko gani akon kabayo kay para wala gasto gasolina kag kuryente. Hilamon lang gato. Pwede gid sir. Dito man na itugway imo kabayo sa may ano, may taala na yon. Kay damo na da hilamon eh. Ha? Damo na da kabayo man sa may taala na yon. Mansilingan. Dito may ginaparkingan sa mga modernized nga mansilingan. Damo na da kabayo kunaga mong sinunaihan kabayo man sa piyak sa may football field. Damo man mga baka, sinunaihan mga baka man. Baka kagabayo siko, wang bakal tiguro kabayo kay pasakyan na lang kay Inday. Kauno man yung lamon blaho, kaluoy man sa kabayo, no? Kaluoy. Ma'am Arlene Pinuela, mayang aga. O, kag sa aton mga kabiyanan nga bago lang nag-tune in. Anyway, arin na kita mamayanan sa unang gabayan sa atong katingong publiko. 5 ka mga truck ang gindakop for alleged illegal parking kag obstruction, ha? Diri sa Bacolod City. Kaya nagimo sila road clearing operation sang Martes, mamayanan. O, kag siling sang LTO, NIR, nga ang Regional Law Enforcement Service, ha? Dito nila naginimo sa Purok Manayaw Sayaw. Ang Purok Manayaw Sayaw, damo na dagsaot. Ha? Sa Barangay Mansilingan. Siling sang LTO, 5 katrakid ang ilang nakita na nagaparking sa Higadalan in violation of traffic regulations. Kag nag-obstruct sila sa portion sa mga dalan. Actually, damo na da eh. Ha? Dariman sa may ano na yun, no? Sa may Bangga Metal Balahaw. Oh. Antis kaya makasulod sa Bangga Metal, damo-damo ng mga truck sa may Suising na yun. Oh, galinya na mga truck. Dira na sila gapundo, gahulat sa pagtapos ng truck ban or kung saan sila pwede makasulod. Dira agin na sila ga-parking per me. No? So, ining pwede mo na sila daguroy, no? Sa may Bangga Metal, antis ka makasulod sa Bangga Metal gid. Pero pwede man na sila duguro ka parking kay te siyempre hindi mo malikawan may truck ban eh. Ha? Hindi pwede ang truck sa hindi pwede kalabay ang truck sa designated hours. May mga designated hours nga pwede kalabay ang truck. May mga designated hours nga hindi pwede kalabay ang truck. Kapin pa kun mag rush hour bala, hindi gina pwede kalabay ang truck. So matambay sila na eh. Kaya siyempre, di mo mapunggan kung ang ilan dito biyahe. Halin pa sila sa mundiin nga putok-putokan sa Pilipinas. So, alin sa Manila, alin sa kundiin, panahalin ang mga truck na ina. Di siyempre, matambay, mahulat sila na eh matapos. So, pero ang iba niya, arag niya sa Higadalan, sa sulod na sa siyudad sa Bacolod. Yeah, proper. So, ti, nga muna yung ginadakop. Okay? So, limagid. Okay, kag siling sang LTO ining operation part ini eh, sang ilang pagpadayon sang road clearing kag traffic enforcement activities nga ang tinutuyo nga mahimo accessible ang dalan para sa mga motorista. Galing kay hindi lang man yung mga truck ang problema eh mga kabiyanan. Ha? Hindi lang ni mga truck ang problema. No? Ining 5 ka truck are only the visible symptom of a much bigger problem in Bacolod City. Ha? Kay man, nadiri sa aton nga syudad, naga-roadway din na kita, kag nagahimo kita siyang pagpanami sa mga dalan, but if the additional road space, ha, immediately ginkonsumar sa mga parking, sa mga roadside businesses, sa mga vulcanizing operations, loading and unloading, kag iban nga mga obstruction, ang practical benefit sang widening hindi na tunmangkon. So iniya limalan ni katrak, pero ano lang ni sintumas lang ni kido na pabayaan na nato sa Bacolod City. Well, kung ara ka mo sa sulod sa subdivision niya, wala problema. Kung magalaktan na sa lakyan niyo sa sulod sa subdivision, basta kay NGDhan, ilang ka mo sa inyo, piyak balay, okay lang na. Huh? Kay ara mo sa subdivision eh. Pero kung sa highway, halain na iyang astorya. Huh? Kung kay NGDhan, ilang ka mo sa sulod sa subdivision, masiling na, malabay-labay lang kami, maano lang kami, wala na iyang problema. Pero ang highway, halain na iyang astorya. Huh? public nga daan. Hmm? Lain na nga story ang highway. Okay? So, dako ning issue dito sa Bacolod City, mga biyanan eh. Ha? So, mga bag-ubla na tapos ng road widening. Nang pamangkot nga, ginapalapad na ito ng dalan. Kung hindi man itong protektaan ang road space. Ha? So, siling sa LTO, amo ni ilang padayon ng road clearing. Ha? Road clearing, kag traffic enforcement activities. And I hope and I pray na masolusyonan ni diri sa Bacolod City. Ha? So, kay man, ang aton mga kadalanan, ito siyempre ginapalaparan, bisikan din ka magkatuloy, ginapalaparan na aton mga kadalanan. Ha? And ning road widening, mga manan, ning a project supposed to increase usable road capacity. Pero instead nga maghilway ang dalan, mga kabiyanan, ha? Hindi na lang. O, like for example, o, there is a may Bangga BM. O, halin ka sa Bangga Metal, Bangga Metal, pag sarumo sa Bangga Metal, pag abot mo gidira na yun sa may tulay, dira gid ga ginutok ang mga, abot kasi noon ang mga salakyan higadala na, mga vulcanizing, o, di kung gadali ka, gidira kami permigagi, kudaga eh. Kung gadali ka, kay malate ka na, o, naugtas ka kay, wala kami mahimo. Instead nga, pila na ka-lane, duha ka-lane, oh, ang piyak ag piyak, isa na lang ka-lane na magamit. Kaya may nag-parking sa higadalan. Oh. Circumferential na, di ba? Circumferential road na, di ba? Oh. Circumferential road. May nag-parking sa higadalan, di kabudlay. Pati ang tulay, ginaparkingan. Kabudlay, mga miyana, no? Nga tani diri nila ni ilang taon na i-clearing balahaw. No? Ayo lang naton sa taga traffic enforcement. Kay kabudlay eh. Ha? Damo daga ginutok lang daga daga. Dasun may kunhapon, medyo maintindihan mo na kunhapon kay may talipa pa na da. May talipa pa. So ang matabo damo og jaga parking kay mabakal. Eh, pero maintindihan lang nato. Pero normal bla biskan wala ga bukas ang talipa pa. Damo og jaga parking, may mga truck pa na daga parking, may mga elf nga guba, may mga dapat hindi na pwede, di ba? Bawal na ang mga guba nga salakyan i-parking sa dalan. Pagligad may gindakop tong nga akigs eh. Kay ga no, nag-away sila ni attorney. Okay, gindakop yung si attorney ba itong sino itong kaaway niya? Basta may tabo itong hindi na pwede dapat eh, yung i-parking mo ang hindi, gali siya, nakita ko ito gali sa video sa Facebook sa MMDA ito gali, ito gali sa Bacolod sala gali ako nga pag-recall sala ako nga pag-recall kaya dapat hindi na pwede i-parking ang guba nga salakyan sa dalan. No, dapat hindi na pwede i-parking ang mga ginakay o bala sa dalan bala. Ibutang muna sa imo yung garayan or sa imo yung kundiin muna ibutang. Hindi sa higadalan. O? Hindi, wala ito may mahimo. Kay, wala man ginasapak sa aton nga enforcement unit eh. O? So, kabudlay. O, may mga nag-parking ang mga vehicles, may mga truck. O? May mga ano yung mga vulcanizing siya po. Makabulig man actually, makabulig man. Galing kay iti siyempre. Gaano man balahaw? Ara na sa dalan balahaw. Okay lang na, no, nga emergency bala, nagparking kasi sa dalan, ginaguba, doon arang vulcanizing. Galing kay, ang ginkuha lagi dyan sa vulcanizing ang dalan niya. No, okay lang kung mapahigadigad na yung vulcanizing. Hindi lang bala magkaon sa dalan na. Ara na sa dalan ng vulcanizing. Ara na sa dalan ang car wash. Kabudlay. May mga construction material pa. Mga balas pa. Sino nang tag-iya? Sino nang balas man? Ha? No. Kaugtas is asawa ka driver hindi mabangbang eh. Gaginutok lang ang dalan So, ining, ito kay, di ba, ang kwarta nga gamit sa road widening, iya mo na katawo eh. Oh, from the tax ng kwarta nga gamit eh. So, road widening, hindi magamit, kay ginparkingan, di sila lang ang nakapakinabang. Kita yung, ano, wala ito nakapakinabang. No? And, ang Bacolod City, mga biyanan, may ara na talagi against sini. No? Ang problema lang, ang muning problema, pareho sa iban nga mga layi sa Bacolod City, ordinansa, kay pagkatapos pagpasar sa ordinansa, no? Pagpabalo sa ordinansa, wala na dayon na patuman. Oh, wala na dayon. So for example, iba lang pagpanegrilyo sa mga public spaces. Bawal na mong, ha? May layi against sina pero may nagpatuman balayhan subong. Pati mga pulis gapang negrilyo sa public spaces. Hmm? Pati mga pulis nagligad to may ginambalan ko tong pulis eh diri sa tubangan sang istasyon sang DYBS so, may potuhan no. Nambala ko sir daw hindi gid maayo ang pagpanigrilyo sir. May mga nagakaon di sa puto, may nagapangapi di sir. Oh, may mga bata ding ati ara kun bata mong sige ba si pwede lang natin mauntat sir ang pagpanigrilyo. Naguntat man siya. Okay man. Pero dapat bawal na eh. Ah, bawal na eh as police officers. Dapat kabalo ka mo sina eh. Layi na mong. Oh. So may layi ang Bacolod City. Party sa sini nga traffic-traffic nga ini nga parking-parking sa dalan. Pero as pareho sa iban nga mga layi sa Bacolod kag sa iban nga mga layi sa Pungsod, Pilipinas. Wala na patuman. Asta lang sa papel. So ano matabo ko ng layi ara-ara sa papel. Di wala eh. Dasun mahambal kang. Oh, may layi. Tabla sini. Sino yung hambal? May layi ta sini. No, wala akong nakabaloy ah. Oh, di mailanaway pa ka mo. Manawag ka polis. Wala pa rin may backup sa imo. No? Iawan ka patawag sa backup 6. Oh, backup 6. Good morning na sa inyo ah. anyway, mga biyanan ha. Alas 8.37. Ito pa na yun nun ini. Mamati kita rin sa pipila ka mga panumdom. Di malakati magaling. Kaya mabalik pang oras na Pilipinas.
1: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may ara sang nag-abuso sa imo pang sexual, indi ini imo sala. May ara ka gid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabi sa tanan. Magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kun nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
2: Ang ining bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, the sweet voice of salvation.
3: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

0: Ginkilala sa Police Regional Office Negros Island Region o kung PRONIR ang police personnel sa ila outstanding performance sa intelligence-driven operations nga nangintunaan sa pagkakumpiskar sa malapit 30 million pesos nga balor sa illegal nga mga sigarilyo. Ginpangunahan ni Police Brigadier General Villaflor Banawagan, PRONIR Deputy Regional Director for Administration, ang awarding rights sa Camp Alfredo M. Montelebano Sr. diri sa Bacolod City sa tong Lunes, Agosto 17. Pila sa mga ginkilala kag nakabaton sang medalya ng kagalingan ang Musanday Police Lieutenant Colonel James Latayon, Bago City Police Chief kag Police Chief Master Sergeant o kon PCMS Archibald Villados. Pareho sila nga gin-recognize o kung ginkilala sa ilanangin papel sa intelligence-driven operation sa itong Agosto 6 sa Puruknara, Barangay Malingin, nga nagresulta sa pagkakumpiskar sa 255 master cases of illicit cigarettes nga ginabalubanta nga may ari sa market value nga 14.61 million pesos. Ang duha kasuspetsado nga ginaaligar nga involved sa illegal nga mga aktibidad ang ginarestoman durante sang ginpatigayon ang operasyon. Pila sa mga ginpadungga na Musanday Police Major Von Joel Tingson, Assistant Team Leader, kag Police Corporal Christian Clark Villalobos. Ang ila operasyon sa tong Agosto 5 sa Barangay Luok, Dumaguete City, nga nagresulta sa pagkakumbeskar sa 263 master cases of illicit cigarettes nga nag-value sa 15.07 million pesos kag pagka-aresto sang tatlo ka mga suspetsado. Ang madinalagon nga operasyon nagresulta sa pagka-recover sang isa ka combined 518 master cases sang illicit cigarettes nga ginabulubanta may total value of 29.68 million pesos kag nag-highlight man ini sa pagka-epektibo sang intelligence-led police operations against cigarette smuggling sa rehiyon. Para sa pasidungga ng Huaran, Ruth Cloor nga nagisiling ang dungganon nga ngalan, mas maayo pa song sa malahalon nga Bulawan.
1: Tinong publiko. Oras na Pilipinas.
2: Nagabalik ang oras na Pilipinas. Mayong aga kay Sir Burnett Montevirgen sa handumanan Fellowship Baptist Church or Fundamental Baptist Church. So mayong aga, labay-labay ko na sa simbahan sa Fundamental, sa handumanan mo. Kay Pastor Catano. So mayong aga doon sa inyo. So, good morning doon sa inyo. Tanan. Kay Ma'am Alicia Perez Garcilan, good morning. Oh, good morning. So, balikan natin nga issue mga biyanan. Ang Bacolod City, may ara kita legal framework against this one. Ha? Hindi ni simple nga mambal kita nga, dapat disiplina lang. Okay, may ara na ta mga layi, may mga ordinansa addressing this problem. Ang Republic Act 4136, sa Land Transportation and Traffic Code, na explicitly prohibits driving or parking on sidewalks and prohibits motorists from obstructing or impeding traffic. No? Galing kayo dito sa Bacolod. Yeah. Ha? Mastig apata kaysa bato. May nakabutang. O, oh, for example, ha? For example, ay siya kadako. Example, magbiyanan subong. Dira sa may 888 na yun. O, oh, sa may ano na da. May library na da. Provincial library. O. Oh. May bago na da gimpatindo nga Love Park. Okay? Love Park. Kay para masulod ka mo da, bayad ka mo 20, parking ka mo da. Kay no parking na da sa gwa, no, sa 888 ha. Oh, no parking ginada sa gwa, nadakpan ako da kaysa kay nag-emergency ko eh. Kay gin abot ko sa akon nga kasi aron blahaw, basta operado ka sa gallbladder. So, kisa, hindi mo, good morning, hindi mo mupunggan ang imong kasi aron blahaw. So nag-emergency ko da, nag-parking ko kung dali, nag-CR ko sa itin. Pagbalik ko, may ticket ako, ara, ginang bitaw. Bitaw pa to that time eh. Oh, dala ko pa itong salakyan sa salakyan pa to sa simbahan, dudak, salakyan sa Calvary. Yung boss, emergency lang boss, kaya nag-CR ko boss. Oh, mahigig ko gin paayo isang driver, asang enforcer sang bitaw. No. Oh. Sige nga, ate, sige ko. Sige ah, may nakahabot ang gitman ng parking eh. Di wala tayo may mo. No? Ang citation is disregarding traffic sign. No? Pero subong niya mga biyanan, may ano na da, may lab park na da, pwede ka nakasulod na magparking, bayad ka lang 20 pesos. Pero ambot nga ah, sa katigas ang ulo sa mga taga-Bakulod. Nga, dragid yung yapon ka parking sa gwa. Dira agad yung gihapon ka parking sa gwa sa may nakabutangan, no parking. Nakabutangan na ako na ako na na, oh. Kung ako na yan, mas pa, masulod ko yan. Ahaw, 20 pesos. Oh. May inog tughong ka mo gani? May inog bakal ka mo sa lakyan gani? Hindi ka mo kabayad 20 pesos parking? Oh. Ahaw, 20 pesos ka parking? Hindi pa. Oh. Kami ni Mrs., kung mapacheck up kami kay Inday, katigan nagiguna sin para sa parking. Ha? Katigan nagiguna sin para sa parking. Okay, si Inday, isang iya ka social, isang iya ka buhi. Sa Riverside gina siya ka-check up. Kaya ang iya nga doktor, oh, draga clinic sa Riverside. So hindi ka daya pwerte ka parking. Sa una ya pwerte lang ka parking siya gadega niya. Oh, biska no parking pwede. Pero subong niya, stricto na da. Ginatow na yung musilakyan. Ha? Gina-clamp na yung musilakyan. Stricto na kayo. Oh. So, himuon mo, libot ka to sa likod, may lab park da, bayar ka na. Tag 20 ang oras. Inuras mo na dadaan? Oh. So, gatigaan, naging ko, sin. Kay, kisa, abala, madugayan kami, may mga bisitaon pa si Inday ng mga doktor. Damo na sa mga bisitaan ng doktor eh. Oh. Isa gaduhaan ka oras kami, nagligad. Nangihi pa ko po, nagsubra gido ka oras. Sikutani, woy, nalang ko nangihi ba? 20 pesos pa. Nagtatlo gid ka oras gid bayad ko. Oh. Sa mo na blaho, may inog tughong ka mo, may inog bakal ka mo sa lakyan, woy, kamo inog bayad 20. Oh. So, may layi na ta. And sa Bacolod City, mamayanan, may ara kitaya towing impounding ordinance. City Ordinance 09-17-818. To nga amo ni nag-identify sang several prohibited parking situations including parking on sidewalks, pedestrian paths, crosswalks, near driveways and other designated areas. Nga kun masapuan kamo kag kun matimingan kamo sang tripping sang BTTMD, pasensya na ina lang gid maklamp gina inyo sa lakyan. O nagligad diri sa may Libertad o ta upod ko pa to si Pastor Paul Lagman. Good morning, Pastor Paul. Shout out na sa mga estudyante sa CBBC. Okay, sa faculty and staff sa CBBC. Good morning na sa inyo. Si Kadlaw sa silingnya. Tapos, pinangkarga mga tricycle, mga e-bike, pinangkarga sa truck. Truck sa BTTMD, tinagawan. Gid man ah. O, dito na yun sa may backup 6. O, hawan tanan ah. O, hindi ka mo magawan. Kaya ginpangkarga sa mga truck. Ginpangto tanan. Iko ti tapos gidi kay ara hindi pwede mong sako kadalan, no? So hindi pwede. And interestingly mga benan, no? May ara kita comprehensive land use plan, no? Ang diri sa Bacolod City nga already na recognize ang kadamaan sini nga problema. So may illegal parking, may truck bans, may towing, may parking line enforcement, may pay parking. May road widening, may additional track lanes, may traffic enforcement, and so on and so forth. Damo mga ginahimo ang aton Bacolod City. But then the problem is, ang aton niyang enforcement, hindi sige-sige. No? Kumbaga enforcement na ito, pa-timing-timing lang. No? So, hindi po silingon ng aton nga syudad, wala plano. No, may plano ah. May layita gani, may plano. No? But then the enforcement plan, dira kita gabalda. Oh. Kung sige-sige ko naman yung tanang enforcement, wala gina may madare. Ha? Nabalang kabalo, kabalang nga dakpon kagid. Kabalo kagid nga may makuha gid sa lakyan mo, may matogid sa lakyan mo. Wala gina may madare. Galing kay masiling ang tao, ah, bayida ah. Hindi way mo na sila gapanangkop. Okay laman na ah, bayida ah. Oh. So, tungod kay less ang enforcement, hindi consistent ang enforcement, ang tao nakatuon nga magtigay lang nga ulo. Hmm? Tigaton nga ulo. So, this is a perennial problem. Okay? Ang nagani nga probot, no? Ang diripagid na yun sa may shopping, bala. Ano na, parking gin man na sa may shopping. So, may tubang na da sa circle in, oh. Parking gin man na da ang sa guaan. Kay ginutok man na da, eh. O, kun aga, kag kun hapon, bala, oh. Ginutok pa na da kay ang mga salakyan daw ga-park na da. Abot kong park, designated parking ginada. Or, hindi ko ganito daw, hindi ko kanchindihaw. O kay kagamay na lang sa dalan, ginagyan. Abot kong parking ginada. Siguro parking gin man na da, I don't know. Pero gutok na kayo da. O. But then, ang iban ng mga lugar, te, gabudlay gini kay ginabutangan ginyang mga guba ng salakyan. So, that's a problem, mamayanan. Ha? And kisa, no? Kasi kita ton ulo, oh, kisa ga reklamo kita. I hope nga in-actionan ni isang aton yung traffic enforcement diri sa Bacolod City. No. Hindi lang I believe hindi lang ni sa Bacolod nga problema. Sa iban kurong mga syudad amo man ni problema eh. No. So isa guro sa mga solusyon sini ang consistent nga enforcement. No. Kung may consistency lang sa pag-enforce sang laye, sang ordinansa, ang mga rule breakers, hindi na naguro magsigisigi. Bisa ka na kuma, makulbaan ko ya. O, hindi na ko daya maparking yan, nadakpan ako daya, nataw na ko daya. O, sang nataw ko, kamahal pa naman. Kung mataw ka bala, maklamp imong salakyan, mahal-mahal kaayo ang imong balayran. O, so, maliwat ka pa kung hindi na. O, kung nakasample ka na, di masiling nga, di, nagyug ko mo usap, tiding, kaisa na lang. Anyway, ma'am, yan, ana. Wala na kita oras, hasta lang to Drianay, sa ito nga pag-ilistoryanay. Kag-antista mo na milit, mga muyo, tanay. May naman nga langit noon, Diyos sa Monbalara, ganayon, salamat kami, sa Sininga Adlaw, salamat kinasimu katutom, salamat kinasimu kay... Ikaw ginagapakamayo sa amin. Pero, Lord, thank you for this day, for the holiday, Ginoo. Especially, Ginoo, sa mga nagapahuway. Subong salamat, Ginoo, sa kapahuwayan nga ginatag ni mo. Salamat, Ginoo, kay ikaw, Ginoo, ang Diyos nga nagahimuno man siyang kusog agabakot. Kag sa Ginoo, sa nga nagapabilin siyang pag-ubra, salamat man sa provision, salamat man sa imo pagpakamayo. Ginoo, kabay nga sa sining pagatubang naman sa weekend, yaman mo muntik ipasuod, kung Ginoo na, as we go into worship mode sa sining weekend, Ginoo, as we glorify your name, man. Kakabay, Ginoo, sa sining adlaw, tuwitihan pong nahan mo kami kay ikaw may maistag sa naman ng mga kabuhi. Tara, Ginoo, ginapon na pasalamatan in Jesus' name. Amen. Maami na nalang dito sa atong studio. Kao po dato si partner Bonard Carmona sa atong controls. Once again, ini ang inyo abyan sa kahanginan. Jig sinilya nga nagisiling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Ini ang oras na Pilipinas. Diri sa 12:33 Radio DYVS. Aga sa buli. See you next week. God bless and bye-bye.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Serviço OFW.
1: Hello mga agapay, good morning and good afternoon. Good evening din po sa ibang bansa, sa Amerika, sa US, sa Europe, at sa Middle East din, at sa atin pong mga barkada sa Canada,
2: Australia at saka sa
1: Singapore, Malaysia, Indonesia,
2: Japan.
1: Iyan po, magandang umaga po sa inyong lahat, magandang tanghali at magandang gabi. At it's another day of blessing from the Lord. We are grateful that the Lord God Almighty ay binigyan tayo ng pagkakataon para po meron tayong panibagong buhay at ipagpatuloy ang ating pangarap na magandang buhay para sa ating pamilya. At balang araw ay muling magkakasama tayo kasama ating mga pamilya. Ito po ang ating pong ito po ang inyong Kuya Bong na nagsasabing pagpalain kayo ng ating Panginoon.
2: Ngayong araw, tayo ay babiyaya sa iba't ibang bansa. Kakamustahin natin ang mga kababayan nating nagmamayagpag. Ano ang kanilang mga pagsubok at mga sekreto sa tagumpay. Di lang tayo limited sa kababayang OFW, kundi sa mga migrant Filipino abroad. Dang Hermosa po, samahan niyo po kami sa isang oras na makabuluhang payo para sa overseas Filipino workers.
1: Ayan, sa ating pagsisimula ay nais kong basahin ang talata mula sa Awit 90, versikulo 17. Sabi dito sa ating talata, Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay nawa kami sa anumang aming gagawin. Magtagumpay nawa kami. Tayo po ay binigyan ng Panginoon ng kalakasan. At upang tayo po ay hindi lamang mabuhay ng payapa, kundi tayo po ay mabuhay ng matagumpay. At sa mga OFW, be assured na ang ating pong buhay ay patuloy na sinasamahan ng ating Panginoon. Nakabantay lamang po siya. At huwag tayong susuko sa mga problema, sa mga bagyo ng buhay, sapagkat ang imposible ay pwedeng maging posible. At ang ating Panginoon ay laging nandyan. Hindi kanya iwanan o pababayaan, hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Kaya sabi nga sa ating talata, magtatagumpay ka sapagkat ang ating Panginoon ang patuloy na bibigay ng pamamaraan at He will make a way when there seems to be no way.
2: Yes.
1: At sa ating pong buhay, huwag tayong susuko. Alam ko na hindi madali ang maging OFW dyan sa Dubai, hindi madali na maging OFW dyan sa Middle East o sa Europe. Nakapunta na rin po kami dyan sa Dubai, sa Europe, at even in US, sa Canada, at sa Africa rin. Meron tayong mga Pilipinong mga guro doon sa Africa. Hindi madali. At ngayon po kami nasa Hong Kong, at we know what is happening sa inyo pong mga buhay. That's why aking advice sa bawat isa, tuloy-tuloy ka lang sa paglingkod mo sa ating Panginoon. Huwag kang susuko. At ang atin pong pagsubok na naranasan ngayon, kayang-kaya natin yan. Wala tayong pagsubok na naranasan na hindi natin kaya. Lahat kaya natin. That's why, for sure, with the help of the Almighty God, ikaw ay mananagumpay. Huwag ka lang mawala ng pag-asa, huwag ka lang hihinto, tuloy-tuloy ka lamang. At ang maganda po dito sa atin pong mga kasamahan na kung saan ay naging matagumpay sa pagiging OFW, hindi nila kinalimutan ang ating Panginoon. Because that is one of the secrets why you are going to be successful bilang OFW, lalo na po sa mga malulungkot na bansa. Nung tayo napunta sa Europe, napakalungkot doon. Ang trabaho ng mga OFW doon ay tatlo, dalawa, at pero sila po ay nagpapatuloy. At nakita natin yung mga nananampalataya sa ating Panginoon ay patuloy na lumalakas ng lumalakas.
2: Mm-mm.
1: Kaya huwag tayong hihinto sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon at pagtawag. Magtatagumpay ka sa tulong ng ating Panginoon.
2: Yes.
1: At we believe as well na ang ating Diyos ay hindi kanya iwanan o pababayaan man. Sa Hong Kong, napakarami po natin mga kababayan na nagtatrabaho doon at ang iba ay nagpapakamatay. Yung iba ay tumatalon sa building.
3: Oh, nakakalungkot
1: siya. Iba nagbibigti.
3: Oh.
1: Dahil po sa tindi ng problema. Pero pag meron kang Diyos sa buhay mo, hindi mo gagawin yun. Sapagkat kapag kasama mo ang ating Panginoon, siya ang iyong sandigan, sa iyo ang iyong kalakasan, siya ang matatakbuhan sa gitna ng problema at suliranin. At of course, tandaan natin na ang ating buhay ay binigay ng ating Panginoon. At dahil siya po ang nag-create ng ating pong buhay, siya ang nagbigay sa atin ng buhay natin, siya rin ang bahalang magbigay ng kalakasan sa atin. That's why trust in Him and you will prosper sa iyo pong mga gagawin sa ating pong buhay.
3: Yes.
1: Huwag ka lang mag-isa. Pag nag-iisa ka, hindi mo talaga haya.
3: Yung iba, Lone Ranger.
1: Walang Lone Ranger. Yung iba, bumibigay dahil nag-iisa lang siya. But kung meron ka alam na nakaagapay, kasama, kapanalig, o
3: yun, at least dito, katulad niya, nakikinig sila ng radio, lahat sa OFW, tuwing maga, ma-encourage sila na hindi lang sila yung taong may ganung problema, nakikita nila kung paano sila makakasurvive dun sa iba-ibang klaseng suliranin.
1: Diba sa, yung naalala ko, yung nagkaroon tayo ng problema din sa Hong Kong, diba gusto na natin umuwi. Sabi mo, huwag kang uwi sapagkat ang problem is not the end of life. Problem is the beginning of miracle. So, nagkaroon ako ng message during that time na tama nga naman si Ate Dang that ang problema hindi katapusan ng buhay. Ang problema, but problem is the beginning of miracle. And right now, I can see that the word of God is the will of God. Ngayon po, ako po ay meron ding negosyo sa Hong Kong, doon po sa Central, yung isang business district ng Hong Kong ay meron po ako doon shop. For 20 years, talagang by the grace of God, pinagpapala ng ating Panginoon. At the same time, meron tayong mga company na binabible study na nagpa-prosper.
3: Yes.
1: Yan, yung mga cargo company, kahit po yung mga restaurant. And we can see, nasa simula lamang yan pag nag-a-adjust kami mga pagsubok.
3: Yes.
1: As an OFW. Pero later on, yung pagsubok na yun, lalo kang lumalakas.
3: Mm-hmm.
1: Lalo kang tumatatag. That's why, patuloy ka lang. Magtatagumpay ka, ang sabi ng ating Panginoon. Ikaw ay magtatagumpay sa kanyang tulong. At hindi lamang po yun. Yung atin po mga kasamahan na nag-encourage ay nagbibigay sa atin ng katarungan, ng talino, ng kalakasan, encouragement, para magpatuloy. Kaya kahit po sila Edwin, yung aking kapatid doon, dating talagang walang-wala, pero ngayon may ari ng isang restaurant na pinagpapala ng ating Panginoon.
3: Oh, because challenges na dati, tawag dito, yung pagka pinabayaan lang natin na hindi tayo magtara sa Panginoon, yun yung situation na hirap na hirap ang mga Pilipino dahil kasi wala silang makapitan. Pero pag kayo ay once na nag-surrender kayo sa gawain ng Panginoon or nakasama niya yung mga people of God, ay nagkakaroon tayo ng wisdom at saka
1: encouragement, lumalakas.
3: Support system. Ayan. Kasi katulad nung kay Edwin niya, sinasabi mo, di ba, kung siguro yung wala silang kilala mga members, hindi rin magiging tagumpay yung ano kasi magiging promotion din yung mga members at saka ma-i-share nila.
1: Yan.
3: Ayan.
1: Si Edwin po, isa pong FW doon, kapatid ko po yun. At ngayon meron siyang isang negosyo, meron siyang isang restaurant na talagang pinagpala ng ating Panginoon.
3: Ang pangalan dahil, na, nagawa natin beyond our ability. Yung mga bagay na kunyari maglilinis ka ng ng kusina. Yun, dinagdagan mo pa ng dapat na hindi mo dapat linisin. Pero natural, may mga limited things na.
1: May initiative.
3: Oo, may initiative. Ayun, that's the right term.
1: Okay, focus then initiative. Ano pa?
3: Initiative. Tapos, yung sipag, nandoon na rin yun.
1: Sipag.
3: Yung sobrang sipag, matulog. Ay, hindi. Sobrang, yung natural, on time, nandun pa rin. Ang mga, depende yung kung anong klaseng amo sila eh. Pero pagka mga, usually, mga puti, or we call this mga Americans or US, medyo natural, medyo loose sila.
1: Dapat po tayo sa ating mga amo ay talagang mag-adjust. Kung ang amo mo ay Chinese, medyo strict po ang mga Chinese.
3: Tapos pagka, yung language barrier pa, diba?
1: Okay, language barrier.
3: O, sabi na yung, can you, after boil the, and then put, like that, ganun. So, hindi sila magkaintindihan ng Pilipino, tapos tinerminate na. Ang hirap nun, diba? Bago pa lang sila, ilang araw pa lang, eh, hindi niya maintindihan yung, ano, yung in-check, yung English.
1: Communication.
3: Yung communication.
1: Dapat improve yung communication.
3: Oo. Hindi, katulad, talagang mahirap eh, kung ikaw Pilipino, galing, ano, tapos in-check, hindi mo alam yung English nila, diba? Parang manghuhula ka, anong ibig sabihin mo?
1: Problema talaga yun.
3: Problema talaga yun.
1: Try your best to communicate with your employer.
3: Kaya kailangan, importante din minsan, marunong mag-sign language, you know,
1: Ayan po, una focus, sumunod initiative, and then yung communication. When communication is absent, deception is present. So that's why learn to communicate. Kasi minsan na misinterpret, miscommunication sa mga amo. At
3: understanding. Kailangan din yun.
1: Magkaunawaan.
3: Oo, dapat intindihin mo mabuti yung amo mo. Kasi minsan, mas lawakan mo yung perspective mo. Kita mo, unawain mo na lang siya pagka mainit ang ulo dahil kasi siya naman yung nagpapasweldo sa'yo.
1: Ayan. Maraming salamat, Ate Dang.
3: Una, huwag ka na sasagot, ha?
1: Yan po ang atin pong natutunan kay Ate Dang. Focus sa ating mga trabaho at sumunod ay initiative. At huwag po nating hahayaan na yung ating excellence sa ating trabaho ay mapabayaan. So, kung pinapalinis ka ng kitchen, pati yung toilet, linisin mo na. So, at ang pati rin yung communication. Improve your communication because it will help you to become effective OFW sa ibang bansa, lalo na pag sa ibang bansa ka. Because communication ay napaka-importante. At salamat, Ate Dang. Magbabalik ulit tayo. At magbe-break muna tayo panandalian. And then after this, we're going to listen sa isang powerful testimony ng isa nating OFW na inspiration sa atin pong mga kababayan.
3: Ilan taon na si ating
1: 37 years naman to. Iba naman ang kanyang karanasan. Kaya we will learn a lot sa kanyang
3: 37 years na nag-work.
1: Tapos byuda pa.
3: Byuda.
1: But naging successful.
3: Available
1: kasi byuda nga.
3: Pwede.
1: Yan po. At kami po yung magbabalik. Kayong aalis dito po sa ating servisyong OFW.
3: Alright.
0: Servisyong OFW.
4: Alam mo, Mami, sabi ng kaklase ko, binibenta daw yung bahay nila.
5: Oh, bakit nila binibenta, anak? Lilipat daw ba sila ng ibang bahay?
4: Mami, ang sabi po sa kanang klase ko, kailangan daw po kasi nila ng pera eh.
5: Ha?
4: Nagtataka nga po ako, Mami, kasi ang alam ko po, seaman yung daddy na. Mataas pa nga po yung rango eh. Naalala niyo po ba yung nag-birthday party dun sa hotel na kaklase ko? Siya po yun.
5: Ha? Siya pa yun, anak? Eh...

0: Alam na kami ng daddy mo na ang pamumuhay natin ay dapat sapat lang sa kaya nating gastahan. Na kahit kumikita ng dollar ang daddy mo, kailangan pa rin nating maging masinop sa kinikita ni daddy. Diba ang sabi sa Bible sa Lucas 16:10, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Kaya anuman ang bigay ng Diyos, dapat pagsinupin natin.
1: Ito ang 702 TZAS. 702 TZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Servisyong OFW.

0: Nagbabalik po ang programang Servisyong OFW dito po sa 7023 AS Radio TV Agapay ng Sambayanan. Of course, ito po ang inyong Kuya Bong na nagsasabing samahan nyo kami at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Kasama natin ang ating pong magandang ate, ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa, si Ate
1: Dang Hermosa.
0: Maganda.
1: Ayun,
0: na.
1: Salamat na. Mabait pa.
0: Ayan, mabait pa. Of course. Sa atin pong pagtatalakay ng mga buhay sa OF, sa ibang bansa, ay marami kayong matututunan. Marami po tayong makasama ngayon na kung saan ay pinagpala ng ating Panginoon at naging effective OFW sa Hong Kong. Ang Hong Kong pala, marami tayong mga gandang lugar sa Hong Kong.
1: Oo.
0: Ocean Park, nakapunta ka na ba?
1: Ocean Park. Oo.
0: Ano makita mo sa Ocean Park?
1: Si ano?
0: Sino?
1: Si Dolphin.
0: Si tapos,
1: Orca.
0: Si Orca rin. Ah, si Orca.
1: Saka yung mga sea lion.
0: Sea lion. Medyo nahirapan ako doon sa Crazy Galleon.
1: Ayun, naging crazy ka. Tapos, ayaw mo pa sakayin doon kaya hindi ko alam. Sorry. Sobra daw, nakakasuka daw yun eh.
0: Tapos roller coaster.
1: Mm. Naging roller ka.
0: Oh,
1: yung gano'n. Yung gumagano'n. Bagong ngayon yung umiikot ka ng gano'n, iikot ka pa ng gano'n.
0: Luma na yun.
1: Yung
0: iikot ka ng gano'n, gaganong-ganong ka pa. Diba? Luma na yun, matagal na yun.
1: Gaganong-ganong ka pa eh, di ba?
0: 1993, nakasakay na ako dun eh.
1: Hindi ah.
0: Luma na yun.
1: Bago kaya po, yun.
0: Ocean Park, ano pang maganda sa Hong Kong?
1: Ocean Park, Chung Chau.
0: Ano makita mo sa Chung Chau?
1: Yung mga boats.
0: Mga dragon boat.
1: Dragon boats.
0: At
1: tapos,
0: of course,
1: yung beach.
0: Yung beach, ang ganda ng beach doon.
1: Ang ganda ng beach.
0: Ang linis.
1: Oo, ang linis.
0: Tapos, meron pa mga talagang lifeguard.
1: Lifeguard.
0: At napakaganda.
1: Sa Repulse Bay. Yan, maganda rin.
0: Mga Repulse
1: libre
0: Bay.
1: Lang. Mm. Walang bayad yung entrance fee noon. Hindi katulad dito. Binabayaran ng ano,
0: mga
1: dagat.
0: Mga beach resort. Doon walang bayad.
1: Doon walang bayad yung dagat.
0: Ayan. Kaya po, punta na kayo doon. At kung kayo pumunta doon, tawagan nyo lang si Ate Dang. Si Ate Dang bahala sa inyo. Magpapakain, alagaan ka, igagala ka. Bahala si Ate Dang doon.
1: Sabi mo eh.
0: Yan po, pag kayo pumunta ng Hong Kong, remember,
1: siyempre,
0: ang atin pong libre po, wala pong ano doon, wala pong visa.
1: Mm-hmm.
0: Meron kang 2 weeks visa. At
1: 14 days agad.
0: Marami ka na mapupuntahan noon. Pag ikaw ay nalungkot, papunta ka na ng China, ang ganda rin ng China ngayon.
1: Yan, ang ganda ng
0: China. Diba? Napakamura na, napakaganda pa, very progressive.
1: Oo, dati mukhang ano yun eh, parang yung...
0: Bukid, no? Ano ang mga OFW natin sa Hong Kong, sa China? Ano bang mga OFW natin doon?
1: Mga teacher.
0: Ayan, ano pa? Factory worker. Ang dami rin po mga Pilipino doon.
1: Oo.
0: Mga musicians. Ang dami
1: oo
0: po doon. Kaya po, ang dami nakikinig po sa China, mm-hmm, sa ating programa. At mga Pilipino na kung saan ay napunta roon para po maging guro. Sila po nagtuturo ng English sa mga Chinese. Kasi ngayon ang China, tinuturoan nila ang kanilang mga kabataan ng English.
1: Oo.
0: They are now opening at ang mga teacher doon mga Pinoy.
1: Mm-hmm. Kaya dati hindi sila nakakapag ano eh, nakaka-communicate.
0: Ngayon nakaka-communicate na. Kaya kung kayo po ay
1: mas magaling pa sa akin.
0: Magaling magturo ng English, nako. Welcome na welcome po kayo sa China. Iyon po ang kanilang kinukuha.
1: Mm-hmm.
0: Mga English teachers sa school. At hindi lamang po 'yon, mga factory worker.

0: care ngayon po kasi ang mga Pinoy, kahit sa mundo pumunta o bansa, talagang agagaling.
1: Oh,
0: and they can adapt. Nakita ko sa mga Pinoy, pagka-Chinese, madaling matutunan ng Chinese.
1: Oh.
0: Pagka sa Europe, andaling nila matutunan ng
1: depende Italian, kung Espanyol,
0: matututo agad.
1: French.
0: Ang galing po ng mga OFW na Pinoy. Oh. Kaya talaga ipagmamalik mo sa buong mundo.
1: Oh.
0: Kahit nga sa Hong Kong, ang daing mga Pilipino nagsasalita ng Chinese. Eh? Mm-hmm. Diba? Ikaw nagsasalita ka ba?
1: Hindi, Japanese.
0: Pala
1: yun. Hindi, Cantonese kasi sa Hong Kong.
0: Oh, sige. Magsalita ka ng Cantonese.
1: Joseon is good morning.
0: Ayan.
1: Lengloy, maganda.
0: Ayan. Ano pa? Kumain ka na ba? Paano?
1: Leng chai, pogi. Ayan. Kumain ka na. Sekfana.
0: Ayan.
1: Sekfana. Kumain ka na ba? Ayan.
0: Sekari kai peipan.
1: Ayan. Iba yan. Ano yun eh? Mandarin yun eh.
0: Hindi.
1: Mandarin.
0: Cantonese yun. Sekari kai peipan.
1: Ano yun?
0: Kumain ng curry chicken.
1: Ah, okay.
0: Si curry kai peipan.
1: Oh, yeah.
0: Ang Mandarin ni Xingxiama. Ni Jiro Pan Lameo.
1: Wow. Ano naman? Kamusta ka? Ano pangalan mo?
0: Yan po. Oh, ibig sabihin yun, ano pangalan mo?
1: Oh,
0: ano pangalan mo?
1: Sa Cantonese ang sasabihin Meng Menga.
0: Yan, oh. Yan. Yan po ang gaganda. Kahit po sa Macau, mga Portuguese naman.
1: Oh, Portuguese.
0: Magkakapit bahay lamang po yan sa Hong
1: Pero
0: Kong.
1: Pero Portuguese, mga ano yun? Hindi Cantonese ang mga...
0: Hindi, Portuguese po.
1: Portuguese.
0: Pag pumunta kayo ng Hong Kong, kapitbahay ang Macau, ano lang, magbabas lang kayo. 30 minutes, nasa ano na kayo, Macau. O kayo punta ka ng China, magte-train lang.
1: Mm-hmm.
0: 20 minutes, nasa ano ka na, China ka na.
1: 20 minutes?
0: Di ba, from Kowloon Tong, 20 minutes lang yun, di ba?
1: Pagka fast train, 15 minutes to Fujian. Pero pagka pupunta ka ng yung other train, yung slow train, mga 1 hour.
0: Ayan. At sa Macau po, libre rin na ang ano, visa.
1: Sa Macau, walang visa doon.
0: Walang visa. Tapos,
1: pagpasok mo doon, 1 month ka.
0: Sa China, may visa, pero kayang-kaya ni Ate Dang yun.
1: Kayang-kaya.
0: Kasi mayroong connection si Ate Dang sa mga, ano doon, mga alam mo na, ha?
1: Group tour. Mga group tours. Pagka gusto nyo po, I can help you.
0: Yes.
1: Pero kailangan minimum of 3. Ha? Mm-hmm. Hindi pwedeng lower than 3.
0: Kahit po may visa sa China, kaya ni Ate Dang na ipasok kayo sa China. Kaya po, pag pumunta kayo ng Hong Kong, 3 agad. Na bansa Hong Kong, China, Macau.
1: Yes.
0: At hindi malaki ang gastos. Napakamura lamang po. At talagang yan po yung ma-enjoy nyo po. And we can see na ang Hong Kong po is one of the busiest sa tour. Sa tour. Sobrang dami na nagtutur.
1: Lalo na ngayon.
0: Hmm.
1: May kasama na siyang ano ngayon, yung mga nakita kong packages, meron na silang Hong Kong, China, Macau.
0: Yan. Dahil po, napakalapit lang. Oo. Tapos, ang ganda pa, in-improve ng government yung mga transportation tsaka mga way. Kaya po, yun. Welcome to Hong Kong. At ngayon po ay meron tayong isang Pilipino. Pilipina pala na kung saan ay ginagamit ng Panginoon, maging encouragement din sa mga bagong OFW. Siya po ay 37 years old na ron. At hindi lamang po siya isang ordinaryong OFW, 37 years old. At the same time,
1: ilan taon na siya, Kuya Bong?
0: Siya na magsasabi.
1: Hello, ate. Magsabi ka. Okay.
0: 37 years old na po sa Hong Kong at talagang, kumbaga, ang tawag nila dito ay veterana.
1: Oh, veterana.
0: Pero, she was able to produce also yung family na kung saan ay talagang example. At siya rin po, example din po. Kasi nga, ay malapit sa ating Panginoon. Ang pangalan po niya ay si Jumalda Ballesteros.
1: Jumalda.
0: 37 years old at...
1: 37 years old.
0: 37 years pa lang OFW. Hindi pa 37 years. 37 years na OFW.
1: Yun.
0: Thank you, Ate Dang.
1: Yes.
0: At talagang napakaganda po ng kanyang testimony. At marami rin po siyang magagandang advice. Ito po ay makakatulong sa atin kung kayo po ay isang OFW na kung saan ay malayo sa inyong pamilya. Pakinggan po natin si Jumalda Ballesteros, 37 years ng OFW sa Hong Kong, na kung saan ay hindi lamang po isang veterana, kundi isa ring inspirasyon para makapagbigay ng magandang karunungan sa mga bagong OFW.
1: Okay.
0: Pakinggan po natin si Jumalda Ballesteros.
2: Hello, good morning. O magandang araw po sa ating lahat, sa inyo pong lahat na nakikinig sa programang ito. Ako po si Jumalda Ballesteros. Byuda na rin po. At alas 37 years na rin po ako na OFW dito po sa Hong Kong. Hong Kong is first and last ko po siguro ito. At ako po ay nakatira sa Malabon City sa ngayon po. At meron po akong isang anak na babae. At ako po ay nagtrabaho for more than 30 years as an OFW sa isang pamilya po na aking ngayong pinaglilingkuran until now dito po sa bansang Hong Kong. As an OFW po, talagang maraming challenges po ang buhay namin. Lalo na sa sitwasyon na naghangad ka, pumunta ka ng ibang bansa para sa pamilya. Pero tayo mga Pilipino, hindi lang tayo sa pamilya natin nakapokus. Marami tayong extended family. Pero salamat sa Diyos sa mga challenges na ito na aking napagdaanan. Hindi po siya madali. Nag-iisa nga po ang aking anak dahil po sa hangarin na magkaroon po ng sarili. Magkaroon kami ng sariling unang-una bahay po talaga. Awa ng Diyos sa pagsisikap. As an OFW, OFW din po ang aking brother husband. Kung time po siya ay nabubuhay pa. Sa aming nag-iisang anak, mahirap po iwan. Pero dahil po sa parehas kami na hindi kami professional, wala kami pong talagang natapos na para makibaka kung ano po ang magiging trabaho namin sa Pilipinas para to earn money, para po magkaroon ng sariling buhay ang aking pamilya. Lalong-lalo na po, pinangarap po talaga namin na magkaroon ng simpleng buhay higit sa lahat, simple man na magkaroon talaga ng bahay. So naiwan ang aking anak sa aking biyanan. Sa kanya siya lumaki. Pero mahirap po talaga kasi yung panahon na yon is mahirap po ang komunikasyon. Through sulat lang po, syempre. Pagtawag naman namin nung sa telepono, napakamahal. Through my cards. Mauubos po ang yung sweldo o kita namin kung idadaan lang po namin sa puro tawag. So in short po, napaaral ko rin po naman ang aking anak na isang babae. Pero hindi ko rin po masabi na as an OFW talaga ay napakahirap. Dahil syempre malayo po ang as a parents, malayo po ako sa aking anak. Mahirap ang komunikasyon. Iba-iba ang paligid, kumbaga, na kanyang nakakasalamuha. Iba-iba rin siguro ang naririnig niya. Dumating ang point na hindi kami lagi magkaroon ng maayos na komunikasyon ng anak ko as in. Pero sa biyaya ng Diyos, keep going, trust, pray. At dahil sa aking pinaglilingkuran ng mga employer, actually, I've been working 8 years sa una kong naging amo na brother din ng present employer ko. Sa unang employer ko po, masabi ko naman is fine, everything is okay. Kasi ordinary po ang day of ko the time. At bilang bata pa, I was 24 when I arrived Hong Kong. Dahil po nangarap na magkaroon po ng sarili. Sinikap ko po na ang aking kinikita, talagang kumbaga, divided po para sa pagpaaral ng anak, suporta sa anak, at syempre po, kahit papano, makatabi po talaga para sa pangarap, bakit ako naging isang OFW. Ganon din po sa aking brother husband. We save money na kahit papano, matupad ang mga pangarap na yon. Lahat naman tayo nangangarap na magkaroon ng sarili. Lalong-lalo na po, ang bahay po talaga. We are blessed. Masasabi ko pong I am blessed. Lalo po ngayon, I'm working in the present employer since 1997. The youngest sa magkakapatid. Tatlo lang po silang magkakapatid. So, masabi ko pong maswerte ako sa naging employer ko at the present po talaga. Kasi ang tiwala na ipinagkaloob nila sa akin, yun po ang pinaka-iningatan ko. Kahit masabi natin mahirap dahil hinangad ko na makarating ng Hong Kong, so kung ano man po ang sitwasyon na akin pong nakakasalamuha, lagi ko pong iniisip the time, kailangan manalo ako sa laban kong ito. Kasi, kumbaga sa baraha, na latag na po lahat ang baraha ko. Mahatak na lahat ang baraha ko kasi nakalatag na. Dahil po masabi kong baraha, dahil sa laki ng placement pe na makarating kami dito sa bansang Hong Kong. So kung mga pagsubok ngayon namin naranasan, the day you're homesick, dahil gusto mo ang pamilya mo, makasama mo, makausap mo sila, mahirap kasi. Ang komunikasyon noon is mahirap po talaga. Hindi naman pwedeng cellphone lang kami, maubos ang aming sweldo. So as an OFW, lagi po talagang pray. Kasi pumunta ka rito, nakiusap ako sa Diyos, bigyan niya ako ng pagkakataon na makarating sa bansang Hong Kong. Kasi wala naman po ako natapos. Wala akong natapos. Lima ako sa magkakapatid. Pero sa biyaya ng Panginoon, the time na bago pa lang ako dito sa Hong Kong, talagang nagsumikap po ako na paano ko po ma-divide ang simple o maliit namin kinikita sa OFW. Talagang nangarap ako to save para po kami magkabahay. Unti-unti, hindi madali, pero unti-unti po talaga. At dumating po ang 1997, turnover to Hong Kong, to British colony. The time, nag-decide ang aking first employer to emigrate US. At sa biyaya ng Panginoon, napunta naman po ako dito ngayon sa present employer ko. So, ang akin pong masasabi sa mga naghangad o mga bago ngayon po na nandito sa Hong Kong, saan man po kayo as an OFW, unang-una po talaga, lagi nating isapuso ang laging magtiwala sa Panginoon. Unang hanapin natin ay ang banal na tahanan upang ikaw ay makakasama roon na magpuri at magpasalamat sa Kanya. Maging matatag sa anumang mga pagsubok na ating naranasan. Ipagkatiwala sa Kanya lahat, anuman po ang ating hangarin, tiyak, Siya lang ang magbibigay nito lahat ng katagumpayan. So magsumikap pa po kayo. At pangalawa po, ang tiwala na ipinagkakaloob sa inyo ng inyong mga employer, ingatan po. Ito ang pinakamahalagang iingatan po natin. Ano man po ang nasa pamamahay ng ating employer? Trust. Yung trust po ang wag na wag nating iwawala. Kasi yan ang bibigay sa atin ng matibay na tiwala ng ating mga employer. Okay po? Sa alaga ng bata, mahalin po natin ito at isama sila lagi sa ating mga panalangin. Pangatlo po, huwag po natin kalimutan na tayo po talaga ay magtabi para po sa ating mga sarili. Para po sa itakdang panahon, meron po tayong talagang maaasahan na para po sa atin. Wala pong masamang magmahal, wala pong masamang tumulong, pero huwag na huwag nating kalimutan na tulungan ang ating sariling magtabi para sa ating pagtanda. As an OFW, masasabi ko po sa panahong ito, thanks God! Kasi, una, every time a day off namin, kami po ay sama-sama na pumaparoon sa St. Joseph Church. Sama-sama sa mga taong patuloy na makinig ng salita ng Diyos. Kasi kapag yun po ang hinanap natin at ang mga tao rin nakakasalamuhan natin, yun din po ang magdadala sa atin ng maayos din po nating relasyon at tagumpay sa anuman po nating hinangad bakit po tayo naging isang OFW. Kaya sa inyo, lalo na sa inyo mga kabataan, magtabi po talaga tayo. Kahit maliit man yan, basta steady ang pagtabi po natin. Keep praying, anuman ang sitwasyon na ating kinahaharap, magtiwala lang po tayo sa Diyos. At siya lang ang higit na nakakaalam. Thank you for watching at salamat po. Naging bahagi ako sa programang ito. Salamat.
3: Servisyong OFW.
0: Ayan po, napakinggan po natin atin pong magandang testimony galing po kay Jumalda Ballesteros, isang OFW na byuda.
1: Byuda.
0: Byuda siya.
1: Maganda ba?
0: Okay. Maganda. Wala namang pangit sa nilikha ng ating Panginoon.
1: Oh, yes. Ang galing na talaga ko yung love your... love you.
0: And of course... Ang ganda po ng kanya pong mga patotoo na kung saan ay isang byuda pero nabigyan niya ng magandang kinabukasan ng kanyang anak. Malayo sa pamilya at nag-iisa lamang po siya, single parent, at nagkaroon po ng isang napakagandang
1: karanasan.
0: At isang...
1: Challenges. Marami siguro ang challenges si ate sa 37 years. Isang amo lang basta siya, no?
0: Isang amo lang to. Isang amo lang.
1: Napakabait. Very good siya.
0: Very good to.
1: Ang haba ng long service niya.
0: Yan, o.
1: Siguro million, no?
0: Siguro. Magpupurgod na rin to. Sabi niya in 2 years. Pupurgod
1: in 2 years.
0: Siya.
1: Pero sabi nila yung for good, for back.
0: Pagka, iba kasi, bumabalik kasi, mas nasanay sila sa Hong Kong.
1: Oh, marami kasing nagpo-for good, tapos babalik sila, kaya sinatawag doon, for back. Kasi, hirap nga dito pagka, hindi sila prepared na umuwi ng
0: Philippines. Pagka nag-Hong Kong kasi, nasanay sila sa hot shower. Di ba? Pag umaga, meron kang hot shower. Nasanay sila sa...
1: Tapos, inalagaan pa sila ng amo niya.
0: Inalagaan pa ng amo niya. Tapos,
1: walang... tagal nun, 37 years.
0: Walang ganong gastos. So, dito, ikaw bibili ng shampoo mo.
1: Tagal nun,
0: sabon mo. Eh, doon, libre na lahat. Di ba? So, tapos, napamahal pa siya sa kanyang amo. Yun ang maganda po. Yun ang kanyang lesson.
1: Win the heart of your employer.
0: Na-win niya ang yung heart ng employer. That's why, kung ikaw ay isang OFW, learn to win the heart of your employer.
1: Yes, totoo.
0: At pag na-win mo yung heart ng yung employer,
1: yun ang
0: parang
1: one.
0: Si Joseph.
1: Oo, di ba?
0: Si Joseph ay isang domestic helper sa Egypt.
1: Totoo yun.
0: Domestic helper na sa at napagbintangan pa siya ng kanyang employer. He was able to win the heart ng kanyang employer, pero napagbintangan siya ng kanyang employer. Ang kanyang employer nagpadala sa kanya sa prison. Then sa prison, naging favorite siya ng mga official doon sa prison. And then napunta siya sa palace. And then si Joseph naging prime minister ng Egypt kahit na siya ay isang domestic helper doon sa kanilang bayan. We can see also si Jumalda ay yun ang nangyari sa kanya. na-win niya ang heart ng kanyang employer at yung kanyang employer gustong-gusto siya. That's why napakahalaga po na tayo ay patuloy na maging mabuting halimbawa sa ating mga employer.
1: Yes.
0: At pag nagtiwala sa atin ang ating mga employer,
1: mahalin natin ang ating mga employer.
0: Yes, kahit yung mga anak ng kanyang employer, mahal na mahal siya.
1: Oo.
0: At tinuring siyang nanay din na mga anak ng kanyang employer. Kaya po,
1: ilan yung alaga niya, Kuya Bong?
0: At tatlo yata yung kanyang alaga.
1: Tatlong alaga.
0: Tatlo yung kanyang alaga. At napamahal sila lahat. And ang ganda po ng kanya pong resulta. Yung kanyang pamilya dito sa Pilipinas ay maayos na pamilya. At meron din siyang yung kanyang employer na alagaan niya yung mga anak. Mm-hmm. At talagang pinagpala ng ating Panginoon.
1: Mapagmahal talaga mga inject pagka inalagaan nila yung mga talagang binigay nila yung best nila dun sa mga alaga nila.
0: Kaya ang ganda nun ang nangyari kay Jumalda. At ang sabi ni Jumalda ay napakahalaga na ang pagtitiwala ng iyong mga amo ay makuha mo.
1: Oh, that's true.
0: At pag nakuha mo yung pagtitiwala ng iyong amo, ay talagang pagkakatiwalaan ka sa maraming bagay.
1: Mm-hmm.
0: And that's what happened sa kanya. At hindi lamang yung kanyang sambayanan ang kanyang inlagaan, kundi kahit yung buong pamilya ng kanyang amo.
1: Mm-hmm.
0: At yung kanyang amo ay pinagkatiwalaan siya ng maigi. That's why, yan po ang maganda po sa atin po mga OFW sa iyong bansa. Learn to win the heart of your employer.
1: Mm-hmm.
0: At kapag kayong na-win ang heart ng employer, unang-una, ikaw ay talagang, unang-una, mapamahal ka sa buong pamilya.
1: Mm-hmm.
0: Pag napamahal ka, isa pong relasyon nyo na hindi pwedeng paghiwalayin na naging parte ka na ng pamilya ng iyong employer.
1: Kasi may mga employer kasi minsan ayaw nila ng madaldal yung ano, yung yung katulong o ayaw din nila ng palasagot. Yung maraming alibay, ayaw nila yun.
0: Ayaw nila yun.
1: At saka yung late, yun, ayaw nila. Pero kung once na yung naging parang transparent ka sa kanila, yun, ituturing kanilang pamilya.
0: Yan. Kaya ang ganda po ng ginawa po ni Jumalda. At talagang isang example sa mga OFW natin doon na naging parte siya ng pamilya.
1: Yes.
0: At pinagkatiwalaan sa mga anak, pinagkatiwalaan sa buong bahay.
1: Yes.
0: Pinagkatiwalaan siya ng kanyang employer. At isa pong magandang patotoo na siya po ay pinagpala rin ng kanyang employer. And right now, sa kanyang pag-for good, pag kanya pong pagbalik sa Pilipinas, ay mayroong pabao ng kanyang employer din.
1: Mm-mm.
0: Yung kanyang long service. At talagang napakaganda.
1: At laki yun.
0: And one of the things that kanyang pusiner sa atin, yung panalangin na naman.
1: Yes. Hindi, of course, that's the best factor that we can have in life. Dapat tayo ay palaging nandiyan, kalakip natin ang panalangin.
0: It's a common factor na ng mga nagtatagumpay yung kanila pong prayer. Paglapit sa ating Panginoon. At ang ating Panginoon ay source ng ating pong success. At siya rin ang ating source ng ating kalakasan. Ang source ng ating, siya nga ultimate source nga eh. Ng ating buhay, ng ating pagpapala, ang ating Panginoon. That's why binigyang diin dito ni Jumalda yung kanya pong prayer life. At ngayon naglilingkod siya sa ating Panginoon. Hindi niya kinakalimutan ang maglingkod. At sabi niya, the more na naglilingkod siya sa ating Panginoon, the more na binubuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanya. So that's why, ang ganda po ng kanya pong patotoo. At nawa atin pong bigyang pansin ang isa pong magandang halimbawa kung paano po maging OFW na minamahal ng kanyang employer, ng mga anak ng kanyang employer, at mga kamag-anak. And even yung kanyang pamilya dito sa Hong Kong, sa Pilipinas pala, ay
1: bine-bless
0: din siya.
1: Oo.
0: So, now si Jumalda will be going back for good at siya ay mayroong success story na bagamat siya po ay byuda at wala pong katulong sa pagpapalaki ng kanyang mga anak, siya ay pinagpala ng ating Panginoon.
1: Yes.
0: At ngayon, mayroon siyang tindahan dito sa Pilipinas.
1: Tindahan.
0: Isang negosyo na talagang pinagpapala natin. Bakit hindi pa siya nagpo-for good? Kasi napamahal siya sa kanya pong mga employer.
1: At, ready na siya for good dahil kasi meron na siyang
0: yan.
1: Business.
0: Yan. Ngayon po, nais po namin panalangin ang ating pong mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa. At katulad po ni Jumalda, we pray na you can win the heart of your employer. At when you win the heart of your employer, ay napakarami pong resulta, magagandang resulta sa iyong buhay, magandang resulta sa iyong pamilya, magandang resulta even in your finances.
1: Mm-hmm.
0: Because yung employer mo ay hindi ka lamang pagpapalain sa ibang bagay, kundi financially, they will bless you at isa pong magandang resulta pag nawin mo ang heart ng employer. We want to pray for you right now. And kung kayo po ay nagnanais ng panalangin, more prayer, just give us message dito po sa ating programa 702DCAS FEBC Radio TV FB page. At kayo po ay aming pong papanalangin. But as of now, we pray na ingatan ka ng ating Panginoon, nabigyan ng kalakasan, at ikaw ay magkaroon ng matibay na sandigan sa iyong pagtatrabaho sa ibang bansa. Let's pray right now. Ama, salamat po o Diyos. Kami po ay binigyan niyo po ng divine wisdom and knowledge on how to become an OFW sa ibang bansa na merong tagumpay na pinangahawakan because of you, O Father God. At dalangin po namin sa aming mga OFW na ingatan mo sila sa kanila pong mga ginagawa, ingatan mo sila, Panginoon, sa kanila pong mga activity, sa kanilang pagtatrabaho, bagamat malayo sa aming pamilya, pero ikaw ay malapit sa kanila. And that's why today we pray na ang iyong karunungan, ang iyong kalakasan, at ang iyong patuloy na pagpapala ay igawad mo sa amin po mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. At dalangin po namin, Panginoon, na give them spirit of excellence, na sa lakanan po mga trabaho ay makita na kanilang mga amo, na mga kaibigan, makita po ng kanila pong mga katrabaho, ang excellent spirit na binigay mo, O Diyos, sa kanila. At we believe na ang mga Pilipino sa ibang bansa ay merong mga talento, merong galing na ipinamamalas, hindi lamang po sa musika, hindi lamang po sa amin pong pagkanta o pagtatrabaho, hindi lang kung mga engineers at architect, kundi ang buong Pilipino, Panginoon, sa buong mundo ay ginagamit mo, O God, upang sila po ay maging pagpapala. And we pray right now, use them as a blessing, Lord, sa bansang kanila pong pinaglilingkuran, at pagpalain mo rin ang kanila pong mga amo. Purihin ka, O Diyos, sa iyong kabutihan, at kami po ay nagpapasalamat sa iyong kalakasan na binibigay po sa kanila at sa amin na rin, O Diyos. At kami po'y nagbibigay ng papuri at parangal sa iyong pangalan. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen, amen. At amen. Yan. Kung meron po kayong mga prayer requests, ay huwag niyo pong kakalimutan na magbigay po ng mensahe sa 702DCAS FEBC Radio TV FB page at sa servisyong OFW. At tayo po ay talagang pinagpala ng Panginoon ngayon pong episode na to, sapagkat napakinggan po natin ang atin pong OFW na kung saan ay pinagpala ng Panginoon in a special way. Magkarinigan po muli tayo sa susunod sa Radio Online at the same time sa dito po sa edisyon ng servisyong OFW. Kasama po dito ang atin pong mga kaagapay sa mga programa. At thank you sa mga tumulong sa atin ngayong umaga para sa broadcast na ito. Ang atin pong production technician, RTB team, at Buhawe Tech People. At maraming pong salamat sa inyong pagsama sa amin. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Kuya Bong. Nagsabing pagpalain kayo ng ating Panginoon, kasama po ang ating atidang. At nagsasabing pagpalain ng Diyos ang mga OFW at ang kanilang mga pamilya sa buong mundo. God bless and bless God in Jesus' name.
4: Malayo ka man sa Pilipinas, ikaw ay malapit pa rin. Ako po si Jan Bertis, kaagapay ng Servisyong OFW.
3: Servisyong OFW!

Pilipinas, isa sa tatlo sa listahan sang top 20 least safe countries sa bilog na kalibutan. Bangod ini sa nanariksari ng mga kalamidad nga nag-aabot kada tuig, pareho sang bagyo, dinog, kagbaha. Sa pag-abot sa mga kalamidad, kaupod man sini ang nagataas na numero sang mga nagakaapektuhan. Agud balikaw ang kaugalingon kag pamilya sa halit nga tugas sang mga kalamidad, ari ang mga tips na makabulig sa imo. Una sa tanan, dapat gid nga i-preparar ang emergency kit kag maghimo sang family communications plan. Hibaloon kung sa diin ang evacuation sites, kung ano kag diin ang alagyan pakagtudiri. Kung may balita sang bagyo, magpamati sa radyo o kung maglantaw sang TV para may ideya kita kung saan umatupa kag kung diin matupa ang bagyo. Kung may palabuton nga bagyo, siguraduhon nga full charged ang mga cellphone kag gamiton lamang ini sa mga seryoso nga emerhensya. Kung may mando sang evacuation halin sa otoridad, gilayon nga magsunod agud makaluwas sa disgrasya. Himaloon ang numero sa mga sangay sang gobyerno nga pwede makabulig sa imo kag sa imo pamilya. Pareho sang Disaster Risk Reduction Management Office, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, kag iban pa nga mga rescue groups sa tiun sang kalamidad, dako ang tsansa sang kaluwasan sang may nahibal-an. Ang ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYVS. Amo tamis nga tingog sang kaluwasan.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isipto, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Nga to niya, 4 o'clock habit, hindi na to pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place ginsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration na sa inyong balay. Then, of course, we support the fog and spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Good day sa inyong tanan. Welcome once again to the Friday edition of Kadampig Mo, and this is Dr. Pauline Tan Ngo. For this week, kadamo gid sang aton nga ulan. And in fact, in Manila, grabe ang flooding. So, even though flood and the dangers of flood water has been discussed before, I'd like to share again kung ano gid ang dapat naton bantayan during the rainy season that is very prone to flooding. Just as an overview, ang flood water kag ang standing water delikado kaayo, and because it can be a source ng mga infectious diseases. Kag isa pa, may ara possibility nga may mga chemicals nga ara dira sa tubig, and of course injuries. So always gid maghalong kita sa baha, kay may risgo gid kung magbaha. So diri sa Bacolod, may ara man ta ginatawag nga flash floods, especially in those areas nga prone to flooding. And medyo nag-ayo-ayo na because kadasig man mag-subside. But then, we should be very vigilant. And today, I'd like to share with you again some friendly reminders para sa aton nga tanan. Ang primero gid, kung may flood gani, no, mahid gid ta sang warning. Let's not drive. Sa mga drivers bala, no, let's heed warning, don't drive in flooded areas. Because ang salakyan naton, no, hindi na siya makaprotekta sa flood water, and you can be swept away or you get stalled in moving around. Kinanlanon gid, according sa CDC, turn around, don't drown. Turn around, don't drown. Just the other day, nakita ko gani, it was a short clip na kita, no, nga ginwa sa social media, nga may isa kasalakyan, nagsarurot gid siya pakadto sa flood water, and you know what? Nagwan siya, nag-lost control siya, kag naglutaw siya sa tubig. So, flood water can actually pose a drowning risk for everyone. And mayo lang gid kay mga nearby people, they immediately went and nag-unite sila kagin guide nila ang salakyan pakadto sa lugar nga hindi tanto ka flood. So even though kabalo ikaw maglangoy, regardless no nga kabalo ta maglangoy, ang swiftly moving, maski pa shallow water na siya pero swiftly moving, no, dangerous kina. Even more so kung bata. So we have to stay out of flood water. Mamati kita sa mga news. Ang aton nga government, they are always nagabantay gid sila kung ano ang dapat himuon, no, during flood, and they will announce at the proper time nga i-cancel na ang school. And that means nga pahimuyong sa balay. Not just because naging cancel ang school, you decide to go to the mall or to go gallivanting around the street, no? So, ang kamatuoran, wala kita kabalo kung ano ara sa sulod sang flood water at any given point of time. Because many things can be inside that flood water. For one, power lines. Nautod ang linya sang kurinti. So, ara na down power lines. Kaduha, ang mga susyo sang tao kag sang livestock. So, the waste material of human and livestock can float around in that flood water or be gaimpunanay na siya. And besides, we can also have chemical, biological, and radiological nga mga waste. Halin sa household, halin sa medical, halin sa industrial. And don't forget that kung may ara kita sang mga coal ash waste, nagadala na siya sang mga compound nga pwede makakos sang cancer. Of course, hindi na pangkalimtan that inside those water are germs and contaminants, biological nga material. And ang ini sila, pwede ni sila maka-lead sa balatian. Aside from that, mga dangerous objects, wala ta kakita. Basi may mga debris, may mga basura, may mga kahoy nga natumba, mga branches, vehicles, so physical objects. And of course, because nga nagbaha, there are also animals that are abounding in this flood water. Example, mga ilaga, kag mga manog. So, kung ma-expose kita sa contaminated flood water, mag-andam gid because pwede na may maka-infect. Kung may pilas ka na daan, kag na-expose ka sa higko ang tubig, pwede na siya ma-infected. It can also be very irritating sa aton nga skin, causing skin rash. And kung makakapot ka na sa higko ang tubig, pag nagkapot ka man sa baba ni mo, ginpahid mo, it can cause gastrointestinal ng mga balatian, like suka, kaglupot. And kung makatapa ka da or makakuan ka da sa naka-incur ikaw sang pilas, tetanus naman ang imong kalaban. And don't forget, ang ginasiling nila not common, pero actually it's not that uncommon, leptospirosis. Kag-i-elaborate na later on kung ano ng leptospirosis. Sa ibang country, may ara ginatawag nga melioidosis. Pero sa aton diya sa Philippines, leptospirosis. So the best way to protect sa aton nga kaugalingon is hindi magsuroy sa flood water. And for example, if you come in contact with flood water, make sure that you wash with soap and clean water as soon as possible. Kung wala, wipes na lang kag sanitizer. And take care of that wound. Kung may pilas ka, kag na-exposed na sa flood water, take care and seek medical attention. And of course, ang mga bayo nga na-contaminate sa flood or sewage water, dapat labhan gid sa hot water and detergent before reusing them. So, if it's necessary gid nga mag-enter ka sang flood water, make sure that you wear rubber boots, put on gloves, and even goggles. Dapat ma-protect kita from illness and injuries because that small injury or illness, it can snowball into something bigger. For example, ang aton nga flood water, may ara gid man akon ka isa sharp object like mga metal nga fragments or may ara ka crystal or glass, and it can cause injury, and after the injury, infection naman. So dapat kabalugid ta mag first aid so that ang small wound no hindi maging big wound. For example, kung may naka-incur ikaw sang puncture wound or ang wound na contaminate sang feces, soil or saliva, make sure that mapa-check up gid kay basi kilang lanon ta maghatag sang tetanus booster. Okay. So ma-prevent kita sang infection. As I mentioned, ang open wound kag rashes, it become infected. It can become infected. And there are actually mga bacteria nga ara naga-star sa tubig. And it can cause skin infection kung ang open wound na-expose. And this usually happen during baha. So, sa ininga baha, damo nagkalatabo. Pwede ka ma-slide, pwede ka mahulog. Let's say may manhole na dagali, no? So, we need to protect ourselves. And of course, because sometimes unstable na ang mga poste. Pwede ang poste nga matumba, live wire. So, if you have an open wound, avoid exposure. And make sure that if you have this wound, i-cover and clean with waterproof bandage para ma-reduce ang chance sang infection. Kag kun pwede na, ala ka na, nakapuli ka na, hugasan, ginamayo ang wound. because kung ang wound mag pula, magkubag, or may nana, kinundan, patanaw gid sa doktor. So for example, ano mga instances nga insigida gidayon nga makadto sa doktor kung may foreign object nga nag-embed sa aton pilas, ang fragment binga glass fragment or metal fragment nagdasok kito sa imong kamot or imong paa, dalon mo gina siya, do not remove it because it can cause further bleeding. And of course, ang mga wound nga at special risk of infection, no, amo nang puncture wound kag dog bite. Abi nag kuan ka to, naka-incur ka sang dog bite during the flood, bow dapat gid nga patan-aw dan sa doktor, no? Well, sometimes may ala ta ginatawag nga old wound. Ala na siya daan, wala pa nag-ayo. Tapos na-expose pa gid sa flood water. Nagulpi lang, nakabatsyag ka nga, uy, nagsakit naman, naghubag, or nagpula, or nag-develop nana, or nagkahilanat ka, that means that you need to seek medical attention. Those are the instances nga mag-seek gid sa medical attention. Well, let's just pause for a short break and we'll be back and talk about flood water.
1: Sobra sa 3 ka milyon sang mga estudyante ang biktima sang bullying kada tuig. Sobra sa 6,000 sang mga kabataan edad 15-24 ang nagapanginmatay kada tuig bangod sa bullying. Isa sa kada 10 sang mga estudyante ang nagauntat sa pag-eskwela bangod sa sobra nga bullying. Basi wala ka kahibalo, ang tawo sa tupad mo, biktima. Indi magpabulag-bulag. Kung makita mo nga may ginabuli, sawaya kag isugid sa natungdan nga awtoridad. Kung ikaw naman ang ginabuli, gilayon isugid sa imo ginikanan, maestra, kag sa awtoridad agud mauntat ang pagbuli sa imo. Kung sobra kalison, bullying tapnaon. Ang 1233 DYVS nagaupod sa kampanya kontra bullying.
0: Once again to the second half of Kadampig Mo, and this is Dr. Pauline Tan Ngo. Ang ginadiscuss ta sang first half is about the flood water. Subong naman niya, I'd like to share with you ano ba lang mga common nga mga balatian after the flood. After the flood, kung ano ang makita ta nga mga balatian. Actually, there are studies which showed, no, pag-search na kon nga damo ugid gali nga balatian, especially infectious disease, ga outbreak na sila in the wake of natural flood disasters. So ano ni ang mga infectious disease nga common kaayo after the flood? So tandaan ta ang aton nga country, which is the Philippines, it's a tropical country. So may ara gina kita sang mga common nga diseases. For one, there's the vector-borne diseases. Ano na ang vector-borne? Ang vector, that means there are insects or there are certain viruses nga ginabit-bit ni sang mga vector, no? Let me just share with you some of these vector-borne illnesses. One is dengue fever. Dengue fever. So, ang ginhalinan na, syempre, dengue virus. So, you start to be suspicious if you have fever, headache, joint pain, kag-rash. So, syempre, may hilanat kinaya. So, ginadalani sang dengue virus halin sa mosquito. And the mosquito, nagdamo na sila because stagnant water. Another is malaria. Kung may hilanat, syempre may hilanat kaya po na, no, it's associated with chills, kag sweating. So, kilanglan nun gid nga kung may fever, kabalik-balik ang hilanat, tapos daw ginakurog, ginapamalhas, manumduman tang ang possibility of malaria. Hindi tapang kalimtan, may ginatawang nga Zika virus infection. Ini naman niya may fever, rash, joint pain, kag nagapula ang mata. Kag of course, yellow fever. Again, fever, headache, jaundice, kag may bleeding. Pero sa aton, ang common, gid ang pinaka-common, amo na ang dengue fever. And let's not forget that during flood season and after the flood, waterborne illness. So, ang isa to yung vector-borne, of which the most common, amo na ang dengue. And which reminds me today, may patient ako nga nagkadto sa akon, cardiac ko na siya nga patient, nga nagsiling siya nga nagdengue siya, pinakanubuya ko nga platelet, 26,000. So, they are from out of town and nakulbaan tong mga doktor.

0: Fabian, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damo nga maresponsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesus Kristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalom. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa ka sakit nga kamatuoran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
2: Ini nga pahanundom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: We are your friends you can always count on in our counting time. Real talk, real fun. We have something more to inspire and to make you productive. For real. Real? As in real na real, here on Real Time. And now, here are your real friends.

0: Maayong aga, welcome gid abyan sa Real Time with Leah. Kamusta ikaw abyan? Biyernes naman kita. Makambalgay kita. Thank God, it's Friday. Kamusta ang imo dira trabaho? Kabay pang ga-enjoy kay gid sa imo pagpamati diri sa DYBS. Ang iba naga-enjoy gid sa holiday, subong ang iba niya nagapadayon ang ubra, ubra sa balay or ubra gid siya abyan na mapisan gid no kay kinanglan gid mag provide no sang mga kinanglanon sa panimalay. Kag welcome sa aton nga programa abyan diri sa DYVS Real Time with Leah. Excited din ako makaupod subong sa imo nag maka-share naman sang mga insights, mga tips and dayhan mga reminder. Sini nga aga kay ga-holiday kita subong abyan tungod sang Ninoy Aquino Day. Shout out lang dira no sa mga nag ubra kay iban mga double pay no. But salamat gid sa gihapon no sa mga mapisa naton nga mga kaabyanan. Kaginaagda ko ikaw nga mag connect diri sa DYBS kung may mga shout out ko dira greetings or prayer request padala lang diri abyan sa 0998-842-2130 again 0998-842-2130 Tita Virgie Salgado may aga sa imo ang Rihon family dira sa Don Salvador Benedicto may aga kamusta ka mo dira no Montaño family si Gary si Garji si nung Edgar Sinang Claire Montaño no may aga sa inyo abay pang maayo ang inyo dira nga pag pamati. Kaginatami ako man ng mga taga Iloilo, Tita Nin Fatahala, ng Georgia Castor, salamat gid, also si Pastor Nemesio Tahala. Kaginapasalamatan ko man si Charney Holguin, Pastor Juven De Locano, si Sir Hernan Talaman. Salamat man kay ng Gemma ng Rodrigo Roma, natami ako man Tita Perla, Tito Nestor Montalbo. Salamat man kay Tita Ninfa de la Torre ng Dusila Sir Joel Gayanilo ng Judy Bayoneta. Also si Nay Mercedes Nanit kag Sir Arvin Nanit sang Gimaras. Nagapasalamat gid ako kay Nay Ninita Guadalquiver Nay Ninita. Paayo gid no? Kabay pangatagaan kapag gid sang dugang ako sog kag kalipay sang Ginoo. Kag subong man pag-ayo sa imo mga masakit sa lawas. Kag ginatami ako man si Nay Ninet Pisaga ng Ninet Pisaga maayong aga. Tita Dimple Baldonado, good morning. Also si Nang Linda Benson, si Ali and Ching Benson, good morning. Kag salamat gid kay Doc Pulingo no sa mga tips niya kagina sa aton sa kadampig mo sa ikayong lawas. Kag ako man nga ginapasalamatan ang mga abyan naton dira sa Central Philippine University si Ma'am Nisen Agotaya. Good morning also kay Ma'am Irma Banyas, Sir Levi Posadas. Good morning kay Pastor June Ugilia, mga binatan dira sa Maranatha Baptist Church. Pastor Harry Anugling, kag sa tanan ng mga pastors and workers and mga members dira. Si Ma'am Jenny Saron, ginatami ako, Michael Ryan Teves. Hello man kay Tita Eva, Tito Dudoy Teves. Mir kag Pastor Paul Garganchel, Miss Elvime Gamilon. Maayong aga. Kag ginapasalamatan ko man si Ma'am Sana Candulita dira sa Murcia. Also si Ma'am Eva Braca. Kag akon man nga ginapasalamatan si Tita Girlie Fernandez Ma'am Luna ng Rory Visera. Good morning sa inyo. Si Ronnie L. Ebron, no? Good morning gid sa inyo. Si Ma'am Maria Mijares. Si Ronnie Elbora rather, no? Monte Alto family, dira sa may barangay Igtuba Miagaw. Good morning. Miss Shona Aldea, salamat gid si Ma'am Jocelyn Sir John Hainga kag si Pastor Dominic Ibanez ang Dapdapan Baptist Church dira sa Sapian Capiz si Nang Jocelyn Aliaga kag sa imo nga family maing aga dira also Ma'am Karen Moscoso good morning si Welly Grace Yap good morning gid sa inyo. Si Tita Ophelia Totica dira sa May Canroma nung Bongbong Escobar, Ate Hazel, Pastor Adi Alvarez and family. Maing aga man kay Ma'am Mary Jane kag Sir Winnie Patrimonio. Subong man si Sir John Supriano. Sir Julius Divinagracia, Ma'am Jenny Rosimo, dira sa Morsha, good morning. Kay Pastor Peter Alcantara, kag sa imo family. Salamat kay kinang Jenny Eso sa Romania, good morning. Kaginatami ako man din ang mga mapisa naton nga mga abyan nga nagadagyaw dira sa Bungnos sa Upper Room Baptist Church dira sa Espinosa Street, San Enrique. Good morning kay nung Josel Olivares, kay nung June Magallanes, nung Renren Magallanes, kay Tay Elviro Flores, kay Pastor Reljan Magallanes, Sir Eugene Hadia, maayong aga gid sa inyo. Kag subong man si Pastor June Hadia, salamat gid. Ginatami ako man si ng Grace Olivares, ng Vanji Indekesya Bastian, ng Gina Magallanes, si Cheryl Anong Matovida, good morning gid sa inyo. Kag padayon kita sa pag-pray for healing kay Lucas Baldwin Timbol para sa iya heart operation nga mangin madinalagon kag financial provision gidabyan. Kag subong man, please pray for healing kay Ma'am Lilis Lofranco, kay Tita Corazon Estelioso, Tita Virgie Salgado, kay Nainita Guadalquiver, Ma'am Leia Solinap. Napaybalula naton ang 4th NFBS Alumni Conference sa August 31, 9 a.m. to 4 p.m. with guest speaker Pastor Ebenezer Varon. Contact lang si Pastor Alan Lumangyaw sa iyang Facebook, no, for more information. September 25 to 26 ang Intentional Discipleship Making Conference diri sa Bacolod, no, sa SMX Convention Center, Bacolod City. May ara kita bag-o nga programa kag pangamuyuan ini naton sa September, una nga Domingo sa September abiyan 7:30 a.m. ang The Word Between Us upod kay Pastor Bong De La Fuentes ang Northside Baptist Church. Kag subong man nagapadayon ng aton bagong programa ang Life Improvement for Teens or Lift the Group with Abyan Leia Bargazo. Matian mo ini kada Lunes alas 5 sa hapon. Kag aton man nga gina agda ikaw Abyan ang imo mga prayer request na gina pangamuyuan man ina, no, sa Sweet Voice Prayer Cast with Ruth Claor kada Domingo Abyan alas 7:30. Kung gabi isang Domingo. Kagato man ginatamyaw si Angel Guzom, Pastor Jim, si Bibi Tefi, kag si Toto Kairos Guzom. May ngagaman Pastor Hill Gasataya, nung Kasim Kanyada, mga binaton sa Bacolod Living Water Christian Church, good morning gid sa inyo. Ginapasalamatan kumansi ng Rosalinda Arevalo, sa Victoria Fundamental Baptist Church. May ngagalan dira kay Pastor Edward Maglikyan, Ma'am Aileen. Kag subong man si Pastor Nathaniel Caheda, kag Pastor Nap Caheda, maing agagin sa inyo, Pastor Francisco Gamoza, good morning. Aton man nga ginatamyaw si Pastor June, kag Ma'am Army Luces, si Pastor Ronnie, Ma'am Riza Arcolas, mga binaton dira sa Mansilingan First Baptist Church. Aton man nga ginapasalamatan si ng Rowena ng J.R. Miranda, kag si Tita Mary Serrano, maayong agagid sa inyo, mga members ng San Juan Fellowship Baptist Church or sang Tibsok Fellowship Baptist Church, maayong aga sa inyo. Pastor Frankie, Ma'am Jared Pastor, good morning. Kag aton man nga ginapasalamatan si ng Tersa ng Jonathan Sironio, Sir Alan ng Roda Descalzota, Pastor Graydan Palma, kamusta na kamo? Mga biyanaton dira sa May Trinity Christian School, Teacher Lori Lee Oregano, good morning. Kay Teacher Regine Yusay, Teacher Veronica Carmona, of course, kay Teacher Lourdes Bernardino. Tanan nga mga teachers, staff, and students, good morning. Kag aton man ginapasalamatan si Engineer Ray Ramos, dira sa May Kamso Talisay, good morning Ma'am Vic Violanda. Kamusta ka mo dira? Kag subong man, ginatamyo ko man si ng Marivic Gomez. Ginapasalamatan man naton si Ma'am Melanie Aison Sangtuyum Kawayan, dira sa Grace Baptist Church Isyo Kawayan, si Pastor Mel, Ma'am Emeline Parkon, kag tanan nga members dira. Good morning gid sa inyo si Tita Lorna Lee, kag Tita Loida Arabilo, maing aga, belated happy birthday Tita Lorna Arabilo. Kag ginatamyo ko man si Tita Jokebed Pitogo. Subong man si Ma'am Rachel and Ma'am Loida Mugar, Tita Linda, Attorney Rolando Parpa, si Ma'am Christine kag Pastor Arn Parpa sa Seaside Baptist Church. Maying aga man kay ng Glory Valiega. Ginapasalamatan man naton si Miss Ann Makilan dira sa Happy Beginner School of Learning. Good morning sa inyo, Pastor Malvar, Ma'am Nisa Magbanwa, si Pastor Willard, Miss Tina Hilado. So, damo, pagkikita diri mga pagpanamyaw, sugpunan ina naton karon kag abyan. Again, gina-remind kita nga holiday subong August 21 tungod sa aton nga paghiwat sang Ninoy Aquino Day abyan. It's a special non-working day subong diri sa Pilipinas in commemoration sang death anniversary ni former Senator, the late Senator Benigno Aquino Jr. Ang August 31, pagid may isa pagkikita ka regular holiday, National Heroes Day, nga ginalook forward sa sining nga bulan sang Agosto. O diba, excited ka abyan ay. So in line sa aton nga Labor Advisory Number 13 Series of 2026, ang pay rules para sa subong adlaw August 21, Special Non-Working Day, amo ang masunod. Ang no work, no pay principle apply sa sini kung ang empleyado o wala nag-ubra sa sining adlaw, unless kung may ara sang isa pagigka company policy or collective bargaining agreement that grants special day. Ang employee nga nag-ubra sa sining adlaw makabaton sang additional 30% sang basic wage for the first 8 hours. Ang employee naman nga nag-ubra more than 8 hours on this day shall receive an additional 30% of the hourly rate on the said day. Kung ang empleyado mag-ubra sa sining adlaw kag it falls on their rest day, ang employer shall pay an additional 50% of the basic wage for the first 8 hours of work. For work done more than 8 hours on this day, kag na tupain na sa rest day sa empleyado, ang employer shall pay an additional 30% of the hourly rate on the said day. Para sa August 31, advance na lang no, ang aring guidelines no, sa aton nga pay guidelines. No? Employees who do not work on this day, August 31, will be entitled to 100% sa ilang basic wage provided nga ang employee reports to work or is on leave of absence with pay on the day immediately preceding the regular holiday. Dugang pa, kung ang adlaw immediately preceding the regular holiday is a non-working day in the establishment or the scheduled rest day of the employee, he or she shall be entitled to holiday pay. Kung ang employee reports naman to work or is on leave or absence with pay on the day immediately preceding the non-working day or rest day. Ang maubra sa sining adlaw, August 31, abyan sa August 31, shall receive a total of 200% of their basic wage for the first 8 hours. Ang empleyado nga mag-ubra more than 8 hours on this day, August 31, will be given an additional 30% of the hourly rate on said day. Ang employees naman who work on a regular holiday that also falls on their rest day shall receive an additional 30% of their basic wage at 200%. For work done more than 8 hours on a regular holiday that also falls on a rest day, employees will be entitled to an additional 30% of the hourly rate on said day. So, more on that abyan no, sa Ninoy Aquino Day. Mga iban pagid no, nga mga updates, bantayan ina. Sa aton nga pagbalik, diri lang sa Real Time with Leah.
1: Some answers make you stop and think. I'm Cindy Tang with Moving Moments. Joe bounced from table to table at a park recently, joking with strangers and trying to brighten everyone's day. So I asked him if he was a Christian. You know what his answer was? I'm a little bit of a Christian. And I thought to myself, a little bit? Well, let me share with you. The Bible says in 2 Corinthians 5:17 that if anyone is in Christ, he is a new creation, not partially changed, but fully changed. Remember, you cannot be a little bit married. Either you are or you're not. Jesus did not die on the cross so we could give him part of our lives. He wants our all. So today ask yourself, does Jesus have my whole heart? If not, go to movingmoments.org, click on Find Peace, and learn how you can do just that. I'm Cindy Tang with Moving Moments. Now it's your time to make a move.
2: Ayaw mo na ba?
3: Ha?
2: Ano ba sinasabi mo?
3: Naisip ko lang kung anong sasabihin sa atin ng kanin kapag sinasayang natin siya. Diba malungkot? Kasi napakahalaga ng bawat butil.
4: Kaya, kanin ay huwag sayangin.
5: Visit Be Responsible Facebook page for more information.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
1: Real talk. Salamat gid sa imo pagpamati na diri sa DYBS, The Sweet Voice of Salvation ng Regeline Ariola. Good morning si Nang Megalina ng Jeremy Ninyal, ginatami o manaton. Choy Milkin and si Choy Milky, kagdong gamay sa urin. Salamat gid. Kag aton man nga kinapasalamat at Choy Vino Sayuna ng Wali Hayuna. Subong man si Tita Roslyn Tuding, good morning. Si Ma'am Girlie Marcini sang Hinigaran, good morning gid sa inyo. Subong man si Ma'am Janeline Ray Kurtz sang Dallas, Texas. Good evening, Sir Philip Sibalyo sa New Jersey, USA. Good evening sa inyo. Si Milcona Ravina. Kag Ravina family, ginatamyaw nato dira sa Cadiz City. Also si Nong Ernesto kag nang Solgatok sang Pontevedra. Nang Arlene, nung nat natilisang gamayang agagin sa inyo, mga biya nato dira sa Araal, kag Gintubdan la Carlota, salamat sa inyo pagpamati, Tita Belen, Tito Sean Magallanes ng Gloria Murillo, Pastor Mac Kevin Dubria, ginatami ako man ang mga biya nato sa Community Bible Church la Carlota, Pastor Paul Pabalate, good morning sa inyo, si Nong Dan, kag Ma'am Remy Montinola, si Pastor Rodrigo Niere, salamat gid. Aton man nga ginapasalamatan si Ma'am Amy Lou, Pastor Benji Dubria, Ma'am Rachel Hechanova, sang Isabela. Ginatamyaw man naton si Ma'am Vic Regalado dira sa San Joaquin, Iloilo. Nung Junjun Makimay, Ma'am Glenda Pimentel, salamat gid sa inyo pagpamati. Jo Gumata of Hong Kong, ng Ligaya Prudente. Ginatamyaw man naton si Nang Lenny Lingamen, kag nung Rodney Lingamen. Nang Sara and Christelle Biligorio, good morning. Also, ginapasalamatan man naton si Nang Jean Yulo, nung Leo Yulo, mga biya naton sa May Center for Community Transformation ng Merla Magaspag. Good morning gid sa inyo. Kag aton man nga ginapasalamatan si Ma'am Gina Artisano sang Suay, Himamaylan. Good morning gid sa inyo. Kag abyan, gina celebrate naton subong ang Ninoy Aquino Day. Mahatagla ko gamay nga background no sa kabuhi ni Binigno Ninoy Simeon Aquino Jr. Isa ni sa ka-important Filipino politician. Nangin senador ni siya from 1967 to 1972, kag nangin governor sa Tarlac Province. Married ni siya abyan no kay the late Corazon Aquino nga nangin 11th president of the Philippines after his death. Amay man ini siya ni Binigno Aquino III nga nangin 15th president sang Pilipinas. Kag si Ninoy Aquino was a strong leader abyan nga vocal gini siya against the late president Ferdinand Marcos. Kag sang nagdeklarar si the late President Ferdinand Marcos abyan sang martial law sa 1972 gin aresto ini si Ninoy Aquino gin priso ini siya for 7 years. Nangin kilala ini siya nga famous political prisoner during Marcos rule sang 1980 gin allow ini siya gin tugutan ini siya nga mag-travel sa United States for medical treatment. Sang ato dito siya sa may US, nagpadayon siya sa pag-criticize sang Marcos government. Kag sang ang sitwasyon sa Pilipinas naglalaabyan, nagdesisyon ini si Aquino nga magbalik sa Pilipinas. Kay gusto niya buligan, no, nga mabalik ang demokrasya diri sa Pilipinas. Ang masubo nang ginpatay ini siya sa Manila International Airport. Gintiro ini siya sang August 21, 1983 sang pag-iyang pag-abot no. Kag ang iya kamatayon nag sindi abyan no sang dako gid nga protesta batok sa kay Marcos. Kag nag bunga ini sang pag padalagan sang iyang asawa nga si Corazon in 1986 as president, no, kag nagdaog siya. So subong abyan ang Manila International Airport ginpangalanan ini nga Ninoy Aquino International Airport sa iyang honor. Kag ang iya anniversary sa iyang kamatayon is a national holiday diri sa Pilipinas. Kag again, no, mas madalom pagid nga pagsaysay sang iyang kabuhi kag iyaman nga obra si Ninoy Aquino, na tawo ini siya ay full name Benigno Simeon Aquino Jr. sa Concepcion, Tarlac sang November 27, 1932. Ang iya tatay si Benigno Aquino Sr., senador man, kag ang iya nanay si Aurora Lampa Aquino, kag ang iya pamilya ni nang may daglag ko ini sila nga mga farms, no, dito sa may Tarlac. Ang iya nga lulo, si Sir Villano Aquino, was a general in the army of Emilio Aguinaldo, ang first president sang Pilipinas. Nag-eskwela ni si Ninoy sa nagalain-lain nga eskwelahan, including De La Salle College, kag San Beda College. Nagtuon ini siya sa Ateneo de Manila University, kag later sa University of the Philippines, Diliman. Sang 17 anyo siya, nangin pinakabata ni siya nga war reporter, covering the Korean War. Sa iyang reporting, nakabaton ini siya sang award nga gintawag nga Philippine Legion of Honor. Sa edad nga 21, nangin close advisor ini siya to Defense Secretary Ramon Magsaysay. Sang 1954, si President Magsaysay si Ninoy Aquino nga mag-istorya kay Luis Tarok, isa ka rebel leader. Pagkatapos ang 4 ka bulan, nag-surrender si Tarok kag nakabaton si Ninoy Aquino Liwat sang isa pagid ka award. Sang 1955, mga 23 anyos ini siya, nangin mayor ini siya sang Concepcion dito sa may Tarlac. So kadto naman kita sa iyang political journey. Si Benigno Aquino Jr. Nang close gini sila no ni President Ramon Magsaysay kag kay tungod sina damo gi siya nabalaan parte sa Philippine politics. Kag ang iya pamilya was well known in politics and as mentioned damo ni sila sa mga kadutaan. So nagbulig ini sa iya nga ma-elect siya as mayor sa iyang pagkalamharon. Nangin niyang guest man siya nga vice governor at 27. Then, sang 1961, nangin governor siya sang Tarlac province. Sang 1966, nangin leader siya sang Liberal Party. Sang 1968, as a senator, si Aquino nagsugod siya nga mag-criticize kay President Marcos. Suno sa iya, nagpanggasto no si President Marcos sang sobra-sobra sa military. Gin-claim man niya nga si President Marcos was putting military people in charge ng civilian government jobs. Kag nangin kilala pag ini si Aquino for speaking out vocal about sakay the late President Marcos. Kag baskog ni ang iya mga speech abyan. Like sang February 10, 1969, criticized niya ang Cultural Center of the Philippines. So, ini nga center was a project sang First Lady Imelda Marcos. Kagintawag yung ini nga a monument to shame. No? So, nangaking si the late President Marcos, kagintawag niya si Ninoy Aquino nga congenital liar. Upod ni Jose Jokno, duwa ni sila ang main opposition leaders nga ginaresto ni Marcos or sang nagpresidente si late President Marcos, no? Kag ang major event gin nga natabo sang August 21, 1971 sa Plaza Miranda nga bombing. So inining nga rally para ini sa Liberal Party. May duwa ka explosions ang natabo, nakapatay ini sang 8 ka tao kag nakapilas no sang damo nga mga tao. si Ninoy Aquino wala dito, which made some people wonder kung balaan niya ang ininga bombing, no? Kag wala gid ang wala ginadakop or wala sang may na punish, no, sa ina nga sadtong attack. Kagdamo nga mga historian nga gapati nga si Marcos might have been involved, no, sa pag create sang excuse for martial law. Ang iba naman nga historian saga suggest sang mga nga ang lain nga grupo ang responsable sa bombing. So kadto kita sa kabuhi, no, ni Ninoy Aquino during martial law. Nag-declare si late President Marcos ang martial law sang September 21, 1972. Si Ninoy Aquino kag ang iban nga opposition leaders ang una gid nga gin-aristo, gin-priso sila sa 4th Bonifacio on false charges. Sang April 4, 1975, nag-hunger strike ini siya kag gusto niya nga magprotesta sang unfair military trial nga ginaatubang niya. Sa 40 dias, ang iya lang ginatake salt tablets or asin, amino acids and tubig. So, na kabalaka, ginya pamilya, kag mga abiyan sa iya, kag gin pangamuyuan siya. Sa May 30, 1975, gintapos niyang fasting, kay nabatsyaga niya nga he made a strong statement. Gin-remind niya or nagpadayon sa pagpapriso, no, kagang iya trial nagpadayon sa Malawi bang tinuig. Kag nag-argue ini si Ninoy Aquino nga ang military court wala sang diretsyo nga i-trial siya. Sang November 25, 1977, ang military court guilty, no, si Ninoy Aquino kag gin-sentensyahan siya sang kamatayon. Pero si late President Marcos ginbag-o niya ang sentensya tungod sang international pressure about human rights. Kag ari abiano, sang 1978, sang ara siya sa pirsuhan, gin-allow si Ninoy Aquino nga magpadalagan sa 1978 Philippine Parliamentary Election. Ginporma niya ang lakas ng bayan nga party kag tanan nga mga kandidato sang iya party including siya wala nagdaog. Sang March 1980, may nag-heart attack ini siya samtang ara sa prisuhan. May second heart attack pagid siya sa ospital kag natalupangdan sa mga doktor nga may ara sa sang blocked artery. So ang mga Filipino surgeons then nagkabalaka sa iya nga operahan siya tungod sang political situation. Kag nakadlok man si Aquino sa influence ni Marcos, kag gusto niya nga magkadto sa United States for surgery. Na-approve ang iya request kag nagkadto si Ninoy Aquino sa US upod ang iya family kag gin-arrange ni after a secret visit from Imelda Marcos. Kag nag-agree sila nga mabalik lang siya kag hindi na siya maghambal batok sa kay Marcos. However, after sang iyang successful surgery, nagpromisa si Ninoy Aquino nga hindi niya ma-keep ang iyang promise. Kag suno sa iya, a pact with the devil is not pact at all. No? So siya kag ang iya asawa nga si Cory kag ila mga kabataan kumbaga sa Tagalog, nagbagong buhay dito sa Massachusetts, USA. Nagsulat siya sa mga libro, naghatag sa mga lectures sa Harvard University kag MIT. Nag-travel siya sa US, nag-share sa mga speeches against the Marcos government. Even though nag-enjoy siya sa iya peaceful life sa Amerika, gusto gini ni Ninoy Aquino nga magbalik sa Pilipinas. So, ari na abyan. Ang iya nga plano nga magbalik sa Pilipinas, nag-deliver ini siya sang prepared statement against kay Marcos. Abyan. Sang early 1983, nabatian niya nga nagalala, no, ang political situation sa Pilipinas kag nabatian niya man nga si President Marcos nagamasakit. So, nagapatigin si Ninoy Aquino nga kinanglan niya nga mag-istorya kay President Marcos kagusto niya gid ikumbinsi ini nga mag ibalik ang demokrasya antes nga maglala no ang sitwasyon sa Pilipinas. Pero ang iya mga abyan nagkabalaka gid sa iya kagaryo nag-decide gid sa nga magbalik sa Pilipinas even though delikado no. Ginwarningan man siya sang iya mga abyan posible nga pagpriso liwat sa iya akon pagpatay sa iya. Pero ang ginhambal ni Ninoy Aquino, if it's my fate to die by assassin's bullet, so be it. Namon ang kaisog ni Ninoy Aquino. Ang actually abyan ang passport sang family niya nag-expire na kag ginrefuse ini sang Philippine government nga i-renew. So nagplano sila nga si Ninoy Aquino lang ang mabalik nga nag-aisahan nun. So nakakuha si Ninoy Aquino sang passport with a fake name nga Marshall Bonifacio kag nakakuha naman siya sang tuntuod gin nga passport no, sang legal nga passport from a supporter. Ang Marcos government nag tagid warning sa airlines nga hindi pagpabalikon si Aquino diri sa Pilipinas, pero nag-insister gid si Ninoy Aquino kag it was his right to return home. So naghalin siya sa US ang August 30, 1983 kag nag-travel siya paagi sa Los Angeles, Singapore, Hong Kong and Taipei. Halin sa Taipei abyan nag-lupad siya pa Manila sa China Airlines flight 811. Kag gusto gid ni Marcos nga hindi na mag-intra sa politika si Aquino. Pero hambal ni Ninoy Aquino nga the Filipino ang pinakasikat niya bala nga quote, the Filipino is worth dying for. Gusto niyang nang ihayuon si Marcos nga mag-step down peacefully. Kabalugin siya sa mga risgo, ginhambalan niya ang mga journalist sa aeroplano, you have to be very ready with your hand camera because this action can become very fast. So ang iya last interview was on the plane just before he was killed. Kagang iya final statement abyan, which he could not deliver, he said he returned to join the ranks of those struggling to restore our rights and freedoms through non-violence. Kadto kita sa assassination, no? Gintiro ni siya kag napatay si Ninoy Aquino sang August 21, 1983 sang pagbalik niya sa Pilipinas. Mga 1,000 ang security personnel ang supposedly nga maghatag protection sa iya. Pero wala ini naka bulig nga mag nga siya sa iya kamatayon. Isa ka tawo nga si Rolando Galman ang napatay man o ang gintiro man abyan. Kag ang Marcos government falsely claimed nga si Galman ang killer. Sa sunod sa investigation, nag-in-charge no ang 25 military men kag isa ka civilian. They were found not guilty sa 1985. However, ang Supreme Court later called this a mock trial nga gin-order ni Marcos. Pagkatapos ni Marcos nga nagkakasapwesto, isa pagid kay investigation ang nakita nga 16 ka mga soldado ang guilty. They were sentenced to life in prison in 1990. Ang iban later gin pagwa, no? Kag ang kamatayon ni Aquino abyan kabaluka nagtugaya do sa dakugid nga increase in opposition sa kay Marcos. Sang 1984 nga parliamentary election, ang opposition won many more seats than before. Sa ano naman funeral ni Ninoy Aquino, ang shared tomb ni Ninoy kag Cory Aquino sa Manila Memorial Park in Parañaque, Philippines abyan, didto managin lubong si ilabata nga si former the late President Benigno Aquino III, no? Kag ang si Corazon Aquino, no? Kag ang ilalima kakabataan, nag-abot day after he was killed, no? Subugid. Kag ang iyang funeral procession sa August 31, 1983, dako gid nga event no, sa Pilipinas. Nagsugod inilas ni Bisang Aga with a mass and lasted until 9 p.m. when his body was buried. More than 2 million people lined the streets para mag-pay respect sa iya, kag only a few radio stations covered the entire event. ginlubong ini si Ninoy Aquino sa Manila Memorial Park in Paranaque. So ang pamangkot ko abyan, kung ikaw bi si Ninoy Aquino na mabalik kaihan sa Pilipinas knowing ang katalagman no nga nagahulat sa imo, mo na nga kon pamangkot, isabton ina naton or share your thoughts diri sa real time.
2: Ikaw, ako, kita tanan, Pilipino. May nagkalain-lain nga pagpati, may nagkalain-lain nga pagtuo. May nagkalain-lain man nga dialekto. Apang kung lingwahe ang pag-aistoryahan, isa lang ang nagkakonekta sa aton tanan, ang lingwahe nga Filipino. Lingwahe sa kahiluwayan, paghiliog yon, kagpagka Pilipino. Ang 1233 DYVS kaupod sang kada Pilipino sa pagselebrar sang buwan ng wika sininga bulan sa Agosto.

0: pagmamahal, kailangang ipaglaban ang minamahal.
1: Mas radikal ang magmahal.
2: Nagapamati ikaw sa gyapon sa Real Time with Leah. Salamat gid sa imong pag-upod diri, no, sa Real Time kay Sir Robert Bandola. Salamat gid. Natamyaw man dira naton ang mga guardiya naton sa Taloksay, sinong gas ni Suyo. Mangaga gid sa inyo. Sinong si apelyido, mangaga. Natamyaw ko man si Tita Julieta Jurilia, Ma'am Jovi Sanchez, Tita Anita Talaman, Ma'am Edna Gardi, Ma'am Nika Villanueva, si Tita Vic Plagata, Tita Laila Kitko, maing aga kay Ma'am Vic Taiko. Kamusta ka na Tita Marie Andrico? Good morning, Gid. Subong man si Ma'am Linda Kapindo sa Sipalay, ginatamyaw naton si Nong Ricky, Miss Catherine Antinero. Subong man, aton man nga ginapasalamatan si mga abya naton dira no sa Villas Family sa Gigantes Island. Good morning. Si Ma'am Yves Barato, Ma'am Jing Banyas dira sa Kamsu, Talisay, good morning gid sa inyo. Salamat man sa kay Ma'am Grace Pasigado. Hello Ma'am Grace, kamusta ka dira? Kag subong man ginapasalamatan gid naton si Sir Giovanni De Los Santos. Good morning. Mga biya naton dira sa MAB, no? Sa art, sa kay Doc Rolando Lee Clinic. Maing aga sa inyo. Subong man, ginapasalamatan ko si Ma'am Tessie Jordan ng Lorna Alisbo sa Capitol Hills. Ma'am Mercy Hinshana sa The Living Legacy Baptist Church, Haro Iloilo Pastor. Tito Hope Batikados. Good morning, Pastor Gideon Kahilig and family. Pastor Dan Acar. Get well soon, Pastor. Kag subong man, si Pastor Jonathan Vargas. Good morning sa imo, Pastor. May agaman kay Ma'am Antonia Tamuyko. Kay Ma'am Karen Densay. Good morning. Manang Pearl Joy Medjavilla ng Pingping. Si Dainailin Gomez. Charon

kay Yubin, Nay Rosa Pansoy, Maing Aga, Pastor Lagulaw, dira sa Kanduni, Sir Joseph Danoy, Maing Aga, ng Shubi Somsyo, Pastor Errol Parpa, good morning. Salamat gid sa inyong pag-upod. Si Pastor Robert mamili sa Sumugat, subong man si Pastor Alan Castigador. Ang pamangkot ko kagina kun ikaw si Ninoy Aquino mabalik kayhan sa Pilipinas kag kay kabalo ka kadelikado man kag pwede kagid mapatay. So makita diri naton abyan sa kabuhi ni Ninoy Aquino nga hindi lang ni siya active nga politician sa iyang nga time before martial law. Ang iban nagapangminsar nga he was just another politician from a powerful family. Pero sa iya nga pito ka tuig kag pito ka bulan sa prisuhan, may spiritual change sa iya abyan. Kay nakabasa ini siya sang Born Again nga libro kag nag-inspire ini sa iya. Kag pagkatapos sa ini kabuhi kag politics became more spiritual. No, according sa isa ka commentary, gani, he became like Jose Rizal, a national hero who also believed in using peaceful ways to fight against unfair rule. Gin-follow niya man ang mga idea nila ni Mahatma Gandhi kag Martin Luther King Jr. Pagdamo gid yung mga estudyante nga nagpakigbato-bato sa kay late President Marcos nga nakita nga si Aquino as a typical politician, but they changed their minds sang ginrisgo niya kabuhi to return to the Philippines kag na-realize nila nga he was more than that when he paid the ultimate price for his choice. Kag sa subong abyan, amo na lang ano ang madumduma naton kay Ninoy Aquino, ang Manila International Airport gin pangalan sa iya, Ninoy Aquino International Airport na or na iya. No, kag ang iya picture ara man sa 500 peso note with his wife sang February 25, 2004, may layi nga na pirmahan making the anniversary of his death an annual special non-working holiday diri sa Pilipinas. Kag damo man nga mga statua ang gin patukod to honor him. Isa dira abyan ang bronze statue in Makati, isa man sa front sang municipal building in Concepcion, Tarlac. Ang main library sang Polytechnic University of the Philippines ginpangalan man sa Ninoy Aquino Library kag Learning Resource Center in his honor. Ang pamangkot ko naman abyan. Nga ang mga pamatanon subong or ikaw abyan pamatanon or even kita no. Nga mag-care pa kita kun sang natabo sang 1983 abyan. Ano ini ko kumbaga what is it for me, no? Ano ang labot ko? No, do kung sa ano, pabala, no? Kung sa ordinaryo lang ipag-istorya, no? So, kanami, ginsa nakita ko, direb lang ang article ni Attorney Jose Ferdinand Rojas II, no? Ang gina-celebrate naton ang life ni Binigno Ninoy Aquino Jr. Kag ang iyang famous act of courage na tabo in front of cameras. He knew what boarding that plane in 1983 might cost him, kag he came home anyway. Kag ang history nagdumdum ini siya because the moment was witnessed. Pero ang version sang courage sang Philippines actually runs on. Most days is the kind nobody photographs abyan. No, kun kita naman ni sa aton kabuhi ano ni ang impact ang reflection naton. Subong nga tuig 2026 ka bugat ni nga tuig no sa aton kag sa aton mga institusyon ara ang mga trust issues, integrity issues abyan kag hapo sa aton makabasa sa mga balita, makabati sa mga balita kag makonclude that integrity has become a rare commodity today. But it's also worth noticing what most of us may be missing. Ano ba si malipatan naton nga ang pungsod naton abyan what has not actually been kept standing by its most visible people. It's been kept standing by the ones we do not witness. No? Sino ang nag-sustain sa aton abyan? No? I believe no ang Ginoo ang nag-sustain sa aton abyan kay ang Pilipinas iya ni sang Ginoo. Kag amo man no kung nagabuligay kita nga mga Filipino citizen, dako man ang

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Good morning everyone. Maayong aga sa liwat sa aton mga manugpalamati, taga Visayas, Western Visayas, NIR, kag bisan pa sa aton yung mga abyendera sa Mindanao. Good morning and welcome once again to Legacy Leaders, our weekly conversation about fatherhood, family, faith, character, and the legacy we are leaving for the next generation. Once again, iniyang inyong abyan si Chester Elias. Kag kita nagabalik sa kahanginan, mabatian kita sa 1233 DYVS. Kag araman kita sa ato niya Facebook Live, dira mga abyan, 1233 Radio DYVS. And I'm glad that you're joining me again this Friday. Because over the past 2 weeks, duwa na kita kasimana, no? Ikatatlo na inisubong episode and thank God nga nagapadayon kita. We've been laying the foundation for what this program is all about. In our first episode, ginpamangkot naton ang palamangkotanon nga abala naga-exist ini nga programa. Why do fathers matter more than ever? Amo inaiya sa nagligad nga Biyernes, no? Ang aton naging sabat nga palamangkotanon. And so we talked about the incredible number of voices influencing our children today. Kadamo nagid sang impluensya ang aton yung mga kabataan, social media, mga friends nila, games, mga movies, kadamo sang magahod sa aton nga palibot. And so we need fathers to guide them. The louder the world becomes, the more intentional fathers must become. And today, mga abyan, subong adlaw, I want us to take another step. Because once we understand that fathers have a responsibility to change and to shape their children, isa pagid ka pala mangkutanon ang nagpangibabaw. Paano natun iniubrahon? How do we actually do it? How does a father teach his children? Does he need to sit them down every night? Kinahanglan bala may schedule gid nga Bible study kada gabi? Kinahanglan bala may isa ka komplikado nga sistema? Well, I don't think so. In fact, one of the clearest picture of biblical parenting is remarkably simple. God tells parents to teach their children in the ordinary moments of everyday life. Sa tanan nato niya ginahimo, sa mga ordinaryo nato niya ginahimo, sa matag adlaw-adlaw, amo ina ang ato niya kahigayunan nga matudluan ang ato niya kabataan. That's why ang ato niya tupiko sininga adlaw, the father as the first teacher. Ang amay bilang una nga manunudlo. Before your child has a teacher at school, before they have a pastor, before they have a professor, before they have a boss, before they have mentors, you are already teaching them. Kita nga mga amay, ginatudluan na nato ng aton nga mga kabataan. And fathers, whether we realize it or not, we are already teaching our children every day. And the question is, what are we teaching them? Ano bala ang aton nga ginatudlo sa ila? Amo ina ang aton nga pag-aistoryahan. Karon mga abyan, pagbalik sining aton nga programa kapanimalay pagkatapos sang aton nga mga pahanumdom.

Mayong aga sa tanan, si Miss Bing Aledroni, no, nga nagapangamusta sa inyo tungod kay mag-aupdanay naman kita in the next 15 minutes diri sa aton iyang lifestyle. So, kada Biyernes bala, mga kapanimalay, gina-consider ko ginaiyang privilege that I am with you. Inatungod kay mga living testimonies gikita ya bala iya sang God's faithfulness, no? Wow, kanami-nami ah. And thank you, good Lord, for, you know, blessing us with another day today. So anyway, okay, ano ang aton iyang gina look forward sa subong iyang adlaw? Ang iban iyang mga seniors, they are looking forward to weekends with the Apo. Ina balang base balakay, wala sang klase, ang mga Apo mamashare naman dira sa ila, so mabanding-banding sila. Or perhaps ang iban iyang seniors naga sila iya ang nagapamasyar kundiin man to ang ila iya nga mga Apo. Ang iba naman niya nga mga may mga regular work bala during weekdays, no, nagapaabot ayhan sila sang pahuway sa balay sa ini nga weekend, or base nagapaabot sila sang mga lalabhan bala nga nagahulat sa ila, plus ang iban pagida nga mga household chores nga hindi pwede maubara bala during weekdays na. Ang iban naman niya kaya very excited, kidali na lang gid kuno ang Domingo kag makasimba sila, kag makabanding naman upod sang mga kapamilya nga ara sa simbahan, no, baw sa kanami-nami lang yaa. Kaya ang nami sinadira tungod kay we continue to have hope that there is tomorrow na nagahulat sa aton. Ang Jeremiah chapter 29 verse 11 says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." So today, mga kapanimalay, let us talk about hope, no? Kay ti, there are days nga bug at manggid, ano, mga kapanimalay, iniingadaan nga simana, ang habagat nagbilin baha in many areas. May mga landslide in some, and may heartbreaking pagkijaya nga shooting naman sa school. Ay, kasubo man na yaman. So daw, halos hindi kita iya makasmile. Ka-heavy sang feeling, sang kadamaan, no? Most especially sang mga affected gijabalayahaw. But these are also the scenarios and situations nga ang hope shows up the loudest, mga kapanimalay. Kapoy paminsaron, no, kapin pahon batyagon mo daw ay ambot makakwestiyon kagid balayaya nga ano naman ini nan. But ari man kita gyapon, ah, hindi bala? And as long as we are here, hope is one of our strongest and greatest anchor. Ang hope, mga kapanimalay, hindi na siya siling yang everything will be fine tomorrow. Ang hope iya is nagasiling dira bala nga, even if tomorrow is hard, I am not walking alone, no? Ina, syempre, tungod kay kabalo kita ya that God is always with us. He walks with us. He walks beside us. So, amo na iya ang manami sa mga Kristiyano, ang mga sons and daughters bala ni Lord, no? Kay kahapos gidiya sa aton iya mag-accept sang mga nagakatabo sa aton iya nga palibot. Kay tungod we believe that God allows it and have specific plans para iya sa aton. So, with hope, we are resisting
and fighting the hard days. We choose to get up on hard days and keep on going. Amog ni Eya balaya kita. Bisan nga sa mga small activities lang bala nga ginahimo naton. Basta nga misan ano kabugat iasang adlaw, we get up. Kag ginapakita tagijaya nga nag-move on kita, nagabato kita ya, no? Mga small individual activities bala naton, dira naton mapakita bisan sa mga gagmay-gagmay lang nga ginaubra naton, timpla ka kape kon pagbangon mo kon aga, no? Para iya sa aton or mag-text ka sa imo iya nga friend or just showing up, no, sa aton iya iya nga mga kauturan. Tungod kay, hope is simply looking forward, expecting another blessing from the Lord. Hope starts with us, mga kapanimalay. No? We trudge along. Ano gani na iyang iya, sinayaman nga, Ilonggo man. May nami, ginaiya nga word nga, si mama ko sang una, bila ginagamit nga, I am but it escapes me at the moment. Pero, sige lang ah, no? Anyway, kita yang nga may hope, no? We choose to rebuild after every storm. We rebuild after every challenges. Why kita iya nagawalo sa sadness? Why kita daya siling yang nagapalugmok daya balaya sa pangasubo, no? Hope is not waiting for everything to be perfect para nga makasugod naman kita liwat. Because hope is working. Hope is action, no? Take the case of mga flooded bala nga mga eskwelahan or mga buildings dira, no? Pagkaaga, makita tayo ang mga maestra, ang mga estudyante, and even the community nagabuligay para nga maninlo sang classrooms. Ang aton iyang atmosphere, kung nagapaninlo sila, ati, sadya eh, munayaya ang Pinoy, sadyahan, not because nabahaan, but nasadyahan, tungod kay together, they work as one. So, looking forward nga kung matinlo na ganiya ang classroom, makaklase naman liwat na amo na iya ang hope, no? Rebuilding starts small. One wall, one classroom, one school. Eh, batianta naman iya ang ginasiling, bila iya nga, a journey of a 1,000 miles begin with a single step. So, amo man ina ang community, balaya kung mag-rebuild as a team. It starts from a single person. Di kita ina, nan. So, now if hope rebuilds, naga-connect man ina siya. If may disaster, abe, nag-break sang mga break up sang mga tao, nag-break up sang community, nag-isolate sang mga katauhan, pero ang hope iya, it pulls us back together. Ang example, da bala ang mga evacuation areas, no, sometimes, nag-serve ina siya nga community gathering. You become closer with your neighbors. Ang mga tao, balaya nga daw halos, hindi nakamugani mag sinapakanay tungod kay kada isa sako. Pero kung matingob ka mo sa evacuation center, ate, kundi nga you share your stories with each other. So, ang iba naman niya, they become donors, no? Mga strangers. Hindi naton kilala kung sino na iya ang nagabulig, nagapadala sang bulig sa aton. But, of course, may kabudlayan ang evacuation centers. No? May aragin na iya. Pero, tungod kay damo ka mo, kag hindi lang kay nagaisahanon ka, the situation becomes lighter. Kag when the situation lightens, then the healing process begins. Dira na na iya masugod naman iya ang healing process. Kay ang pagka-resilient bala sang Pinoy, ina isa ka blessing ni Lord sa aton. Dira ina magwa kay we bounce back after every storm, after every challenge. We look forward.
no? And we believe na the story is not over yet para sa aton. Ang aton iya-balaya nga ginaagyan, hindi pa niya tapos, no? May mga sugpon pag-initiaya iya. So, amuna ang aton iya nga ginaagyan, dira naman kita iya naga, learn. Wow. Kadamo na gidiyas ang aton iya nga mga lessons. Nga sometimes, waay taman balaw gina-apply. Example, kabalo naman kita nga during emergency dapat may bit-biton lang kita iya nga go bag, no? Para nga less ang panic. So, ang question, may araihan kita nga go bag, no? Na balang mga imo yayabalaya nga mga medicines, arada, may arakada na butang, imong mga change of clothes, no, mga battery, flashlight, etc. Kag, inabalang yung siling naton nga, do we always carry with us flashlight, kag pito, para nga in case of emergency, may dakpon kita, nan. So, these are the things, mga kapanimalay, that can also help us to be hopeful. We learn to prepare before the storm comes. Amo ginaiya. We learn to do evacuation drills. We learn to do mga fire, mga earthquake, and mga drills. Even CPR in case of health emergencies. Mga kapanimalay, hope is wisdom. It says, we learned and we will be ready next time. So, ari-ay, hope is not just a theory. It is also an action word. So, pwede mo natin, pwede natin inasyaya ma-concretize. So, example, we have to make a family emergency plan. If we still don't have one, di maubra kita iya eh. Pero kung may ara na gani kita, i-reviewhon man natin. And then, dapat balaan naton ang aton iya nga mga evacuation routes, no? And we should be aware sa aton iya palibot. Basi may mga tigulang mandira bala sa aton iya nga neighbor. Nga in case of emergency, ba pwede man naton iya bala iya makamusta kung okay na sila. And then of course, number two, no matter how you feel, we have to get up, dress up, show up, and never give up. Laban lang sa buhay, mga kapanimalay, no? You are never alone. And of course, we have to share. It makes you feel good being useful, gidya mo. Pwede ka maka-donate kung ano ang pwede mo ma-donate sa mga victims, bala? Or you can volunteer your time. If feeling down ka, mag-volunteer ka bala to help someone kay ma-distract ka, kag makabulig ka pa, no? Amo na iya ang nami, iya, no? Ngayon na balang naulain mo ba matyag, pero tinag-decide kaya nga ma-volunteer or to help a friend, na-distract ang imo iya nga feeling, no? Nag-lain ang imo iya nga paminsaron, kag at the same time, nakabulig ka pa. So, hindi bala? So, call a friend. Basi may need siya or an organization or bulig da bala sa simbahan, no? Bisan manarapo ka na lang da sa mga pews or manilhig palibot or mamunyag sang tanom. Basta nga ang importante, naka-help ikaw, no? We have to be helpful. Mga kapanimalay, storms will come. Tungod kay tiam mo na iyang pangabuhi, no? May mga challenges gid. May floods, may landslides, may fear, may financial crisis, may health scare. Ay kadamo lang. And we cannot control all of it. But we can control what we do after. We can control sang aton iya-iya nga reaction towards it, no? Ma-control di niya nato niya ang aton iya nga reaction towards challenges. Ang hope is silhig lang na sa aton kamot, no? Or hope is a packed emergency kit and go bag. Ang hope is a text that says, are you okay? No? Amo man lang na iya bala. And mga kapanimalay, buildings can be repaired. Roads can be cleared from floods and landslides. School can be safe again.
and our present situation will not last forever. Amo ginaya aton iya nga paminsaron. Kung down kita subong, lain naman iya base iya sa buwas. We can continue to hope because we are a community that builds together. And most importantly, we are the people that praise to our God together. So let us be people of hope after the storm. This is Miss Bing Aladron saying, continue to smile because God loves you.

0: si Mama, lalo na sa pagpasok nila sa opisina. Ilayo mo po sila sa anumang problema. At sa kanilang pag-uwi, ingatan niyo po silang muli. At sasalubungin ko sila ng yakap kot ngiti.
1: Nagabalik ang inyong abyan, Chester Elias, sa aton yung programa Kapanimalay. Mga abyan, let me begin with a simple truth. Your child begins learning long before he or she enters a classroom. Bago pa lang siya na-enroll sa kindergarten, sa nursery. Abi na ton, wala pa ma-edukar aton kabataan. Pero mga abyan, nagasugod na gali tuon ang aton niya kabataan. Before your child learns mathematics, they learn what numbers mean from watching us handle money. Sa mathematics, ginatudluan aton kabataan, 1 plus 1, addition, subtraction, division, multiplication. Pero antes pa sa classroom instruction, sila iyan nagatuon sa aton, nagapanilag kung paano kita mag-uyat sa aton nga mga finances, sa aton nga kwarta. And they also learn a formal definition of honesty. They learn whether telling the truth is important by watching us. Hindi na kinanglan sang values education sang GMRC para matudloan ang ato niya kabataan. I'm not saying nga hindi iniimportante sa eskwelahan. My point is, antes pa may GMRC sa eskwelahan, natun-an na ini sa ato niya mga kabataan ang ining mga pamatasan naton sa ato niya puloyan. Before our children learn about leadership, they already observe how we treat people. And before they understand what marriage is, they observe how their father treats their mother. Before they understand what faith looks like, bago pa sila o kung antes pa sila tudloan sa Sunday school, sang ilang mga pastors, kag teachers, kung ano ining definition sang pagtuo, na hanungod or shall I say suno sa Biblia, nakita na nila ang aton nga pagtuo kung paano naton ini ginapakita sa sulod sang aton puloyan, how we live our faith every day. And so let me say this, the home is their first classroom. Amo ina ang una gid nga classroom sang aton nga mga kabataan, ang panimalay. Kag ang ginikanan, nanay man o kun tatay, kita ang una nga mga manunudlo sang aton nga mga kabataan. And let me take you back to Deuteronomy chapter 6. And in verse 4 it says, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." Kag sa may verse 5, nakasulat dira, "You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might." Verse 6, "These words that I command you today shall be on your heart." And notice verse 7, "You shall teach them diligently to your children." And Moses describes when this teaching should happen. San o bala naton iniitudlo kinanglan bala may classroom kita sa balay? Hambal diri sa Biblia sa aton nga ginbasa, "And shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, when you rise." I love how practical that is, mga abiano. Ay ginambal diri sang Ginoo nga teach your children only during formal lessons. Wala ginambal diri nga teach your children with GMRC. Pero tudloan naton kuno aton kabataan, kung kita nagapungko, bisan pa nagalakat, nagahigda, nagabangon, bisan pa nagadrive sang salakyan, o kung nagakaon sa restaurant, why nagakadula ang pagtudlo naton sa ilamang abyan? In other words, everyday life becomes an opportunity for teaching. Kanugon kung wala naton ini ginagrab nga opportunity. Kahigayunan ini mga abyan, labi na gid sa mga tatay ka nga kaangay nakon, kahigayunan ang kada moment nga matudloan naton ang aton nga mga kabataan. Think about what that means for a father. You're driving your child to school, that's a classroom. Eating dinner is a classroom. Even when you shop for groceries, That's a classroom. Everywhere is a classroom. Pwede nato ni convert ang tanan as a classroom kung diin makita nagakadto. Your child makes a mistake. May sala sila nga nahimo. That's also a classroom. Kung mangin successful lang aton kabataan sa ilang ginahimo, maybe they play. Naghimo sila sang do play doder o kung clay. Nagporma sang tao o kung bisan hindi pa namigid katama. That's a classroom. We appreciate them. We teach them a lesson. May ginadrawing sila. Nga bisan hindi kaladlaawan ng ilagin drawing. That's a classroom. Intrahan naton. We appreciate them. We encourage them. These are opportunities everywhere. The problem is that sometimes we are looking for a formal opportunity to teach when God has already placed hundreds of informal opportunities right in front of us. Sa nagligad ng mga inadlaw, may mga nagkalatabo na naman ng shooting incident sa isa ka eskwelahan somewhere in Mindanao. Kag aton ginabasol ang mga manunudlo sa eskwelahan o kon ang mga impluensya sa palibot. Pero gali mga abyan, it could have been prevented kung kita nga mga ginikanan, ginatuytuyan naton aton yung mga kabataan samtang sila nagatubo kag nagaedad. Children learn by watching. And here's something every father needs to understand. Children learn not only from what we say, but from what we repeatedly do. Ang aton yung mga kabataan, wala ina sila nagatuon lamang sa kung ano ang aton na ginahambal sa ila. Pero kung ano ang makita nila na ginahimo naton pabalik-balik, nagapanilag ina sila. Of course, pwede naton tudloan naton kabataan, be honest. Pero mga abyan, kung makitaan kita sa aton kabataan nga nagabinutig kita to avoid inconvenience, they have learned something else. Lain ang ilang matunan kumpara sa aton na ginatudlo, and that will cause moral erosion. Of course, pirmi naton ginatudlo sa aton yung mga kabataan, respect people. Tahura ang mga tigulang sang sa inyo. Amo ni pirmi ang luyag na ito, no? Ang mga kabataan subong. Hala kita kareklamo nga wala nagid respeto. Kaya nga, kitaan man kita nila pirmi nga kita man mismo nga mga tigulang, wala man kita respeto. Kung kisa mga abyan, nakatalupangod ka mo bala, nga kung magpark kita sang salakyan na ito, nga nakaatraso kita o kung nakaagrabyado kita sa mga nagasunod sa aton sa likod, maghazard kita dira sa dalan, that means lack of respect. Wala kita respeto sa iban man nga nagagamit sang dalan. No, maghaboy kita sang basura sa indi basurahan, wala kita respeto sa sinang public place nga ginhigkoan naton. Maghaboy kita sang aton basura sa suba, wala kita respeto sa mga pamalay nga gakaapektuhan sang baha kung magtudo ang ulan. Amun yung problema sa mga Pilipino, we teach respect but we don't actually respect ang aton nga isigkatawo pamaagi sa mga gawi nga ginahimo naton. This is why bisan ano pa kung kaisa nga tudlo naton sa aton nga kabataan nga respeto, pero makita nila nga kita mismo wala nagarespeto, amo na ang ilang nga matun-an. Again ha, this program is not to criticize my fellow fathers, but this is to enlighten us and to encourage us nga maghimo kita sang tikang, no, nga ma-prevent ini ginatawag naton nga moral erosion nga nagakatabo sa aton nga mga kabataan. Of course, we can always teach our children, God should be first in your life. You know? Tahura ang Dios, simbaha ang Dios. Pero ang pamangkot na pirmi, ano bala ang makitaan sa aton kabataan sa aton niya kabuhi? Do they see us worshiping God first and honoring God above all? That's why parenting is both instruction and demonstration. We teach with our words, but we also teach with our lives. Sometimes fathers are teaching lessons they never intend to teach. Amo na problema. Wala naton yung kaisa ginatuyo ang leksyon nga aton itudlo sa aton kabataan, pero tungod sa kung ano ang makitaan sa aton kabataan, amo na ang leksyon nga ila matun-an. Imagine a father who is always working. Nagatrabaho kita pero that is good. Ang intensyon naton maayo man, because we want to provide for our family. Pero kung kaisa lain na pag-interpretar sa aton kabataan, kay tungod nga sako kita permi sa aton nga trabaho, ayhan ang aton kabataan ang ilang makitaan is that our work is more important than them. Kung kaisa abun na ang pagtulog sa aton kabataan, hindi kita mag-expectar nga ang kabataan naton mature na nga makahangop. Bisan pa ano kita kasako amo gani kinahanglan gihapon naton tagaan gidya tiempo, no, intentional moment, intentional time and attention ang aton yung mga kabataan. You know, let's imagine a father who constantly compares his child with other children. Labi na gid sa mga pamilya nga damo kabataan, damo ka mga anak. Kung kaisa makit-an sang isa ninyo ka anak dira nga ginakumpara ninyo siya sa iban. Sometimes nami man ang intensyon naton, gusto naton nga mag-improve aton kabataan, tanawa ba lang imo ba lang apakaisa, tanawa ba lang imo ba lang magulang nga hindi ka man niya amo naman. Why can't you be like your system? Why can't you be like your sister? Okay, the father may think he's motivating his child. Sa atong intensyon, ginamotivate naton aton kabataan. But you know, the child sometimes may learn that his worth depends on his performance. So kung kaisa gali, lain ang aton na ginatudlo, pero lain ang matun-an sa aton nga kabataan. Imagine when a father does not say, "I'm sorry." Ano ayan ang ginatudlo naton in the classroom of life? Bisan pa may sala kita kung kaisa wala kita nagapangayo pa sa ilo sa aton kabataan. Matun-an sa aton nga kabataan that authority means you don't have to admit your mistakes. And that is a lesson too. And that is an important lesson na ginatudlo naton sa aton kabataan. Sala nga leksyon. My friends, we need to ask the question, what am I teaching my children through my everyday life? Ano bala ang ginatudlo nakon sa sining classroom sang kabuhi? Pamaagi sa mga ginapakita nakon sa ako niya kabataan. Once again, let us always remember that every day is a classroom of life. Remember that. Hindi na kita sagay reklamo nga ibalik ang GMRC o kung ano dira nga mga subject sa eskwelahan. Because we already have a classroom 24 hours a day. It's just kung paano natin ini ginagamit. Mga biyan, mag-break kita anay sa pila ka mga pahanumdom kag magabalik ang kapanimalay pagkatapos ang sininga break, mga biyan. Stay tuned!

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

Nagabalik ang inyong abyan, your fellow tatay, Chester Elias, sa ato niya programa Kapanimalay. Kagambal naton ka ina, no? Every day is a classroom of life. Bisantiin kita classroom ina sa ato niya mga kabataan, kag kita ang manunudlo. Kag isa pagin mga abyan, ka importante nga responsibilidad sang isa kaamay, is that we help children interpret their experiences. We provide interpretation. The father acts as an interpreter. Anong buot na akong silingon? Ayhan ang ato niya idea sa isa ka-interpreter, amo lamang ang nag-translate sang lain nga lingwahe. Di ba sa korte may ara na, no? Kung ang iyang testimony, hindi natin maintindihan. Ano siya abi, no? Chinese. May ara sang interpreter para makaintindi ang hukom kag ang mga abogado sang ginhambal sining witness nga Chinese. In Miss Universe, may ara man sang interpreter. Kung hindi ka balo mag-inenglis ang isa ka contestant, may dala siyang interpreter, gina-interpret or gina-translate ini ang iya nga lingwahe para mahangpan sa mga manugpalamati. Kita nga mga amay, interpreters man kita. Ano ang gina-interpret naton? Ang gina-interpret naton, amo ang eksperyensya sa aton nga mga kabataan. Because our children, especially growing at a young age, hindi pa ni sila kahibalo kung ano ang buot silingon sa mga eksperyensya nga ila ginaagyan sa matag-adlaw-adlaw. There are many things that they don't understand. Sometimes they fail, sometimes they succeed, sometimes they feel jealous, sometimes they become afraid, and sometimes they experience rejection, injustice. And sometimes makita nila nga may mga tao nga damo kwarta, may iba niya nga wala. May mga times that they encounter temptation. May mga times nga mabatian ang ilang nga opinion nga hindi naton mahangpan. Kag ini nga maabyan, kahigayunan ini bilang mga amay nga i-process naton ini nga mga eksperyensya sa aton nga mga kabataan pamaagi sang aton nga wisdom o kon kinaadman. For example, abi, no? Nag-intra sa simpleng nga game ang aton yung mga kabataan, no? Kung may mga parlor games bala, may mga birthday parties bala, may arakis apabitin, hindi bilang ginalabot sa aton kabataan ang premyo bala. Kagkalabanan, and many times, no, na-experiensyahan na ako, yung may mga bata, gidya nga nagahibi, kay hindi kakwa preview. Kaya kung kaisa, either hindi sila makatumbo sa mataas o kung malipot ang ilang kamot o kung may naga-intra nga mas mataas sa ila, nagahibi. Di kung kaisa, kung hindi naton pag-interpretar ining pain, no? Ay ng bata naton makabatsyag inisang sakit sa tagipusoon because he feels like a failure. Kag kung makabatsyag ini siya, kag hindi naton ini ma-process dayon, hindi naton ini ma-interpretar, may epekto ini sa paghangop sang aton kabataan sa kabuhi, no? Ayhan, magatubo sila nga mangin vengeful. Next time, mabalos gid kuya, kwaon ko na itanan. Kaya tungod nga wala naton sila ginhambalan, nga it's okay. Okay lang na kung hindi ka makakuha sang premyo. You'll do better next time. Amugin na iya, may mga panahon na makakuha ka, may mga panahon man nga hindi. Kag it's okay. We could also ask, pwede man yung pamangkoto na ito ng aton nga anak, no? Di kamusta? Anong imo nga nabatsyagan? How do you feel? Why do you think? Ano ayan ang kabangdanan nga wala ikaw nakakuha sa premyo? Ano ang ma-learn ni mo? How should you respond when someone else succeeds? Ano ayan ang imong attitude kung may nakita? Kaya nga imo yung amigo nga siya yan nakakuha sa premyo, ikaw yung wala. These are the emotions na pwede naton ma-process sa aton yung mga kabataan samtang sila bata pa. Kay para mangin maalam sila sa pag-interpretar sang ilang mga balatsyagon. Now, we're teaching much more than sportsmanship. We are teaching humility. We are teaching perseverance. We are teaching that our child how to process failure. And that's a lesson they will carry into adulthood. So, simply ini mga abyan nga mga leksyon sa kabuhi. Nadunduman na ako ang, sa una, no? Ang ako niya anak, mahilig na siya magkadto sa mga playhouse bala. Ini ba lang mga restaurant? May ara ina sa isang playhouse, mga slide, mga swing, libre nga playhouse o kaisa. May ara man times na may bayad man. Pero mo gina-permi ka panghagad gina ako nga bata sang siya pa 3 years old or 4 or 5.
kag may ara ginasang karatulang nakabutang dira nga no socks, no play. Buod sa lingon, kung wala ka medyas, hindi ka makahampang. Sa una, hindi pa na siya makabasa. Pero ini nga karatula, ginatudlo ko niya sa iya bisan hindi siya makabasa. Ginabasa na akon si atubangan. No socks, no play. Ginexplain na ako niya kung wala ka medyas, hindi ka mahimo maghampang. Kag ginaexplikar na ako nga kay base ang imong nga tiil mahigo o kung ang imong dira nga balahas o sang tiil nimo kag bisan diin ka magtapak kag ina siya makahigo man sa mga hampanganan dira kag ina gamiton man sang iba niyang mga kabataan. Respect for others. Kag ina mang abya na dalagid niya. Kag one time nakita na ako siya, may nakita siya sa nga isa kabata nga upod man niya nga nagahampang didto. Kag wala sang medyas, gintawagya ang miga niya no nga naghampang man ta gintudlo ang karatula. Hambala niya, no socks, no play. Asta subong nadala na niya. Of course, hindi ang no socks, no play. Nadala sa ako niya anak ang pagsunod sang mga balaod, kag sa mga patakaran, rules and regulation, hindi tungod nga legalistic ang ako niya anak. Kay kabalo siya, kung sundon iyan ina niya, ginarespeto niya ang iban. Kay may ara man sang iban nga nagabenepisyo sang sining nga mga institusyon, mga hampanganan, o kon mga lugar nga kung diin siya ibutang. So bisan diin may mga rules kita, nga may mga rules kita nga nakabutang no parking. It's not just for the sake of rules, kay tungod nga no parking dira, kay para hilway nga maagyan ina sang iban man nga salakyan o kon sang iban nga nagalakat sa dalan. In respect for other users, kag amo ini ang akon gidiya nga ginatudlo sa akon nga anak. Once again ha, I'm not projecting myself as a perfect father. May mga sayop man ako mga abyan. Pero since sang gamay pang akon nga anak, I really make it a point nga tanan nga mga possible moments, mangin opportunity for learning. Bisan pa nagatanaw kami sang TV nga may nakabutang parental guidance, ginupdan gina ako na siya tanaw. Kag ginexplikar na akon sa iya, kung nga agin sumbag to, abi may mga sumbagan ay dira, kaginambal na ako nga hindi na dapat amo ng reaksyon naton. Kinanglan ni explicar sa kabataan kung ano ang ilang mga eksperyensya. This is why I do believe that the father is one of the most important teachers a child will ever have. Not necessarily because he knows everything. Of course, we don't know everything. A father doesn't know everything. Hindi kita all-knowing, no? In fact, sa mathematics palang gani, dumas alam ng bata ko sa akon. Hindi na akon siya matudloan gidsang bugos when it comes to lessons in science and math. We don't know everything. We teach our children not because we are always right. Because we're not always right. May mga chimpo man nga sala kita. But you know what? The reason why we should be our children's first teacher is because we are, our influence is personal. Personal ang impluensya naton sa aton niya kabataan. Wala kita yung nagatudlo ya kay tungod nga maestro kita nga ginbayaran o kon kay ara kita sa pulpito nga pastor o kon diindira pero nagatudlo kita sa ila tungod nga may ara kita sang relasyon, close relationship. So personal ang aton nga influence. Kag makit-an kita sa aton nga mga kabataan kada adlaw. Ang aton yung mga tinaga, ang aton yung mga pagtudlo, may ginatawag ina ng relational weight. Our behavior becomes example and our values can become our child's values. That is an enormous responsibility. Hindi kinanglan nga magkuha sa notebook kag bullpen ng aton yung mga kabataan kung may ginatudlo kita. Kung may ginatudlo kita sa ila, affirmation ina. Nag-a-affirm ina sang kung ano ang makita nila sa aton. But also at the same time, it is a responsibility.

0: kay ako na ang nag-handle sa Youth Sunday School. Kag after sin mawali pagid ko kay senior pastor na ako, pero ang bansang iban hindi ka na bala magtudlo sa Sunday school. But you know, the reason, isa sa mga rason gid nga hindi na kun pagbuyan ang pagtudlo sa Sunday school sadto sa mga young people, ka estudyante na kon ang akon nga anak. I see that as a privilege. Kanami nga pribilehiyo kung ikaw ang maestro sang imo nga anak. So many times, in fact most of the time shall I say, ang akon lang gid nga anak ang on time. Kalabanan na ako niya mga estudyante, late na sila tanan. On time ang ako niya anak, it's because values na namon sa amon niya puluyan. Nga kung ang appointment mo alas 8, dapat 30 minutes before ara ka na. So, ginaupod gina ako na ako niya anak. So, ang Sunday school magsugod abi alas 8, 7:30 pa lang ara na kami. So, kami gapamukas ang simbahan sa to. And wala pa na ang iyang mga classmates. Pag alas 8 na, gasugod gid ko na iadayon. Bisan kami lang nga duwa. Gasugod ang lesson. Kabila na iyang nga duwa, gaisurihanay. Kaya nga, amon nga nadakaan sa balay. Nga, on time, no? Respect for time. So, hindi pwede nga inconsistent ako sa iglesia. Kung ano ang naanda namon sa balay, dapat amuman na ako sa iglesia. Kag it is also a privilege to teach her of what we call consistency. Kag kanami, nga, bisan one-on-one, mas attentive siya. Kay mas dalom ang amon nga discussion nga duwa. So, it's really a privilege nga makatudlo kita sa aton nga kabataan. So, aside from Sunday school, ako man ang nagatudlo sa ako nanak sa music. Of course, maiban siya nga teacher, pero I always take every time nga may matudlo ko sa iya na hanungod sa music. Magtanaw kami sa concert, nagatupad ko sa iya, nag-interpret kung anong matunan niya, ano ang kulang sa panukar sa nagatukar, kag ano ang kaano ang iyang nami nga mga habits nga pwede ma-adopt sa akon niya anak. So, every time mga abiyan nga may kahigayunan, it is always a privilege nga makatudlo kita sa aton niya kabataan. In fact, sa una, ang iyang eskwelahan siya na is School of Tomorrow. Subong nagbalhin na siya. Kag sa una, ako ginaiya ang nag-explain sa araling panlipunan sa iya. History of the Philippines. Kaya of course, no, with all this corruption, malibog ang ulo niya nga akanami man sang gobyerno aton sang una ang aton yung mga bayani nga hindi ni among Pilipino subong. So gina-explicar na akon sa iya bisan pa ang political complexities, bisan ang mga madalom nga mga conspiracies sang una nga panahon, Bonifacio, Aguinaldo, Katipunan, gin-elect si Andres Bonifacio nga presidente sang Katipunan, pero si Emilio Aguinaldo may lain man ato yung you know, mga political complexities ng kalatabo sa una, I needed to explain bisan wala sa libro. Kaya para mahangpan niya kung aamuna ang natabo. Kag because of this, nagadalong pagid ang amon nga relasyon. Anyway, mga abyan, why na kita sang panahon pa, no? Kag padayunon naton ini sa masunod nga semana. Magabalik ang kapanimalay pagkatapos ang pila ka mga pahanumdom.
1: Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Which came first, the chicken or the egg, ang madalas nating marinig? Sinabi sa isang article na posibleng parehong may manok at itlog na. Sinabi pa ni Adrian Cho from Science Magazine, researchers discovered that it can be impossible to say in which order two events occur. Mahihirapan daw kasi tayong isipin ang common sense notions of before and after. What if I present to you na ang nauna ay ang manok? Maniniwala ka ba? Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa. Maaamo, maiilap, malalaki at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Nilikha nga niya ang mga ito at siya'y lubos na nasiyahan ng mamasdan ng mga ito. Paano lilikhain ang isang itlog ng manok kung wala namang magbibigay lilim dito to eventually hatch and become a chicken? Bago naman mangyari ang baha na naglipol sa mga tao at mga hayop sa daigdig, inutusan na ng Diyos si Noah. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis at 1 pares naman sa di malinis. 7 pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Hallelujah! Purihin ang banal mong pangalan, Panginoon. Sinasabi sa Mateo 22, talatang 37, mahalin mo ang iyong Diyos sa buong lakas, buong buhay at buong

0: best friend
1: best friend
0: ang hirap mong hanapin buti na lang
1: buti na lang
0: mabuti na lang
1: buti na lang Yang Si
0: Yang Si
1: Coach Jun

0: kasabihan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
2: Simulan ang bawat ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Ebanghelista Paul Mortiz.
4: At Beth Flores po, kamusta po kayo ngayong Friday? Okay, naalala ko po yung mga kapatiran dyan sa Naik kay Pastor Jerry Gerardo Cruz. Kinanta niya yung mga kanta natin.
3: Salamat po.
4: Sa pag-introduce sa amin. Salamat po. At hindi lang naman po kayo, marami pong talagang kumakanta na kikisabay sa atin.
3: Amen.
4: So, salamat sa Panginoon. Alam niyo po yung sa amin ng daddy, basta lang po mabigyan kayo ng smile for the day and, you know, ma-encourage, that will give us strength throughout the day. Ano po, malaki po yun. So, dahil Friday po ngayon, simulan ko na ha. At dahil kakanta po tayo, sisiguraduhin kung hindi mali yung katakot, baka nagkabali-baliktad na naman eh. Okay, so ngayong Friday, oh, handa na po kayo. Handa ka na, Dad?
3: Subukan.
4: Okay. Thank God it's Friday.
3: Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
4: Alam ko na yung iba po sa inyo nagpa-parts. Pastor Jerry nagpa-parts yun eh. Sabi niya sinasabayan daw po kayo, naka-part. Okay. Yan. Nagha-harmonize. Okay. So, salamat po. Salamat po sa inyo lahat. Kayo po yung nakikinig sa program na Gabay. Dito po yan ngayong Friday. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi dumating na naman tayo ng Friday. The Lord has been so good and faithful to us the past week. So, hold on lang po kayo. So, kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM radio. At narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po yung ating program mula po sa One Corporate Center sa Pasig na binabato naman po ng transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nasa Visayas at Mindanao at kayo po ay nakikinig sa ating programa, whether transistor radio, PM radio, nakukuha niyo po yung program natin mula po sa DYVS, mula po sa Bacolod. Kaya binabati natin yung ating mga kaigsuunan, diha, tama ba yun? Maayong aga o maayong buntag. Lalo na po sa aking kaibigan dyan, si Christine San Miguel. So, kamusta kayo? Ganun din po. Hindi lang dun sa kanila, marami tayong mga kaibigan dyan, din po sa Cebu na nakikinig sa ating programa. So, pagpalain po kayo ng Panginoon.
3: Amen.
4: At kung kayo naman po ay nakikinig gamit po ang ating Facebook live stream, so mula po yan ang pari hanggang hulo hanggat may internet kayo, salamat sa Panginoon, nakatune in po kayo sa ating programa. At hindi lang po naman sa Gabay, alam ko throughout the day, pinapakinggan nyo ang buong program ng DZAS. Mm-hmm. At ganun din, kasama din po yung ating mga kaagapay at kagabay na nakatuon din sa atin mula naman po sa iba't ibang bansa sa buong mundo. So patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon sa technology. Malawak ang ating naaabot. Malawak ang pwedeng pagpalain ng ginagawa ng Diyos. Di ba po? Yun yung ginagawa niya. So hold on lang po kayo sa loob po ng 30 minutes. Dalangin po natin. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po mensahe, encouragement, or rebuke, di ba? Para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. At syempre po, huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po ay member ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hakdan ang mga awiting makalangit at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na patuloy na sa inyo'y humahamon at patuloy na gumagabay.
4: Ito po si Beth Flores ng Gabay Live na pinag-uusapan natin, ways to celebrate women in your church. Sabi po, have women in visible positions of responsibility. O yan. Sabi po ng isang kababaihan, ang pagkakaroon daw po ng equal share ng mga kababaihan at kalalakihan sa mga roles sa church, yun, malaking encouragement daw po yun sa kanila. Tulad daw po ng pangunguna sa awitan o yung pagbabasa ng Bible. O yan. Another woman said, o kababaihan nagsabi, ang pagtulong sa area ng church na hindi gender-specific o stereotypical. Sabi niya, ako ay 60 years old na. Sabi niya, babae at naglulungkod sa tech team. O, dyan ako humanga. Ha? Si tita na sa tech team. Okay. Yung isa pa, yun po yung mga nakikita natin na mga realidad na we can be involved bilang mga kababaihan. So ang visible presence po ng mga kababaihan na naglilingkod kasama ang mga kalalakihan, napakahalaga po yan para sa susunod na henerasyon ng mga kababaihan at kalalakihan din, di ba? Ewan ko ba, bakit kailangan magkaroon ng gender specific, no, sa roles sa church? So, ang bawat eldership ay kailangang may malinaw na posisyon sa kung papaano ang pagtuturo ng Bible ay gumagawa ng sa pangkasalukuyang buhay at galaw ng iglesia sa ngayon. So, how does it affect yun? Tulad ng ano ba ang mga particular na upfront, yung hayagan na harap na roles na dapat ay naka-reserve sa mga qualified na kalalakihan. Okay. Subalit, ang mas mahalaga ay ang mga ito ay maliwanag na pinag-uusapan, pinag-iisipan, at ipinapanalangin, at hindi lang isang hinuha, you know, or assumption tulad ng hindi naman ginagawa yan ng mga kababaihan dahil hindi pa yan ginagawa nila. Diba yung mga ganyang assumptions? So, maging intentional sa pag-encourage ng mga kababaihan na gamitin ang kanilang mga kaloob sa mga areas na appropriate o angkop. At iwasan ang mga assumptions patungkol sa kung ano yung nais at hindi nais gawin ng mga kababaihan. I-encourage ang mga kababaihan na gamitin ang kanilang mga talents or kaloob, gifts, at sabihin sa kanila na pinapahalagahan ninyo ang kanilang paglilingkod. Diba? Dapat lang. Kung ililibot po natin ang ating paningin sa kapaligiran, lalo na po sa corporate world, maraming mga kababaihan ngayon ang mga nasa pangunahing posisyon ng kanilang mga companies. Andyan COO, CEO, diba? Andyan po sila. Mga patunay na pinagkalooban din ng mga kababaihan ng kakayahan, abilidad at karunungan pagdating po sa iba't ibang areas ng leadership o pangunguna. Nakailang presidente na rin po tayo na babae, di ba? So, ganun din po sa ibang bansa. Marami na rin kababaihan ang naging prime minister sa kanilang mga sariling bansa. So, sa church dynamics, swak na swak ang teaching, di ba? Para sa mga kababaihan. O naalala ko yan, yung church na puro lalaki lang, hanggang Sunday school lalaki lang. Sorry ha, boring din kaya pag hindi yun gifting nila, di ba? So, pinagkalooban po ang mga kababaihan ng ganitong ability dahil pagtuturo at paggabay din po ang role ng mga nanay sa buhay pamilya. Ang church ay parang isang malaking pamilya na binubuo ng iba't ibang edad. Kaya nga very effective ang mga kababaihan sa role ng teaching, pagtuturo. Meron din pong mga kababaihan na pinagkalooban ng talent sa pag-awit. O yan, biro mo ang mga nanay, di ba, kumakanta ng lullaby sa kanilang mga anak. O, maaari din po sila mag-involve sa music ministry ng church. Pwedeng backup singer or mismong worship leader. Kami sa church, pinagpala kami ng mga kababaihan na mahusay mag-lead ng worship. So worship singing. Kailangan lang silang matrain, di ba po, sa worship leading at ang kalhalagahan ng role na ginagampanan nila sa church worship. Siyempre, visible din ang kababaihan sa ushering ministry ng church mo. Diba? Ang kanilang mga ngiti, yung smiles nila ay nagtatanggal ng pagod at kabalisahan para po ay kapag sila po yung humaharap sa mga tao sa pagpasok ng church. Napakahalaga ng kanilang role bilang pumapasok pa lang ang mga dahil pumapasok pa lang ang mga tao ay nakakadama na sila na welcome sila at pinapahalagahan sa church. So huwag din nating itabi yung mga kakayahan ng mga kababaihan, lalo na po sa finances. Totoo yan. Sa management man o mga monitoring. Saludo po ako sa mga kababaihan ng mga accountant at may kaalaman sa pagpapalakad ng negosyo, lalo na kung tama ang kanilang pananaw at nakabase sa biblical financial management or principles. Naku po, mga assets po yan sa ating mga churches. Natatakot lang naman po. Natatakot lang naman po sa mga accountant yung mga tao kung may anomalya sa business o kaya may anomalya sa church management kaya ayaw nilang magkaroon ng accountant sa church. Pero kung may integrity sa pagmamanage ng church finances, nako, ang mga accountants ng mga kababaihan ay blessing sa church at lalong pagpapalain ni Lord ng provision niya yung mga iglesyang ganun. So, believe din po ako sa mga kababaihan na involved sa tech ministry ng church. Kasama na dito yung designs para po sa weekly programs at mga special affairs ng church. Sila po ay may mga pagpapala sa church. In my mind, I have Ate Henry in my mind when I'm saying this. Kaya nga po sa isang iglesia na hinahayaan ang mga kababaihan na maging involved sa various ministry na angkop sa kanilang gifting, pagpapalain po kayo ng Panginoon. Hindi nyo lang pinaparangalan ang mga kababaihang ipinagkaloob ni Lord sa inyong church. Pinaparangalan din nyo po ang Panginoon na lumikha sa mga kababaihang ito. Take note mga kaagapay at kagabay ng mga kababaihan. Maging involved tayo sa mga ministry na angkop sa ating pagkatawag at design. Huwag pong ipagpilit ang sarili sa isang ministry na hindi naman po tayo gifted doon ha, tandaan. Hindi tayo magiging asset kapag gano'n ang gawin natin. Magiging liability pa tayo sa church. So, mga kababaihan, piliing maging asset sa inyong iglesia. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Amen. Kung asset sa iglesia, huwag maghihigante. Itiwala mo sa Diyos ang lahat ng bagay. Evangelista Paul Murtis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Number one. Opo, huwag nga pong maghihigante. Ipaubaya mo sa kamay ng fair na Diyos ang lahat ng bagay. Amen. Unang Tesalonica 5:15. Huwag ninyong gagantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Instead, lagi kayong gumawa ng mabuti sa isa't isa. Hallelujah! Sa lahat ng tao. Amen. Unang Pedro 3:8-9. Anong sabi? Lastly, dapat magkaisa kayo ng ugali at damdamin. Mahalin ninyo ang isa't isa. Maging mabait at humble kayo. Huwag ninyong gagantihan ng masama ang gumawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong susumpahin ang sumumpa sa inyo. I-bless ninyo kasi tinawag kayo ng Diyos para tumanggap kayo ng mga blessings, hindi sumpa. Pangalawa, ang dakilang Diyos ang gaganti, hindi ikaw. Deuteronomy 32:43, mga bansa, makipagdiwang kayo sa kanyang bayan. Ang pumatay sa kanila'y parurusahan. Siya ang gaganti sa kanyang mga kaaway at magpapatawad sa kanyang bayan. Amen. Pangatlo, huwag ilagay ang iyong kamay ng ang panggante. Leviticus 19:18, huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako si Yahweh na nagsasalita. Roma 12:17-19, kahit ginawan kayo ng masama, huwag ninyong gagantihan. Gawin niyo kung ano ang mabuti sa tingin ng lahat. Ikaapat, ang pagganti ay sa Diyos. Awit 94:1, karapatang magparusa ay taglay mo, Panginoon. Ang ganitong karapatan, ipakita mo na ngayon. Amen. Kung kaya, ibigay natin sa Diyos ang sa Diyos. Huwag nating kunin. Huwag tayong humatol sa ating kapatid. At wala tayong karapatang magsabi sa kanila. Dahil ang Diyos ang siyang fair na judge, na later, siya ang magsasabi kung ano ang mali at tama. Evangelista Paul Mortis, musta na po kayo? Di iba na?
4: Ay, yes na yes ako dyan, Ama.
3: Ay, talaga.
4: Kasi naranasan namin yan.
3: Talaga. Aba, ay, kung karanasan.
4: Totoo yan. Naging naranasan namin yan. Kung pwede nga lang. Ay, hindi pwede.
3: Ay, hindi ka nagumante.
4: Hindi pwede, di ba? Sabi ni Lord.
3: Sabi ni Lord,
4: manahimik ka lang. Ako nang bahala.
3: Ayun,
4: di ba?
3: Amen.
4: Totoo yun kasi, kung nagdemanda kami, di mas malaking skandalo yan.
3: Ay, talaga.
4: Di ba po?
3: Nagdemandahan sa MCF. Naku.
4: Hindi sa MCF, daddy. Alam mo yan. Anyway, basta.
3: Ay, sige.
4: Diba?
3: But anyway.
4: Kaya alam natin yan. Kaya nako mga kaibigan, huwag pong maghiganti. Sayang ang panahon, oras. Sayang ano, mamamatay ka ng maaga pag iisipin mo yung paghihiganti na yan.
3: Ibigay sa Panginoon.
4: Opo. Ibigay sa Panginoon. Hayaan nyo na si Lord ang bahala kasi si Lord naman po ang siyang pinahintulutan ni Lord mangyari. So, in mo, Lord, anong purpose mo? Di ba po, in
3: test
4: all of
3: sa
4: you?
3: Atin yun. Gaganti ba tayo? Mag-iinit ba tayo? Okay. And sabi, yun na, ibigay yung mabuti.
4: Opo, totoo yun. At saka yung mga katotohanan na yan, learning lesson yan, na when you look back, you can say, Lord, thank you. Kasi,
3: tinuro
4: mo sa akin yan, hindi nasira ang pangalan ko dahil dyan. Yun po yung mga bagay na ipapasalamat mo sa Panginoon. Though, marami kang maitatanong sa Panginoon, you know, bakit yung iba nasa dark side, bakit yung iba hindi ka masyadong, hindi ka muna tinanong. Alam mo yun, mga ganun, ba't hindi ka muna tinanong?
3: Itaas mo na lang itanong.
4: Ganon, maraming mga ganyan. Kaya, minsan, madi-disillusion ka sa mga taong hinahangaan mo. Tapos, tutulungan ka ng Panginoong patawarin yung mga taong yun. Kasi kung hindi, ikaw ang masisira in the process. So,

0: same time, sabi nga, siya yung gumagabay sa atin at magbibigay sa atin ng bagong direction. So,
1: Correct.
0: huwag nyo
1: At
0: lang
1: saka naman
0: sayangin.
1: talaga, anak, tayo na may mga taong makasalanan talaga. Kung hindi lang sa biyaya, eh, walang mangyayari talaga sa atin.
0: Totoo po yun. So, huwag nyo na po isipin gumante, sa totoo lang.
1: Huwag na.
0: Aho. Though may narinig ako.
1: Pagluto ninyo ng manok at dalahan ninyo.
0: Tapos lagyan nyo ng ano, pabango.
1: Huwag lason. Huwag
0: Hindi,
1: lason.
0: may narinig po akong isang comment na I think napag-isipan ko rin. Alam nyo, sabi niya.
1: Ano sabi niya?
0: Pero po, ito yung mga lawyers na hindi sila mga mananampalataya. Sabi nila,
1: okay, sabi.
0: Kaya kayo mga Kristiyano inaabuso. Kasi, hindi kayo tumatayo sa katarungan. Ibig sabihin, hindi nyo pinaglalaban ang inyong karapatan. Napag-isip-isip ako niyan, ha? Inisip ko yan. Sabi niya, halimbawa, sa isang company na api kayo, hindi kayo lumalaban kasi mga mananampalataya kayo.
1: Hindi
0: pero
1: rin,
0: sabi
1: hindi
0: niya,
1: rin.
0: pero sabi niya, pero take note, totoo yun sabi niya, pero sabi niya, kaya rin kayo inaabuso kasi hindi kayo lumalaban. Yun yung, pero non-Christian viewpoint to, ha? So it made me think, sabi ko, oo nga, no? Yung sa susunod na pag-uusapan natin na topic, by next week, mapapag-usapan po natin yan. So, alam niyo po, totoo yung sinabi ng ano ng daddy, wag na tayong lumaban in a sense. Ask the Lord first. Kasi sa amin, sinabi ng Panginoon sa amin, manahimik kayo. Gusto namin
1: ayun.
0: Lumaban, pero sabi ni Lord, manahimik kayo. So,
1: Okay.
0: we did
1: Eh, kasi
0: it.
1: Kasi yun naman talaga ang ano ng Panginoon.
0: Opo. So, okay na po. So,
1: Ay,
0: basta
1: sige.
0: po, wag po niyong, alam niyo yung term ni Lord sa amin, sabi niya, be quiet for my name's sake. Yun yung lesson ni Lord.
1: Ay, ang ganda.
0: For my name's sake.
1: Eh kasi
0: So,
1: nga sabi ni Jesus, pag sinampal ka sa kaliwa, bigay mo kanan. Pag ninakaw yung damit mo, bigay mo pa yung iba mo. Yun yung
0: sige,
1: sabi
0: Dad.
1: Ni Jesus.
0: Pray na tayo.
1: Ay, sige.
0: Let us pray. Panginoon, marami pong salamat. Easier said than done. Totoo yun, Panginoon. Pero kailangan yung katotohanan na kapag kami po ay nakaranas ng injustices, kami ay nakaranas ng mga pangaapi, marunong kaming manangan sa'yo kasi alam namin, Panginoon, na ikaw ang may hawak, ikaw ang may control. Doon kami tinuturoan, Panginoon, na huwag lumaban kasi ayon sa iyong kalooban for your name's sake. Easier said than done, but Lord, by your grace, nagagawa ng iyong mga anak. So, yun po kami, Panginoon, dun kami. Dapat in any situation, in any sigalot, tanungin namin kung ano yung ang iyong pong kalooban. Thank you, Lord. Sa mga kaibigan namin, o mga kaagapay at kagabay na today is their special day, hindi man po namin nabanggit, pero alam po namin, nakasulat po sila sa iyong puso at pinagpapala. We declare blessings upon them as well. So, Lord, thank you po. Nakapakabuti mo throughout the whole week. At ngayon, Panginoon, may we give time to listen and to write, listen to you and to write the things that you have done, the blessings that we have received. Para po, this weekend, we could rejoice and thank you and worship you sa Sunday sa patuloy na kabutihan mo sa amin. And at the end of the day, we can always say, Lord, thank you. It's all because of you. So, Panginoon, salamat po. Salamat sa iyong kabutihan at katapatan. At Lord, patuloy na dalangin namin sa aming mga kaibigan na dumadaan sa mga crisis ng buhay, sa mga may karamdaman, ikaw po ang maging kagalingan, sa mga kakulangan, ikaw po ang maging katustusan, Panginoon. Sa kawalan, ikaw po ang maging kaalaman at karunungan. At patuloy, Panginoon, palakasin mo po ang bawat isa sa amin at palaguin sa isang malalim na pagkakilala sa iyo. Marami pong salamat.
1: Dakilang Diyos, you are the one in control dahil kayo ang supreme na Diyos na lumalang sa amin kahit po sa kapanganakan namin, ikaw rin ang humahawak at kahit sa aming ending, ikaw rin ang may hawak. Kaya Panginoon, tinitiwala namin sa iyo ang lahat dahil kayo ang lahat-lahat. Huwag po ninyo kaming lalampasan. In Jesus' name, amen and amen and amen.
0: So mga kaibigan, sa atin pong patuloy na pagsunod sa Panginoon, lapit lang po ng todo. Wag pong bibitaw kahit minsan lang feeling natin inaapi na tayo, di ba? Wag po.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.

Nilikhan ka, sambahin ang mga nilikha. Di mo mapagkakaila na buhay ang manlilikha. Gumagalaw, sumasagot, pare ko, yan ang totoo. Itaga sa pato,

0: Serbisyo Publikong Aksyon.
1: Narito ang mga dapat gawin matapos ang bagyo. Maging updated sa mga ulat ukos sa bagyo sa telebisyon o radyo. Maging alerto kung sakaling mas tumagal pa ang ulan at manatili ang pagbaha kahit tapos na ang bagyo. Kung lumikas sa evacuation centers, bumalik lamang sa tahanan kapag sinabi ng mga otoridad na ligtas na. Suriin ang inyong tahanan para malaman kung may mga gamit kayong nasira o napinsala. Kung madilim, iwasang gumamit ng kandila at sa halip ay gumamit ng flashlight. Iwasang uminom o maghanda ng mga pagkain gamit ang tubig mula sa gripo hanggat hindi sigurado na ito ay malinis. Suriin ang mga pagkain na nasa refrigerator at alamin kung hindi pa ito sira. Magsuot ng mga pamproteksyong damit o gamit bilang pag-iingat habang nililinisan o inaayos ang mga kagamitan na napinsala ng bagyo. Kung kailangan magmaneho, umiwas sa mga lugar na lubog pa rin sa baha o napinsala ng bagyo. Huwag subuking umarangkada sa hindi tiyak na lalim ng baha.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. And 98.7 DZFE-FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela, through 1143 DZMR-AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 TWAY-FM. And Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM, Radio Kapitbisig.
2: In Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR-FM, Life Changing.
3: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL-FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI-AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
2: FEBC Philippines. Until all have heard.

0: Ikaw ba ay may mataas na blood sugar level? Labis ang timbang? I-try mo na ang low glycemic rice tulad ng PSB RC86. Hindi ito agad natutunaw ng katawan, kaya mas mabagal ang pagtaas ng blood sugar.
1: Nakatutulong ang low glycemic rice sa pagpapanatili ng mas maayos na blood sugar level at wastong timbang.
0: I-try mo na! Be
2: Responsible! Visit Be Responsible Facebook page for more information.
3: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, indi ini imo sala. May ara ka gid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabis sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kun nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kun wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalak-an. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
4: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
5: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabati.
6: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
7: Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid, ito nga po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At para po sa kaalaman ng bawat isa, ang atin hong programa ay nasusubaybayan gamit po ang radyo. Meron po tayong mga iba't ibang partner stations mula Luzon, Visayas at Mindanao. At dahil magkakaiba po yan, ang oras po iba-iba rin. At pwede ho tayong masubaybayan gamit ang Facebook page ng iba't ibang mga radio stations na yan. Kabilang po doon ang 702-DZAS-FEBC Radio Facebook page. At gayon din po ang ating FEBC Radio TV na ating masusubaybayan sa YouTube. Tayo po ay pwede ring mapanood tuwing araw ng Linggo sa Channel 185 sa GCTV. Yan naman po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. Tinatalakay po natin sa ating mga nakalipas na mga pag-aaral, ito pong recent, pinag-uusapan po natin ang importansya ng biyaya sa ating buhay, sa ating kaligtasan at sa ating paglilingkod. Alam niyo, ang isang malaking struggle kung ikaw po ay naglilingkod, hindi ba kadalasan yung bang nakakapagod? Minsan ang mga words na naririnig natin, nakaka-burnout, nakakasawa, parang walang nangyayari. At ito po ay mga totoong karanasan, valid experiences. At kung kayo po ay matagal na sa ministeryo o matagal nang naglilingkod, alam niyo po na ito ay mga totoong pinagdadaanan. Kaya lang, sa kabila po ng mga bagay na ito, ang katanungan po, paano ba natin haharapin na mayroong katagumpayan? Paano tayo magpapatuloy sa kabila ng mga negatibong dikta ng isipan, maaaring negatibong damdamin? Paano tayo magpapatuloy? Sabi nga yung kalaban daw natin sa paglilingkod ay ang mga nakaraang kasalanan, ang kasalukuyang kahinaan at ang katotohanang hindi tayo magiging karapat-dapat sa paglilingkod sa sariling kakayahan po natin. Yan po ang dahilan kung bakit merong biyaya. Kasi una, pagdating sa nakalipas na mga kasalanan, alam nyo, sa totoo lang, bago tayo humantong sa punto na tayo po ay makapaglilingkod, marami sa atin, marami na hong pinagdaanan. At ang Bible po, ang mga characters na ginamit ng Panginoon ay hindi estranghero sa mga karanasang ito. Of course, alam natin, andyan po ang mga disipulo ng Panginoon, di ho ba? Meron po tayong makikitang tax collector sa katauhan po ni Mateo. At naalala po natin si Pedro, no? While serving God, na ipakita niya yung kakulangan sa pananampalataya, lumusong siya sa tubig, umaasang makakalakad sa tubig, alam natin lumubog, nanalangin ng Panginoon, pagbalik, tulog. At hindi lang yon, he denied the Lord 3 times. So, mga halimbawa yan. And then of course, we have ito pong si Apostle Paul, na kung saan sa kanyang pagsisimula ay inusig po niya ang mga Kristiyano. At sinabi po niya yan sa 1 Corinthians 15 verse 9 and 10. Ang sabi niya, "For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am. His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me." So mula po dito sa passage na ito ay makikita po natin ang sabi nga, tatlong levels. Ano po? Mula doon sa I do not deserve, hindi ako karapat-dapat, patungo sa I am what I am. And then yung pangatlong level po at nakakahangang level, yung sinabi po niya na I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. So mapapansin niyo po mula dito sa mga talata na ito, yung tatlong level na yon at ang bawat antas ng pag-angat sa mula sa isang level patungo sa isa pang level is all because of the grace of God. At ganun po ka-importante yon. Napakahirap kasi pag tayo po ay naglilingkod na walang konsepto ng biyaya at hindi biyaya ang pundasyon ng ating paglilingkod. Paano nakaka-apekto? Well, una, obviously, ang pagtingin po natin sa ministeryo. Alam niyo po, pag na-realize ng bawat isa that ministry is something we do not deserve. Ang paglilingkod ay isang bagay na hindi natin karapat-dapat gawin at tamasahin. Tapos na-realize natin that it's all because of the grace of God that we can do ministry. Malaki ang pagbabago kasi gagawin natin to ng merong kapakumbabaan, pagpapasalamat at paglaya sa nakaraan. Ilang mga halimbawa, di ho ba? Yung babaeng nag-alay ng pabango sa paa ng ating Panginoon na pinunasan to gamit ang kanyang buhok. Nagkaroon siya ng malinaw na pagkaunawa na kailangan parangalan ang Diyos na ito na nagmahal sa akin. So para sa kanya, hindi panghihinayang yung pagbuhos ng pabango na ang sabi po ng mga Bible scholars, iba-iba ang kanilang opinion, pero ang range ng presyo is from 6 months to 1 year na halaga ng sweldo. So can you imagine yung pong lawak ng halaga na ito? Ganong kamahal. Pero para sa kanya, hindi ito presyo o halaga na dapat panghinayangan, kundi ito po'y pagpapakita ng pagpapahalaga. yung babaeng Samaritana sa John chapter 4, nakaranas ng paglaya sa kanyang life in isolation. Kasi namumuhay po siya ng patago, di ho ba? Kung makikita niyo pong istorya ng kanyang buhay, talagang namimili siya sa dalawang mahirap na kalagayan eh. Yung ikaw ay sumalok ng umaga na kung saan physically it is more convenient dahil wala yung sikat ng araw, pero alam po niya na yun din yung time na mas maraming taong sumasalok doon, so siya po ay magiging headline pag siya ay pumunta roon. And ang isang hirap naman ay yung walang taong nagpupunta, so ikaw lang, kaya lang titiisin mo naman yung init ng panahon. Pero nakita po natin kung papaanong naging matimbang sa kanya yung init ng panahon, dahil kung pipiliin niya yung ginhawa, eh pag-uusapan naman siya. So dalawang hirap, ano? Yung hirap na pagkikwentuhan ka at pag-uusapan ng iyong buhay at marahil ikokondena ka. At yung kabilang side naman, yung challenge po ng pagsalok dahil sa hirap pagdating sa tanghali. And yet, sa kanyang karanasan, she found freedom through Jesus. Kaya nga po, natalakay din natin yan. Then of course, ito naman kay Apostle Paul na napakagandang lesson niya. Ang sabi niya, by the grace of God, I am what I am. So yan po ang napakahalagang magtutulak sa atin sa wastong pananaw pagdating sa paglilingkod. Ano ho bang epekto ng biyaya sa paglilingkod? Well, nais ko pong balikan yung statement natin ng isang pagtatalakay na ang sabi nga natin, ministry that is not based on grace is toxic. Ang ministeryo po na hindi nakapundasyon sa biyaya, toxic po yan. Anong ibig sabihin ng toxic? Kakalason, kakapagod, nakasira, na habang ginagawa mo, lalo kang nananawa, napapagod, lalo ka nagiging bitter. Bakit po? Kasi ang problem po is that it is built on expectation, hindi intention. Ang nagiging problem po ay performance. Ang nagiging problem po is we lose patience with people. Pero ang Panginoon, makikita po natin, dahil sa kanyang biyaya, talagang sa kabila ng ating kabiguan, sa ating kapalpakan, sa maraming beses na tayo po ay nadapa ng paulit-ulit, pero ang kanyang biyaya po ay talagang sadyang napakasagana. Kaya nga ho, mapapansin nyo, ang Diyos hindi nananawa sa atin eh. Eh kung maghahanap lang ho tayo ng pagsasawaan ng Diyos, eh hindi na ho tayo lalayo. Titingin na lang tayo sa salamin. Tayo ho yun. How many times have we failed Him? Di ho ba? How many times have we not done what is right? So mapapansin nyo po na talagang pag walang konsepto ng grace, tayo naman yung titingin sa tao with condemnation, with expectation, and then ang bawat failure, ang bawat hindi nila pag-abot sa ating expectation, ang bawat pangyayari na hindi nangyari sang-ayon sa ating preference, ay magdudulot ng pagkainis. Pero pag ang tingin natin sa ministry ay biyaya, alam niyo po, bawat paggawa, kahit na sabihin mo wala pa yung result, meron ng pagpapasalamat. Kasi ang tingin natin sa ministry ay biyaya na galing sa Diyos. Ang bawat paglilingkod ay tinatanggap natin na hindi nating karapat dapat na tamasahin, pero in-extend ng Panginoon sa atin. When we look at people at umaasa tayo na ang dami ko nang ginawa para sa inyo, dapat sana'y ganito ang isusukli ninyo. Pagka ganun po, alam nyo, mapuprustrate tayo. If you've been in the ministry long enough, alam nyo po na totoong karanasan yan. Talagang nakakaubos, di ho ba? Nakapagod. Talagang maghahanap ka eh. Kasi minsan po, ang tagal-tagal na panahon na ininvest mo, inilaan mo, tapos bigla na lang mawawala yung tao at para bang ang feeling mo, Lord, ano ba ito? And we feel tired. At yung pagiging pagod na sinasabi natin is a different kind of tired. Yung klase ng pagod na hindi kayang daanin sa pahinga. Yung klase ng pagod na hindi nakukuha sa pagtulog lang. Yung pagod ba na nanawa ka na dahil paulit-ulit na ikaw ay umasa tapos nabigo ang iyong pag-asa. Kaya po, yung grace changes the way we do ministry. because it changes the way we view ministry. It changes the way we do ministry because it changes the way we view ourselves. Sa halip na nandun yung entitlement, ay napapalitan po ng humility. Sa halip na nandoon yung kaisipan na I deserve better than this, ang nasa isip po natin, Lord, this is something I do not deserve. And yet, binigay, pinagkatiwala mo sa akin because of Jesus Christ. It is by your grace. It changes the way we view the people we serve with and the people that we serve. Sapagkat nare-realize po natin na yung biyaya, pag nilagay natin sa ating perspektibo, nagbabago eh. Nandun lang yung compassion, yung pagnanais na mag-reach out, and just wanting to be a blessing to these people. Kaya po, napag-aralan natin, sabi nga natin, if ministry is not focused on and motivated by God's grace, it can become driven by human effort, performance, or self-interest rather than by the gospel. Love is replaced by obligation. Grace produces grateful and joyful service. Without it, ministry can become a burdensome duty motivated by guilt, fear, or the desire for recognition. Kaya ano pong nangyayari pag nandun ang biyaya? So, yan ang gusto kong tingnan natin sa pag-aaral na ito. Una, grace gives us a new identity. Marami na po tayong nakausap, and from time to time, tayo rin bilang mga taong may kahinaan, nararanasan natin to. Yung bang isinusumbat sa atin ang kamalian, kahinaan ng ating nakaraan. Di po ba? I've seen this many times with people na nandun po sila na parang, Lord, hindi ako karapat-dapat, Panginoon, nakakahiya, naglilingkod ako sa iyo, pero ito ang aking nakaraan. Naalala ko minsan may lumapit sa akin. Actually, hindi lang minsan, no? Several times. Ganyan ang diwa. Pastor, ano ba ito? Naglilingkod ako pero nararamdaman ko na hindi ako karapat-dapat at nahihiya ako dahil sa aking nakaraan. Alam niyo po, ang isa sa bagay na aking nasabi, parang mas kakabahan ako kung dumating ka na sa punto na hindi mo na nararamdaman yan at ang feeling mo karapat-dapat ka na dahil sa sarili mong pagsisika. Yung mapaalalahanan tayo ng ating nakaraan, well, nandyan po yan. Pero tandaan niyo po, hindi yan ang kabuuan ng katotohanan. Dahil yung nakaraan na yon, bagamat totoong nangyari, ang biyaya ng Panginoon ay nagpapalaya. Whoever is in Christ is a new creation, the old has gone, and the new has come. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, I am what I am by the grace of God. Pangalawang bagay po na ito'y napakahalagang bigyang diin kasi minsan ang maling pananaw sa biyaya sumisira sa maayos na paglilingkod. Grace does not excuse us from serving. Kailangan nating maintindihan na hindi po tayo binigyan ng biyaya para itolerate tayo sa isang uri ng pamumuhay na hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Isang uri ng pamumuhay na hindi nararapat. Kailangan po nating makita, maintindihan, na hinango tayo sa ating nakaraan, hindi para itolerate sa ating kamalian. Hinango tayo para bigyan ng panibagong simulain. Kaya nga, si Apostol Pablo, sabi niya, I worked harder than all of them. Grabe yun, ano? Hindi po yan salita na nagmamayabang sapagkat ang sabi niya, yet not I, but the grace of God that was with me. So ito po'y dahil din sa biyaya ng ating Panginoon. So, kung iniisip po natin, total, may habag ang Diyos, may biyaya ang Diyos, mauunawaan naman niya ako, palalampasin niya ito. Kapatid, hindi tayo binigyan ng biyaya para manatiling lugmok at manatili sa estado ng pagkakasala. Yan ay isang malaking kamalian. At alam niyo po, paminsan may mga tao na imi-misuse ang grace. Ang sasabihin nila, total may biyaya ang Diyos, magtutuloy ako sa kabila ng kasalanan. Alam niyo ho, ibang usapan yung meron kang pamumuhay sa pagkakasala, tinanggap mo yung biyaya at nagsisi ka at binigyan ka ng panibagong simula. Ibang usapan ho yung pipilitin mong pagsabayin yung maling pamumuhay sa paglilingkod dahil iniisip mo total may biyaya. Kinakailangan may paglaya, di po ba? Yan ang purpose ng grace, para lumaya, hindi para pagsabayin ang mga bagay na mali at hindi katanggap-tanggap doon sa ating paglilingkod. Hindi para pagsabayin yung bagay na hindi nais ng Diyos doon sa ating paglilingkod. Grace does not excuse us from serving. And then number three, grace produces effectiveness. Sabi niya, His grace to me is not without effect. Merong resulta. At ang resulta po noon, yung pagbabago ng buhay nitong si Apostol Pablo. Yan po ang epekto ng biyaya, di ba? Talagang effective in the sense that it makes you fruitful. And sometimes, ito po gusto kong bigyang linaw, hindi po yung fruitfulness na ayon sa gusto nating resulta, kundi fruitfulness na nagbibigay luwalhati sa Panginoon. Kasi sa totoo lang, hindi rin tama na isipin natin na lahat magiging malaki ang ministeryo, lahat magiging kilala, lahat malawak ang impluensya. Sa Bible po, hindi naman ganun eh. Si Pablo, alam natin, marami siyang nagawang paglilingkod. He wrote half of the New Testament. Ginamit siya ng Panginoon to reach out to a lot of people, to establish mission points. Pero sino ba yung nagdala ng ebanghelyo sa kanya? Diba, sa Acts, mababasa po natin yan. Isang tao na hindi nga kilala, pero siya po ay ginamit ng Panginoon. We may not know him, but sa kanyang biyaya, sa biyaya ng Diyos, ginamit niya yung si Ananias na yon to reach out to Paul. At siya po ay nagamit ng ating Panginoon. Kaya nga, mapapansin niyo po, sometimes ang gusto natin, malalaking ministeryo, siguro, paminsan, sa likod ng isip natin, we want to repay God for His grace. Ang biyaya po, hindi yan binabayaran. It is freely given. Yung ating paglilingkod na merong pagpupursige at pagnanais na mamunga, hindi po yan para bayaran ang ginawa ni Jesus. Yan po ay para maging tapat sa pagtawag ng Panginoon. Ang mahalaga is maging tapat. Kung ano magiging resulta niyan, whether it becomes a big ministry or it will remain a small ministry, it may be a ministry to many or a ministry to a few. Ang importante po roon yung katapatan natin kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Yun eh. Kasi as far as the Bible is concerned, ang iglesia po ay binubuo ng iba't ibang bahagi, iba-iba ng role, at hindi pwedeng lahat itatanyag. May mga parte talaga na hindi na natin mapapansin. Pero ultimately, tandaan niyo po ito, dahil nakikita ng Panginoon ang ating ginagawa. Sabi nga sa 1 Corinthians 15:58, your labor in the Lord is never in vain. Hindi nasasayang yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kaya hamon po talaga yan para sa atin. So grace gives us a new identity. Grace does not excuse us from serving. Grace produces effectiveness. And grace keeps us humble. No? Nagpapakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon. Kasi reminder sa atin to eh. Hindi sa lakas mo. Hindi sa husay mo. Hindi sa galing mo. Naalala nyo sa 1 Corinthians 3, iniba yung mga tagasunod nitong mga apostol. Kanya-kanyang bidahan eh. Sabi nung iba, susundin ko si Pablo, ako kay Apollos, ako kay Pedro. May kanya-kanyang rason. Pero paano pinaliwanag?

0: nagmula ang kakayahan, siya po ang nagbibigay ng effectiveness, at siya ang dapat maitaas. Hindi natin dapat isipin na tayo ang dapat maitanghal. Kaya nga, yung ministry, a ministry that is centered on God's grace, remains humble, it is faithful to the gospel, compassionate toward people, and dependent on God rather than on human strength. So yung kabaliktaran yan, napakatotoo din. Kung napapansin na po natin na nawawala na yung humility, napapalitan ng sense of entitlement, we are no longer faithful to the gospel, ang nangyayari po, we sugarcoat the gospel to be more acceptable sa kaisipan na mas mainam na lumapit ang tao na hindi na-o-offend kaysa yung merong confrontation ng kanilang kasalanan according to the working of the Holy Spirit. Yung nawawala na yung compassion po natin at napapalitan po ito ng irritation toward people, or we are now dependent on human strength rather than on God. Yan po ay mga kalagayang mapanganib at hindi tayo dapat malagay dyan sa ganyang kalagayan. Kaya nga po, if you are doing ministry or if you're planning to be involved in ministry, yung pundasyon, biyaya, hindi pwedeng mawala eh. Hindi tayo pwedeng umabot sa point na entitled tayo. Because it's not about us. It's all about God. Sa Kanya po, Siya ang ating itatanghal, Siya ang dahilan, sa Kanya ang kapurihan. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Muli, ito po ang inyong lingkod, nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

0: Ayaw mo na ba?
1: Ha? Ano ba sinasabi mo?
0: Naisip ko lang kung anong sasabihin sa atin ng kanin kapag sinasayang natin siya. Diba malungkot? Kasi napakahalaga ng bawat butil.
2: Kaya, kanin ay huwag sayangin.
3: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

sa aton mga kaabyanan, sa aton mga utod sa Ginoo. Mayong hapon gid. Welcome sa aton nga programa ang Friday nga edisyon sang Salmo. Ginatamyaw naton ang aton manugpalamati DXKI sa Mindanao area. Kabay pa mga utod nga ara kamo sa maayong kahimtangan. Samtang sini nga hapon mag-updanay kita sa aton nga broadcast. Kagkabay nga makabaton kita sang espirituhanon nga pagpakamaayo gikan sa pulong gid sang aton Ginoo. Ang aton diri nga mga manugpalamati surrounding Bacolod area, particularly diri sa Negros Occidental, mayong hapon man mga utod. So updanay kita sa sini nga hapon sa aton nga programa ang Friday nga edisyon sang Salmo. Ining inyo kubos nga alagad Brother Hilga Sataya. Kabay sini nga hapon makabaton kita sa mga espirituhanon nga pagpakamaayo. So ano ang aton nga istoryahan subong? Okay? So istoryahan na kita parte mga relasyones bala mga utod. Mga relasyones naton towards sa family members, no? Towards sa aton mga utod sa Ginoo, utod ta sa espiritu. Amo na sa simbahan mga utod, hindi man ta parentihan ay gitanan sa aton apelyido, pero ang tawaganay naton brother and sister, bangod nga there is that invisible, no, attachment between us, bangod nga isa kita ka panimalay sa panimalay sang aton Ginoo. Amo na natawag kita brothers, no, and sisters. We may not be related by blood, pero we belong to one great family, which is the family of God, and God is our Father. So amo na nga gatawag kita brothers and sisters, no, kay mag-utod kita sa espiritu na. So relasyon sa utod ta sa espiritu, ano ang guidance sang Biblia na hanungod sina. Isa pa gid nga malabot naton subong nga hapon, ano yang aton nga relasyon, how are we going to deal with our enemies? Okay, kay tindig na yatod malikawan. Bisan ano kakabutanan nga Kristuhanon. bisan ano kakaugdang, bisan ano kakapeace loving nga klase sang tawo, Kristuhanon ka man, may kaaway kagid. May kaaway kagid, no, even kuno the meekest person on earth, he still have his enemies. Kabalo kamo sa Bible, may isa diri ka Bible character nga gin describe nga he is the meekest person on the earth during his time. Siya ang pinakaugdang. Siya ang pinakamapinaubuson. Siya ang pinakamapinisinsyahon nga klase sang tao during his time. Balo ka mo to, sino na? Si Moses. Pero you will be surprised kasi magyan ta na karon nga even Moses has his own enemies. No? Oo, tiya mo na nga conflict is inevitable for us Christians. Kung huwag kagid man konflikto sa utod mo, sa kaaway mo, piyo, may konflikto kagid. No? Tiya mo na, tiya ato na istoryahan karon sini nga hapon, how are we going to deal with this? No? Ang atong natawag lang relasyones sa tagsa kagisa. But first of all, ang atong pundasyon sa atong pag-istoryahan ay excuse me, dali lang gid. Okay, it's taken from the book of Matthew, chapter 22, verses 37 to 40. Halin ini mismo sa pulong sang aton Ginoo. Halin ini mismo sa baba sang aton Ginoo. Siya gidyang naghambal sini. Matthew 22 sa mga Bibles tadatod, 37 verse 40. Tiyara na. Oh, sige. First book of the New Testament to da. Sa English nga Bible nagasiling.
Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and the great commandment. So, ang pinakuno kadako nga sugo, galit, nga ginhambal sang aton Ginoo, among all other commandments, among higugmaon ta ang Diyos, ang Ginoo naton, nga aton Diyos, sa bugos naton, nga tagipusoon sa bugos ta nga kalag, kag sa bugos ta nga panghuna-huna. And the second is like unto it. Verse 39, chapter 22, Matthew. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Ang second great commandment, higugmaon ta ang aton nga isig katawo, subong sang pagigugma ta sang aton kogalingon. On these two commandments hang all the laws and the prophet. Okay? So, when we ask what is the greatest commandment, two were given by the Lord Jesus Christ. First of all, ang great commandment is to love the Lord your God. Una ang Diyos. Okay? Kag, ang ikaduha, among higugmaon taman ang aton isig katawo. Okay? Ti, kay kung ginahigugma ta ang Diyos, sa bugos ta nga tagipusoon, of course, number one dira, ang first provision nga daan sang Ten Commandments, thou shalt have no other gods before me. So, ina matuman tagid na. Alang-alang man nga ginahigugma ta ang Diyos, tapos masimba kita sa iba nga Diyos-Diyos. No? So, una gid na, no? Mm-mm. Tapos, ang ikaduha, namuneng thou shalt love thy neighbor as thyself. Kaya kung ginahigugma mo ang imo neighbor, syempre, hindi ka magpatay. Di ba? Mo ng provision, dira. Hindi ka magkaibog sa sawas ang imo nga neighbor. Hindi ka mangawat. Okay? Na, hindi ka maghambal sang malain towards sa imo nga isig katawo kung ginahigugma mo siya. Sabi niyo, Todd, if we have to study the scripture, makita naton nga all of these commandments from the Old Testament, kaya ang Ten Commandments siya, Todd, akwa lang na saya, inang capsulized na siya, ang panawag, kumbaga, inang tingob ina nga provision, no? Generic ina nga provision of other commandments recorded in the Bible. Kumbaga, butang lang, panawag naton, sina nga ilunggo, mga utod. Gin-capsulize, gin-compress, okay, hindi mag-iapon ilunggo, no? Gin-compress lang ang mga commandments nga damo into 10 commandments. And the fulfillment of it comes first of all when we love the Lord, our God. Second, when we love our neighbor. Hindi mo man pwede i-dispalko kag scam si utod mo kung ginahigugma mo siya. Hindi man pwede himuan mo lain ang tao kung ginahigugma mo siya. No? Kaga muna, above all, siling ko kagaina, hindi man pwede na magsimba ka sa iban nga Diyos-Diyos kahit akigid yung Ginoo siya na, yung Ginoo maimon mo. Magsimba ka sa iban nga Diyos-Diyos kung ginahigugma mong Ginoo. Okay? Di karon, makadto kita first of all sa atong istoryahan kay ining aton Matthew 22:37-40. Ano la ni aton ning basis, no? Aton ining teksto sa aton pag-istoryahan. Ang aton relasyon toward sa aton utod. Okay? So, ini hindi lamang ini utod nga biological nga utod, kundi utod sa espiritu. Meaning to say, mga utod, parihas tang Kristohanon. That's why, even sa paghambal ko, subong katawag ko sa inyo nga utod. Kaya ti, kung ikaw tuntuod nga Kristohanon, we belong to one family, no? So, hindi lamang ini-confined sa aton nga biological nga utod. No? Mag-ulutod ka mo sa amay kag sa iloy, so biological ka mo nga mag-ulutod. Kundi nag-refer ini sa kabilugan balang utod naton sa espiritu. Di, ang number one, gidiraya, ang ginahambasang Bible, nga we must love our brother.
Igog maunta ang utod ta, no? Kay ti ang 1 John chapter 4 verses 20 to 21 nagasiling. Kung ang tao nagasiling ginahigugma ko ang Dios. Dason akig kaya kung may kaugot ikaw kung may kaakig ikaw sa imo nga utod, ti ikaw gabinutig. Nagabinutig ikaw. So yun ang tao balagasiling nga higugma ko ang Dios. Pero ugot-ugot siya kag-akig siya sa utod niya. Ante siling ni John Dere, gabinutig na siya. Kay paano mo kuno mahigugmang imong utod nga makita mo gani, ti hindi ka gani kahigugma sa utod mo nga makita mo. Ayan pa sa Diyos nga hindi mo makita. No? So number one, gigali nga basis ang aton nga relasyon towards sa aton mga utod sa espiritu ang mga higugmaunta sila, batuno naton sila, no? Kaya ang siling gani diri, and this is the commandment have we from him, that he who loves God love his brother also. Hindi tayo makapretentod nga love tagid si Lord tapos akig kaya sa utod mo. That is plain pretension, and that is the sin of hypocrisy, ng pagpakuno-kuno bla. No? Kaya mo ginahigugma mo ang Diyos, pero akig ka tayo sa utod mo, ilabi na gid nga wala man bala rason. Ito, hindi ka lang gidya kauyon sa iya. So, ang Bible kasi link, nagabinutig ikaw. Okay. Kabalo ka mo, Todd. Bisan mga Kristuhano na kita, ang ginatawag nga offense bala. Hindi tagid na malikawan. Most especially in the context ng aton simbahan, inaigakatabo na to, common inaigakatabo, agakatabo ina sa tanan nga kasimbahanan, hindi tanan ya to malikawan nga may offense gina kung kisa once in a while. Kay bisan gani sa aton mismo yang nga pamilyang magulutod kita ya sa mga sa biological siblings balay mga utod, hindi mo na malikawan. May konflikto gina once in a while ara ina. So kung inagakatabo sa aton biological nga family, how much more sa aton nga being a family of God. Wala asang simbahan tod nga ang pag-inokdanay siyang membro, pastor, unog pangabudlay, perpekto, hindi kita kakita sina. Nga at, ti number one, lain-lain kita tod kultura mo. Amo ni pirmi ginahambal kuman sa amon simbahan, lain-lain kita kultura. Hindi ta mapasunod ang iban sa aton personalidad. Dira kung kisa nag-crear, nag-create ina sang konflikto. Dira gahalin kung kisa ang pagdi-intindihanay. Dira nagahalin kung kisa ang pagpangduha-duha. Yeah. Lain-lain ang aton kultura. Lain-lain ang aton personalidad. So, amuna nga, offense is inevitable. No matter how good a Christian you are or we are. The other night, galantaw ko diri sa Biblia ko, kag nakita ko diri bilang account ni Pablo, kag ni Barnabas. These are two great men of God. Kag they have the same passion. Amo ang ginatawag nga missionary work. No? But there was a time nga ining duha ka Diyos noon ng mga tao, nagkonflikto mo. Nagkonflikto sila bangod nga si Pablo gusto yaya si John Mark ibilin sa second missionary journey. Si Barnabas ya gusto ya dalon gyapon si John Mark. Kag amo lang to mga utod nga minor nga butang nga nag-create siyang conflict between two godly men. Kag you will be surprised because in the book of Acts it says and the contention between them was so intense. Halos guro mapadapatay sila sang kamot, no? Halos guro masumbaganay sila nga duha. Imagine ang senaryo. Duha ka mga, duha ka seasoned ng mga alagad sang Ginoo, and yet they have conflict. May konflikto. So muna ganito, again, let me say this, conflict is inevitable. And it comes in many forms sa aton simbahan.
Okay? Kung kisa hindi mag-intindihan ay sa konsepto, kisa hindi mag-intindihan ay sa ideya, sa madamo lang gid ng mga butang. No? So, muna nga, ang aton ihambal, subong hapon, muna nga, we should learn to forgive because offense is inevitable. Magtuon kita nga maghatag ligwa sa isa. Subong sila man, maghatag man ligwa sa aton. Kag, kung may diferensya, magtuon kita mangayo, patawad. And at the same time, magtuon kita magpatawad sa iban. Okay? Amo ginaya ang ginhambal ni Pablo diri sa Colossus 3:13. Nga naghambal siya sa English, no? Forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Magtuon kita, magbatas kita sa isa kag isa. Meaning mga utod, maghatag bala kita ligwa, no? Kung may makita kita nga diferensya, hindi kita dason dali-dali maghukom, hindi kita dali-dali mag panawag sini, magkundinar, no? Palawigon tagid ang aton panguna-una, no? Forbear one another, magbatas kita. Tapos magpatawaday sa isa kag isa. Kung may isa nga may kaawayon sa isa, subong nga si Kristo nagpatawad, di kinanglan patawad man ta. Amo nang kilosa stress trace. Ang word bala dira nga forbear, no? Ang gilantaw ko ding iban ko nga synonyms ina. O kung parihas nga tinaga, lain nga tinaga, pero paras ang meaning, the word forbear is be gentle. Be gentle. Magmaugdang kita. Be tolerant. Kabalo kita maghatag ligwa anay. Hindi anay magpadali, dali, daso, daso. Hukman ta dason, akigan ta si utod ta. Kay waay kita nakahibalo sang sinang sirkonstansya, kag wala kita knowledge regarding sina. So kinanglan magtuon kita anay magpanilag, na? So be tolerant and namian pagigko sang isa ka translation kay nagasiling don't get angry easily or don't get angry right away. Hindi ka dason mangakig. Kung kisa ka damo sang relasyonis nga nagakabugto, damo sang relasyonis, broken relationships nga bangod kung kisa kadasig sa aton maghukom. Ikaduha, kadali kita mangakig. Dali kita mangakig. So exercise the fruit of the spirit. Exercise ta ng love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, temperance. Aton ina exercise in terms sa aton relasyon sa parihas ta nga utod nga Kristohanon. Again, don't get angry easily. Kung kisa may mabuyan si utod nga tinaga sa aton, kung kisa may ara ginayatod nga bisan mga lahog-lahog blat, may ara tao yung forgive me to use the word kutos. Hindi mo siya malahogan. Di mo yung kilala kita nga kanami na sila yung maglahog. Grabe na yaka. Kisa daw ka offensive pa bala mga utod sa mga jokes out. Pero kung ibalik mo sa ila, mangutos. Mangutos, mangakig. No? Di kabudlay si na adjason nga klase, personalidad, no? Kanami, bila maghatag sang ano, sunlog sa iban. Pero once nga sila ang masunlogan, ay kadali sila ma-offend. So, muna ginambas ang Biblia, no? Forbear, be gentle, be tolerant, do not get angry easily. What else? Anong himuon naton? In our relationship towards our brother. Ang Galatians chapter 6 verse 2, katahom sininga dinalan sang kasulatan. Sa English gasiling, bury one another's burden and so fulfill the law of Christ. Magbinuligay kamo sa tion sang inyo kabudlayan. Kasi unig ginahambal sa mga tumuluo ni sa aton nitud nga mga Kristohanon.
Again, we may not be related by blood, but we are related in spirit. Why? Because we belong to one great family of God, and God is our Father. Galatians chapter 6 verse 2, bear ye one another's burden. Magbinuligay ka mo sa tinion sang kasisitan, sa tinion sang kabudlayan, magtuon kita nga magbulig sa aton utod. Nga, ang siling dire, and so fulfill the law of

kaysa tinion sang kasadya kag sang kahamungayaan, hindi amang kana malipatan. No? Rejoice with them that do rejoice. Okay? With brotherly love, no? Nga gugma nga iya sang utod ipahayag naton. Kung may dalayawon, kung may mga butang commendable nga natabo, unahang iban, ulihi ka lang. Unahang iban, kung may dalayawon mo lang ang butang, may mga accomplishment, may mga butang nga worth nga dayawon, iunahang iban, amo nang hambal ni Pablo, no? In honor, preferring one another. Oo. Tipo, ulihi ka lang, ah. Bisan ikaw pa itong nag-ubra. Dasun may nagsiling, ay katahom siniho. Sino nag-ubra siniman? Di, ikaw nag-ubra sina, pero unahan ay dayawang iban, ha? Ito si utod, ah. Ihatag mo bila sa iyang kadayawan. Grabe, no? So, muna galing kabuhi nga, Kristohanon. And you know, it is, kahapos lang ito, di hambal mo. Samtang gahambal ko subong, even sa akong kagalingon ko, kahapos lang sinihambal. Pero in reality, Todd, kung sa kabudlay gaya sini, kaya nga in honor preferring one another, kung may dalayawon, kinanglan ako giduna dayawon, kaya ako nag-ubrush na. Huh? Ako nag-ubrush na. Karon iban ang dayawon. Pero ang Biblia gasiling, una si Otod. Yabi, no? Sa amuning gusto gali sang Ginoo sa aton nga aton himuon in terms sa aton nga relasyon sa isa kag isa. Again, mga utod, let me remind you, sometimes nami lang ta sa doktrina, sometimes nami lang ta sa teachings. Oo, ginabantayan tang doktrina ta. Ako, I am proud of my doctrine. I belong to the group of the Fundamental Baptist. I'm proud of my doctrine. Kag I would always sing, even during the first day of my ministering as a pastor, and even until now for more than 40 years. Yeah. Sala man tod magpabugal, pero when we glory in the Lord. Hindi, sala ang magpabugal, pero siling ni Pablo, kung magpabugal ko, ipabugal kong Ginoo. Amuna nga, with all confidence, I can also say, from the first day of my ministering as a pastor of the church, and even until this time, wala ko tod sang doctrine na naging Islam. Wala. Wala tod. Wala. Nga, di confident kita nga, ini amuning kamatuuran mo. May ara man ay akong kisanga, masiling ka nga, ay, ang gintudlo ko to sang una. Ang gintudlo ko to. May diprinsya gali to. Amo galing gid niyang insakto. And I heard a lot of preachers. May mga preachers nga pareha sina. Ngang ilagin tudlo, 10 years, igugin bawi nila sa uli. Kamasiling sila nga, amo pagid niya gali ang nami. Iti bago ka lang gali ay ka-discovery sina. Ano gali ito ya ang mga tao sa unang gagin tudloan mo sina? Makita mo pa na sila, maliwat mo pa to. Iti ang kamatuuran niya mga utod, why na igabago? Iti amo na, no? Balik ta diri bala liwat sa aton nga topiko ya, kaya nga aton ginaistoryahan di parte relasyonis mo, no? Ti give compliment, no? Ang tao may diprensya, no? Amo na siling ko balik ta tukoy na sa punto naton nga we may be right with our doctrines, pero kon ang aton pagpangabuhi damo ta kaaway. Ang aton pagpangabuhi, hindi insakto. Ang aton relasyones sa paresta nga utod, hindi insakto. Di kabudlay siya natod. Amo na, no? We may be right doctrinally. Pero kung hindi kita careful sa aton pagpangabuhi, di doctrinally right ka, pero sa pagpangabuhi, may difference agad. Especially in the area of our relationship towards our brother. Mm-mm. So, dumdumunta na. Ti ang Galatians chapter 6 verse 2 kagina nga ginbasa naton, yung word nga forbear ye one another's burden, meaning to say you try to encourage everyone, people around you, especially sa household of faith, para sa aton bala nga mga parihas nga Kristohanon, no? Give encouragement, no? Give an honest praise if it is needful, kung kinanglanon gid man. Hindi man na to sa, hindi man na to sa la nga

0: Hatag ka siyang pagdayaw mo, kung compliment kay utod, kung insakto man lang, hindi na iya sala, hindi na iya hypocrisy, no? Give compliment if it is needed. Tapos wali ni pastor na bless, kagit pala piti si pastor. Pastor, salamat gid sang mensahe. Oh, nag amo gina ang sabat sang akon gina pangamuyo kag amo na ang mensahe bag-o lang nagpa sanag pagid sang akon mga palamangkutanon personal. Salamat gid. Tiis bisan sa amo lang na mga utod, mahambal mo sa kay pastor mo. Tako na ing encouragement sa iya. Eh, next week ya matuon pag gina sa iya todo ya, no? Oo. Kay ti kami bilang mga pastor tod, dawo man lang kami mo. Oo. Kung kisa ko makabati kami jutay nga compliment ka dako na natod nga encouragement para sa kay pastor. Na tiya mo na, no? Be an encourager. Okay? Help your brother grow stronger. Okay? So, muna, towards our brother. Pero ang pinaka-importante diri mga utod sa aton pag-istoryan ay subong, you cannot pretend nga you are right before God, or you cannot pretend that you are right before your brother when you are not right with God. Hindi na yatod pwede nga ma-pretend ka lang nga okay kagidya kay utod, pero ang imong fellowship sa Ginoo layo. No? We cannot pretend. That's why isa gid nga pinaka-importante nga aspeto sang aton relasyon, amo mismo gid yatod ang aton relasyon sa aton Ginoo. Kaya muna ko yun ang ginhambal dito sa Matthew 22, igugmaunt ang Ginoo nga aton Diyos sa bugos na nga kalag, sa bugos na nga pangunauna. So our relationship towards our brothers is nothing but a reflection of our relationship towards God. So una gidali ang Diyos, no? So how is our relationship with God? Ti ang Matthew kagaina mutong ginbasa naton, we must love God completely. Higugmaunta ang Ginoo hindi lamang sa pulong kundi sa panghunauna kag sa aton balatyagon. Amon gina-require sang Ginoo sa aton nga ang gugma ta sa Ginoo hindi lang bala sa tinaga, hindi lang bala sa pulong. No. Ti kabay pa nga naghalin ina sa aton tagipusoon, love God from within. Ang butsing ganon sina. Gugma nga hindi lang sa baba. Hindi shallow, hindi nabaw, kundi naghalin sa character kag attitude sang aton tagipusoon. Kinanglan amugin sini mga utod, we must obey God faithfully. And what else? We must remain close to our God. Ang siling sang book of James, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, you sinners. Purify your heart, ye double-minded. Again, mga utod, ining aton pag-updanay subong, ito pa damo patani tay hambal, kulang ang aton chimpo, pero dumdumon talang gid ni mga utod. Ang aton relasyon sa aton mga kauturan sa Ginoo is a reflection sang aton nga relasyon sa aton Ginoo. No? Dumdumon tagid na. We just cannot say we love everyone, no? Kung hindi ta mahigugma ang Ginoo o nagidbis. So, igugma untang Ginoo o nagidbis and the rest of the things will follow. Okay? So, kabay pa mga utod, nakabaton ng kita sang espirituhan ng pagpakamayo sining hapon. Sa liwat, ining inyo kubos nga alagad, si Brother Hilga Sataya, may the Lord bless us all.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kagsang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Reflections.
2: your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Ikaw ay nakikinig dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Ako po si Russell Ramadizon. Salamat po sa inyong pagsama sa akin dito po sa ating programa. At nawa po ang programa po natin ay nakakatulong sa inyo upang lumalim ang ating paglagong espiritual. Pwede po kayong mag-comment na naging impact sa inyo ng ating programa at nawa po ay patuloy tayong magpanalanginan at magpalakasan sa bawat isa sapagkat kailangan po natin ang prayer covering sa ating buhay. Sa araw pong ito ay ating tunghayan ang sinasabi ng Romans 1:28. Since they thought it foolish to acknowledge God, He abandoned them to their foolish thinking and let them do things that should never be done. Romans 1:28.

0: Maraming maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruthel Rama Dizon. Nawa po, patuloy po tayong kumilala, magpasakop at sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang po ngayon, kundi sa bawat minuto ng ating buhay. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radio DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radio DYBS. Ang imo paghatag takogid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

0: sinasabihan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesus Kristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesus Kristo, tugtog ang tanan makabati. Kabatid.

Good evening, mga kauturan. Welcome to a prayer and praise program this Friday evening. This is Pastor Haniel C. Pendon from Bacolod Bethany Church nga magaupod sa aton sa sinayagabi sa aton nga pagpangamuyo. Kabay pa nga kung sa dinman kita sa sinayagatiyon, we are all doing well and okay. And sa mga kauturan naton or mga relatives naton who are in NCR, kabay pa nga safe kid sila despite the weather and ang bagyo nga ilang agin na experience kag ang mga baha dito, no? As we ponder on the word of God, let me read to you 1 Corinthians chapter 10 verse 31 nga nagasiling, "So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God." Ini ang insulat ni Paul, no, nga naga remind sa aton nga sometimes when we are confused or we are facing difficulties sa aton nga pagtuo, and when we are in a situation kusa din ng aton nga panglakaton sa aton nga journey of faith, we are challenged with a lot of confusion or difficulties. I remind ato nga self, who are we doing it for? And this simple words from Paul reminds us that all the things that we do should give glory to God and not ourselves. Ani mga utod, let us have a time of reflection sa pag-meditate sa aton nga mga tagipsoon. What are we doing things sa aton nga kabuhi? Does it give glory or honor to our God? Or is it because sa aton nga mga personal lang yung mga desires or reasons? And as we pray this evening, yung aton nga pagpamalandong, we are here to seek God's guidance and will sa aton nga mga kabuhi, especially no sa nagkalain-lain nga helikoton and ministries nga may ara kita. This evening, salamat kid mga utod sa inyong pag-upod sa pagpangamuyo aton ni dalon sa tiilansang Ginoo.

0: Mula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Mayong aga sa tanan, dalayaw ng Ginoo sa sini naman nga bag-o nga Sabado, kay kita nagapasalamat gid sa Ginoo nga siya man ang Dios nga nagatatap kag nagprotektar sa aton sa naligad nga gabi. Before kita magapangamuyo, magapamalandong kita na isang isa ka bersikulo diri sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. For everything there is a season and a time for every matter under the sun. Kita nga mga katawhan, bisan man kita nga mga tumuluo kay Kristo Jesus, kadamo sa aton sa mga struggles and bisan man sa mga ginaatubang adlaw-adlaw nga tanan. And one of the greatest struggles of life is not knowing why things happened when they do. Kung kisa nagapamangkot kita, nga natabo inisubong, or nga wala pa natabo. We rejoice when blessings nga nabato naton kag bisan man gani na agom naton, di bala? Pero gina-question naton ang aton nga Ginoo when we experience loss, delays, or hardships. Ang muna gani ang Ecclesiastes chapter 3 nag-remind sa aton that our lives are not governed by luck, fate, or coincidence. Instead, every season unfolds the sovereign hand of God. Amo na gani nga ginsulat ini ni Haring Solomon, the wisest man who ever lived, kag iya nakita kag na-examine niya ang kabuhi under the sun. Amo na gani nga ang kabuhi diri he viewed merely for a human perspective. But he concluded nga ining mga earthly pleasures, possessions, kag achievements, kag bisan man ang mga philosophies sa sininga kalibutan cannot ultimately satisfy the man or the human heart apart from God. Amo na gani abiyang manigugma ang sovereignty sa Dios. Kag bisan man ang aton nga Dios, because He is sovereign, God sovereignly appoints every season of life, and true peace comes when we trust His perfect timing rather than our own. So why should we trust God's timing in every season? Because number one, we must trust God's timing in every season because God presides over every season. Amo na gani nga kita nga mga tumulo kay Kristo Jesus, kinalan ang aton ginitun-an kag hangpon, kag insindihon nga ang tanan nagakalatabo sa aton nga kabuhi hindi ya random. In fact, it is perfectly ordered by God. Therefore, we should stop asking the Lord, why is this happening? Instead, you should ask the Lord, Lord, what are you teaching me in this season sa ako niyang kabuhi? We should rest in God's sovereignty instead of resisting His schedule. Number two, we must trust God's timing because God purposes every season. God purposes every season. Therefore, brothers and sisters, the Lord, inibilang Romans 8:28 man gani, nagka-remind ini sa aton that believers, no, that God works all together for good to those who love Him. Thirdly, nga makita natin diri, that why should we trust God's timing in every season of life? Because number one, trust God's timing because God presides over every season. Number two, we must trust God's timing because God purposes every season. And number three, we must trust God's timing because God produces growth. God produces growth through every season. Amo na gani abiyang manigugma importante gid nga hindi kita maghadlok sang pag-sanctify sang Ginoo sa aton. We should accept His discipline with humility and believe that today's painful season may become tomorrow's greatest testimony. So again, God presides over every season. Number two, God purposes every season. And God produces growth through every season. Magapangamuyo kita. Diyos, kamalaan kag amay namon sa langit. Salamat o Diyos sa sini naman nga kagunan nga imo ginhatag sa amon. Salamat kay Ginoo nga bisan sa pihak Ginoo sang amon nga limitado nga panghunauna. Salamat gid nga ikaw ang nagapaintindi sa amon nga nagakalatabo ang mga seasons sang amon nga kabuhi, whether negative man or positive nga mga butang.
Lord, kami Ginoo nagapasalamat gid sa imo nga ikaw ang buhi nga Dios nga wala nagapatumbaya, wala nagabiya sa amon in times that we rebel against you. Ikaw Ginoo nagaremind sa amon that we must repent in order that we will experience your discipline, and we must allow your discipline with humility, O Lord. Salamat gid Ginoo nga ikaw man ang Dios nga bagay tugyanan, bagay pasalamatan, kay bisan man gani Ginoo bagay dayawon Ginoo sa mga butang nga imo nahimo sa amon nga kabuhi. That's why Lord, kami Ginoo nagadayaw gid sa imo bisan man sa mga butang nga nahimo nimo sa FABC, bisan man gani Ginoo sang pag-funding Ginoo sang 1,000 kabilog nga mga radio units nga kun sa diin Ginoo magamit Ginoo ang ini nga mga butang. Agod ang mga katawhan nga wala pa Ginoo nakilala or nakabati sa mga pulong, makabati kag makilala kagid nila Ginoo. Padayon kami Ginoo pangamuyo bisan man gani for sa technical staff sang DSMR, kabay pa Ginoo ang iniman Ginoo nga mga katawhan, padayon kagid gamit sa ila, pabakod sa ila, kagabay pa encourage them Ginoo bisan man Ginoo sang ilang mga hilikoton sa sining domestic station. Lord, kami Ginoo nagapadayon man pangamuyo sa DYFR-FM dito sa Cebu. Padayon kami doon nagapangamuyo for your guidance in selecting the right contractor to oversee Ginoo sang structural reinforcement kay bisan man sa pag-repair sang broadcast tower. Kami man Ginoo padayon nagapangamuyo sa DXAS dito sa Zamboanga nga kabay pa Ginoo nga ikaw magahimuno sang ilang kinanglanon financially, kag bisan man Ginoo manginsupisinti Ginoo ang ilang kinanglanon, agud Ginoo makabakal sila Ginoo sang bag-ong operations vehicle. Padayon kami pangamuyo Ginoo nga kabay pa nga ikaw man magahatag sa sining vehicle in order that they will enable to do a safer field coverage Ginoo, kagbisan man sa remote broadcasts, kagbisan more efficient man sa ilang adlaw-adlaw ng mga operations. Padayon kami pangamuyo, bisan man gani Ginoo sang FABC mobile apps nga imo Ginoo ginhatag sa sining paagi Ginoo sa sining mga mobile apps Ginoo, ma-increase man Ginoo ang mga listener and bisan man gani engagement sa mga katawhan nga nag-download sa sining mga mobile apps. Lord, padayon kami pangamuyo bisan man gani sa other domestic broadcast stations sa DZAS, sa DZFA dito sa Manila, bisan man gani Ginoo ang DWAYFM dito sa Legazpi, Albay. Nga kabay po Dios, ikaw magsabat man sa ilang pangamuyo bisan man gani Ginoo sa pag-imuno Ginoo sang additional staff nga may tagipusoon kag bisan man may calling sa sining pinasahi nga service para sa imo kaimiyaan. Lord, kami Ginoo nagapangamuyo man sang ilang adapt a school outreach ministry. Kagabay pa Ginoo ang medical and dental mission, Bible distribution, kag bisan man sharing of God's word nga mangin lasting man Ginoo may ara sang bunga Ginoo. Kagabay pa Ginoo nga ikaw gid mag-encourage ang staff and bisan man sa mga volunteers sa paghimo sa sining helikopton. Kami man Ginoo nagapangamuyo sa diri sa DYVS. Salamat Ginoo nga bisan sa tunga sang maulanon nga panahon sa manaligad nga inadlaw, ikaw Ginoo nag-protect Ginoo sang mun nga transmitter kay bisan man sa ang broadcast operations, kabay pa Ginoo padayon gagid magahatag sang padayon bagid nga paghimuno sang kinanglanon. Lord, we ask your guidance man kag paghimuno sang new location station. We pray for wisdom in selecting and mentoring new program volunteers. Lord, kami man nagapangamuyo bisan man sa DYFR-FM dito sa Cebu. Kami Ginoo pa na nagapangamuyo sa ilaman nga provision financially, bisan man sa pang adlaw-adlaw nga operational needs. Lord, kami man nagapangamuyo bisan man sang meaningful and refreshing recharge activity Ginoo sa sininga mga panag-on. Lord, kami man Ginoo nagapangamuyo bisan man sa DYFE-FM dito sa Tacloban.
Kabay Pag-Ginoo nga ikaw magahatagid sa pag-iya kaalam kay bisan man sa pagplano nila Ginoo sang first quarter activities bisan man sa sini nga mga tinuig kag sini nga binulan. O Lord, kami Ginoo nagapadayon man sa mga domestic stations sa DXAS dito sa Sumbawanga, sa DXJL FM dito sa Cagayan de Oro, sa DXFE sa Davao Ginoo, bisan man sa DXGR FM sa Cotabato. Kabay pa nga ikaw Ginoo magahimuno sa ila kinahanglanon sa pangadlaw-adlaw man Ginoo nga mga operations. O Lord, kami man nagapangamuyo bisan man sa special ministries and support teams kasubong man sang Papuri Music Ministry. Dalay ang Ginoo for this kind of ministry nga nakalabot man sa mga local churches kag bisan man sa mga katawhan nga wala pa Ginoo nakakilala sa imo, kag paagi sa mga ambahanon, kag paagi man Ginoo sa mga kamatuoran nga halin mismo sa sini nga mga ambahanon naka-share Ginoo sang gospel through this music. Lord, kami man Ginoo nagapangamuyo bisan man nga sa mga concerts and events, upcoming events sang papuri, kabay pag ikaw Ginoo magagamit kag magahimuno sang protection kag bisan man gani Ginoo giya kag kaalam kag kalipay man o Dios sa paghimo nila Ginoo sa sini nga hilikoton. Lord, kami man padayon nagapangamuyo bisan sa amo nasyon, kabay pa nga ikaw magtipigid sa tagsitagsa bisan man sa mga kauturan namon nga napiktuhan naman sang paglupok Ginoo sang kanlaon, sa mga ligan ni inadlaw nga napiktuhan gid Ginoo ang mga communities kag bisan man sa mga barangays Ginoo, kabay pa nga ikaw man magprotect sang mga kabataan kag bisan man sa mga katawhan nga vulnerable gid Ginoo, kay gamita man Ginoo ang mga LGUs bisan man sa mga NGOs Ginoo nga padayon Ginoo nga nagahikot man sa sini nga

kung aton bala tun-an ang ginatawag natin nga prophecy, na gaumpisa kita sa tiyon nga ang aton kalibutan na paidalom sa pagsumpa sa Diyos, it was cursed because of sin. Tungod sini, affected hindi lamang ang tao na siya napatay sa espiritu, meaning siya nahiwalay, he was separated from God, and not only that, man will experience death tungod nga tungod sining sala. Kag hindi lamang ang tao, the whole creation is also subject to this curse nga amunay ginagaantos kita, hindi tun lamang sa sulod natin kundi sa epekto sang sala sa aton environment. Kag suno sa mga manalagna, mga prophets in the Old Testament, inlarawan na nila ang palabuton sang aton nga kalibutan. Kag yin tagna na nga may manugabot nga manluluwas kung sa diin pagabaguhon niya ang pagipusoon sa mga tao, kag ang bisan pa ang aton kalibutan that is going to reign, siya maghahari in aton manluluwas kasi Kristo Jesus sa sininga kalibutan, kag amoy na ang inatawag naton the millennial reign of Christ. Magunang millennial reign of Christ kung aton basahon ang libro sang papayag, ang may ginatawag nila the convulsion of nature, kung paano ang aton kalibutan mag-experience sa mga catalytic events, disturbance of nature, hindi lamang ang duta gani, bisan pa ang kahawaan sa bag-o magkari ang Ginoo tungod sa iya nga pag-ukom sa kay Antikristo, ang iya propeta, kag kay Satanas. There will be a chaos in the world, and suno gani kay Pedro, ginlarawan niya nga ang kalibutan is under fire and the elements shall melt with fervent heat. Kag amoy ni ang larawan sa katapusan sang aton nga kalibutan, kag ang aton Ginoo is going to renew the world, is going to reign, kag siya maghahari diri sa sininga kalibutan sang isa kalibo ka tuig. Again, man will experience just like the time when Adam and Eve, you know, when they were enjoying the freshness, the beauty of nature. So amoy ni ang aton ina paabot suno sa mga manalagna nga matuman din ini kay this is what we call the second advent of the Lord Jesus Christ. Discussery nga kung natabo gani ato ang una na pagkari sang Ginoo, intagna ang tanan nga magkalatabo sa una yang mga pagkari diri sa kalibutan kag nagkalatuman tanan, wala sang hindi natuman nga tagna sa aton Ginoo sang pagkari niya. Now how much more the second coming of Jesus Christ, intagna ini nga tion nga ang kalibutan mag-experyensya sang kailwayan, kag ginatawag naton na the age of Aquarius, inaglarawan na the age of Aquarius. Kag bago sina ang matabo, ginlarawan diri ana ni Apostol Pablo sa taga Roma ang pag-asa, paglaom sang mga tumuluo. Now this is particularly written to the saints in Rome, kay inmet lang yan diri ang aton kuno mga pag-antos karon siningation, mga sakit, mga problema, kag madamo pa nga mga nagkalatabo sa aton susyudad nga naghatag kabugatan sa aton, sa aton mga tumuluo. Labi na gid ang naga malasakit bala. Hindi mga pag-antos kag ang mga pag-usig o pag-persecute sa mga tumuluo, hindi ini makumparar, it says here, sa himaya nga ipayag sa aton Ginoo.
o magsiling kita hindi makumparar but silingon na wala na dito ya sa mga pag-antos, wala na ito yung mga pag-persecute kaginarawan sa atong ganyan diri, the new heaven and the new earth. If you have time, you read that chapter 21 and chapter 22. We will experience what is called perfection in heaven nga ginaamaman sa aton nga Ginoo. Kag butsilingon magpasensya lamang kita. Let us be patient. Let us forbear sa tanang mga pag-antos naton. We will not give up labi na git sa aton nga pagtuo sa iya kag pag-alagad sa iya. Padayon lang sa gihapon sa tunga sa ni mga pag-antos kay sobra-sobra ang kalipay nga ipayag sa aton dito sa adlaw sa pagkarisang aton Ginoo. Kag ginlarawan nga ni diri kung nga anag-antos kita suno sa aton nga ginbasa diri nga ang tinuga yid hilwayon sa kahiulipnan sa pagkamadinulunton kag makaagom sang mahimayaon na kahilwayan sang mga anak sang Dios kay ang tinuga nagaugayong aginlarawan diri nagaugayong sa kasakit sing tingob tub-tub karon tungod blasang madamo nga mga kalamidad nga gaabot sa aton lately lang madamo nga mga natural catastrophes nga aton eksperyensyahan may linog in different and virus places may gutom damo sumunga antos ang gutom madamo nga mga sunog nga mga puluyan balay damo nga mga nagkalamatay tungod sang unos sang baha dinog kag ini tanan nagalarawan mga utod sa Ginoo nga ginpayag na ini sang Blanka Sulatan. Even in the time of the Lord Jesus Christ, may mga amunay ni mga pag-antos, but the prophecy will tell us that this will multiply in the last days. Magdubli ini, kag ini mga tanda nga makita naton sa sininga mga inadlaw, sininga mga panahon nga ginambas ang balaan nga kasulatan. This will be may mga gera, may mga tungod sa gera, madamo sa mga hinagutom, kag makitantaman subong ang morality sa tao subong ang mga panahon, ang mga wickedness in our society. Kag siling diri, hindi lamang iliyang kalibutan, nag-antos kita man ng mga tinubos sa Ginoo. We are affected by this, sining the curse sa aton nga kalibutan. Kag matahom diri nga ginlarawan sa aton ang gahom sang balaan nga espiritu sa sini nga context gani ni Apostol Pablo nga in spite of this sufferings that we have may pagbag-o ang aton nga kabuhi within us. Makasiling kita in the midst of these sufferings, in the midst of these trials in life, we can still experience joy and peace tungod sa kay Jesus Christ. Makita natin din ang gahom sang pulong sang Diyos, the power of the gospel of the Lord Jesus Christ. Inibalang pulong, for it is the power of God unto salvation. Ang pulong dira nga power is so strong like a dynamite. From the word dunamis, from like a dynamite that can change your stony heart, pidi mabungkag sining gahom sang gospel ang sala sa aton. Agud lamang kita mangin bag-o nga tinuga sa iya tubangan. So tungod sini sang gahom sang ebanghelyo sang Dios kag sang gahom sang balaan ng espiritu nga naaton na angkon ang gahom nga makabag-o sa aton. May ara ini nga kailuwayan sa aton mga sala.
Now, I remember that believers are freed from the penalty of sin tungod sa pagpanginatay sa atong Ginoong Hesukristo sa krus ang Kalbaryo, intagakita sa kailwayan sa penalty sa sala, as well as bisapining the present grip of this sin in our daily lives, in experience natin ang mga pagsulay, madamo sa atong gisa, masulay man. But we thank the Lord for the power of the Spirit kayara sa aton na makahatag sa aton sa gahong to overcome all these temptations in life, ma-overcome man natin ang mga hardships in life. This is the promise of God to those who believe in the Lord Jesus Christ. So isa ini ka pagpanum sa aton nga abyan kag makauturan, hindi lamang na may mga pag-antos subong, kundi may there is a prospect of change. Siling diri ni Apostle Pablo sa Roma kapitulo 8:20-22, siling nga di sining dinalan. It says, kag ang tinuga na sakop sa kaluyahon, hindi sa iya kaugalingon nga kabubuton, kundi sa kabubuton sa tung nagsakop sa iya sa paglaom. Bangod nga ang tinuga, gid hilwayon sa kahilupnan sang pagkamadilunton, kag makaagom sang mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios. The Apostle Paul higin surat niya ini, na ang ining tinugas ang Diyos was subjected to futility kag nagapaabot in hope that the creation itself will be set free from its bondage to corruption. May aragli kahilwayan nga ginalook forward kita in the midst of this groaning sang aton nga kalibutan. Kay siling diri ni Apostle Pablo sa verse 21, tungod ang tinuga mismo shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Di may ara kita ginapaabot the glorious liberty of the children of God. May kailwayan ka ato ginapaabot. Siling diri sa pahayag 21, may tiun kamudera sa inyong mga puluyan nga nagapalamati sa versikulo 1-5, makita natin diri nga ang pag-recover sang aton nga kalibutan. This will culminate in the promise of the new heaven and the new earth. May ginahambal diri ang balang kasulatan nga may bag-o nga langit kag bag-o nga duta. Kay sili niya diri, he will make all things, making everything new. Pagabag-ohon niya ini nga kalibutan nga na mapunan sang kabug-atan napunan sang pagkadi matarong kag ang mismo ang aton kalibutan nagaugayong tungod sang resulta sang sala kag inaman sang Dios ang bag-o nga duta para sa aton. What a wonderful promise of God nga kita nga mga tinubos may adlaw kun sa diin we will be delivered from the bondage of this corruption. Kay ginaman sang Dios ang duog ngun sa diin wala na sang pasubo. There's no more sorrow, no more crying, no more tears sa siling dira sa chapter 21 of Revelation. Kakita magakabuhi sa walay katubtuban dito sa duog na iya ginaman sa aton dito sa langit. Nagapasalamat kita sa Ginoo sang iya plano gid sa aton. Di kun ikaw nagapamati sining minsay, sining adlaw abyan yari ang tiun nga mahilway na kita sa mga pag-antos, ang ginatawag natin mga corruption in this world, sa aton nga pungsod, katungod sini damo sa mga pag-antos. Salamat sa plano sang Ginoo para sa aton tanan. Kabay nga aton gin ini, i-look forward, ini nga karis ang aton Ginoo adlaw-adlaw. Abi ninyo kung kisa nagabot na ang kaluyahon sa aton, di na tong promisa sang Dios sa iyang pagbag-o sa aton,
tandaan naton ang Dios gid mas kung masiling pa naton ang iya nga pagkari, mas excited ang Ginoo sa iya nga pagkari kay iya pag-asab niton is going to the rapture the church and to be with him in eternity. Kay amo ini ang iya plano nga pag-ilwayon kita sining mga pag-antos, sining kalibutan, apang tandaan ta ang gugma sa Diyos nga siling sa balang kasulatan, He is not willing that any should perish but have everlasting life. He is not willing that man, isa ka tao, magakadto sa kalaglagan, sa impyerno. Amoy na nga ang Ginoo maluluyon gid. Kita nagadali gid ayhan pero madamo pa nga mga kalag na dapat magliso sa ilang mga sala. Kag batunon sa ligan sa Jesus nga ila personal nga manluluwas. Pasalamit ka ta sa Ginoo sa iya bugay ang gahom sang ebanghelyo. It is the power of God unto salvation. Kabay magkabuhi kita nga balaan samtang nagahulat kita sa iya nga pagkari kag ginasaad gid nga ang nagahulat sa iya ang nagaygugma sang iya nga pagkari iya pagahimayaon. So this is the message for us today. Liwat antuson naton ang mga pag-antos kay ang mga pag-antos subong umalagi lamang ang Diyos nagsaad gid nga may there is a time when there will be perfection. Wala na dito ya sa mga pag-antos. Kabayang ginuugid, padayon sa pagpakigambal sa aton, kag mag-alagad sa iya, tub-tub sa katapusan. Salamat sa inyo ang pagpamati, sining programa sang tinapay sang kabuhi. Ini inyo alagad sa kahinan, Pastor Henry Sinina.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Maayong aga sa tanan, dalayaw ng Ginoo sa sininga bag-o nga adlaw nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Kag welcome again sa aton mga kauturan diri sa aton nga program Buhing Paglaom. Now subong aga pag takpan nato ng aton nga pagtuon sa sininga topic The Reality of Trials. Diri sa Psalm chapter 31 verses 19 to 24. Pero basahon ko lang diri ang verse 19. Ginagamba lang pulong sa Diyos. O how abundant is your goodness, which you have stored up for those who fear you and work for those who take refuge in you, in the sight of the children of mankind. May God bless the reading of His Word. Magapangamuyo kita. Diyos, kamalaan, kagamay namon sa langit, ako ginungamon nga kalipay, kagpagpasalamat sa sining nga kayunang ginhatag ni mo sa amon. Kung sa diin Ginoo, ginhatag mo ining nga libre sa amon Ginoo. Salamat man Ginoo sang sining oportunidad nga may ara kami sang liberty man nga makatuon, makapamati, makapamalandong sa mga pulong. Kagabay pangako nga pangamuyo Dios nga hindi lang kami maayo nga nakapamati or makapamati sa mga pulong. Kagabay pa in response Ginoo sang imo kaayo according sa sininga verse, we will respond to you O Lord. Salamat man Ginoo sang sining opportunity sa siniman nga ministry nga ginhatag nimo sa amon sa ngalan ni Jesus. Amen, kag amen. Now kahapon, gintunan naton ang 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7. When in fact, aton gani gintunan ang ining principle that we can rejoice in trials by looking at God's perspective, God's promises, and God's presence. Now subong aga, aton ini pamalanungan diri sa Psalm 31. Kung sa diin, ining chapter 31, it's a heartfelt prayer of David. Kaya niya, ginsulat ini sang tion nga si Haring David, nakaagom siya sang great distress. Kaya niya, Salmo does not only specify exactly what crisis nga ginatubang ni Haring David, but ang lingwahe diri nagahambal nga naka-experience siya sang betrayal, slander, kagbisan man ang mga enemies, nagaplano sa iya nga may himuon nga malain against sa iya. Ara na sa verses 9 to 13. In fact, some scholars nagapati nga ang ining chapter, ang ining chapter 31 sang Salmo, nag-connect ini sa kay Haring David sang tion nga nagapalagyo siya sa kay Haring Saul. While others see it as reflecting various times in his life when he felt abandoned and under attack. Kun aton pagani ni kalagingon ang ining kapitulo 31 sang Salmo na divide ini sa tatlo ka movements. Una gid sa tanan from verses 1 to 8 naga suggest ini kag nagatudlo ini sa aton ang isa ka cry, a cry for deliverance ni Haring David. From verses 9 to 18 diri naman aton makita kag mapamlandungan ang confession or David's confession of distress. Kag naagom niya ini, kag in fact, his strength was falling this time. His friends have abandoned him and the enemies whispered lies against him. Pero diri sa verses 19 to 24, hindi lang naton mabasa, mapamalandungan, ang panawag kag pangayo bulig ni Haring David for deliverance, a cry for deliverance. But of course, confession of distress. And lastly, ari, a celebration of God's deliverance from verses 19 to 24. Kag ini nga mga verses from verses 19 to 24, makita mo ang dako nga pagbag-o or shifts from a sorrow to joyful moment with the Lord nga naagom ni Haring David. Kaya si Haring David gani diri, gin-proclaim niya ang kaayo sang Diyos, ang presensya sang Diyos, kag ang kabakod sang Diyos, kay tungod maayo kag gracious gid ang Ginoo. He ends with a call for all God's people to love the Lord and take courage. Ara na sa verses 23 to 24. Now, in Jewish tradition, ang Psalm 23 became a prayer of trust for God's people in times of suffering. In Christian tradition, at the present time, it is a profoundly significant because Jesus himself quoted verse 5. Ano hambal dira sa verse 5? Into your hand I commit my spirit. You have redeemed me, O Lord, faithful God. So makita nato diri abiyang manigugma nga significant gid ini nga mga kamaturan kag tinaga ni Haring David bisan man sa sining mga tinion. Amo na gani abiyan kag manigugma. Nga ining Salmo Kapitulo 31 nagatudlo ini sa aton nga ang pagtilaw matuod. But on the other hand, ang Ginoo naton is our refuge and he is our ultimate reward kag ini nga reward belongs to those who trust in him. That's why, brothers and sisters, makuha nato ang ining principle that trials are temporary, but the reward of God's goodness, shelter, and strength is eternal. Again, trials are temporary, but the reward of God's goodness, shelter, and strength is eternal. So what reward does God give those who endure trials faithfully? Una gid sa tanan, ang kaayo sa Diyos. The goodness of God. Nagkabal ganit si Haring David diri that God has stored up goodness for His people. That every act of faithfulness in trials is remembered and rewarded. Hambal ganit ni Randy Alcorn, isa sa mga paborito kuman nga author, hambal niya ganit diri that every sacrifice on earth will be abundantly repaid in heaven's reward. Every sacrifice on earth will be abundantly repaid in heaven's reward. That's why, brothers and sisters in the Lord, when we are tempted to despair, remind yourselves sa sininga kamaturan that God's goodness is waiting on the other side of the trial. Kaayo sang Diyos. Kaayo sang Diyos. So the goodness of God, amo ni ang reward nga maagom naton, maexperiensyahan naton, kung kita faithful to endure. So what reward does God give to those who endure trials faithfully? Not just the goodness of God according to verse 19, but according to verses 20 to 21, secondly, the guarding of God. Ang pagbantay, ang pag-protect sa Ginoo sa aton. Ang Ginoo naton hides His people in His presence. He doesn't always prevent trials, but He shields His children from the ultimate harm. Kanami, lang nga pamaladungan ina nga tinaga. Yes, ginallows ang Diyos ang mga trials nga ma-experience naton. But abiyan, panigugma, amunihay. Ang Ginoo mismo ang nagatipig sa aton from the ultimate harm. God will not protect you from anything that will make you more like Jesus. That's why instead of resisting God sa iyang pag-allow ining mga butang, surrender to Him. Ask His strength and ask His wisdom to endure these things. Why? Because God is guarding you. God is protecting you in spite and despite sang aton nga mga ayan nga mga kakulangan. Ayan sa aton nga pag-doubt, pagduwa-duha sa aton nga Diyos. He is our faithful God. That's why run to prayer and scripture. Importante mga muyo kita. Importante nga punantaman ang aton kabuhi sa mga promesas ng Ginoo. And let God be your hiding place in times of distress. In times of distress. So that's why abiyang manigugma. Ang Ginoo gid mismo ay nagagiya sa aton. At the same time, He is guarding us all the way. So what reward does God give to those who endure trials faithfully? Not just the goodness of God. Secondly, the guarding of God. And lastly, kanami sining ikatatlo diri sa verses 23 to 24, the grace of God. Amuning rewards ang Ginoo sa aton. Ngang iya katutom, no? Iya kaluoy. In fact, si David diri naghambal gani siya nga he calls the saints to be strong because the Lord preserves and strengthens the faithful. God Himself is the one who preserves and strengthens the faithful. In reality, ang Ginoo wala iya nagakuha sa sining nga trials. In fact, ang grasya amo ang nagasupply. Siya mismo nagasupply sang grasya niya to strengthen us, to endure trials. Ang manahambal ni Adrian Rogers, naghambal siya one time sa iyang awali, that faith that cannot be tested cannot be trusted. Faith that cannot be tested cannot be trusted. Amo na ganing kasubong bala sang isa ka soldier, no? A soldier does not gain courage because the battle is easy, but because his commander assures him the victory. So ang grasya sa Diyos is our assurance. The grace of God is our assurance. So instead of rebelling against God, or shall we say, mag-doubt pa kita sa iya? No, listen. Ang Ginoo naton mismo ang nagahatag kag nagapa-experience sa aton sang iya nga grasya. Trust is empowering grace. Remember this, brothers and sisters in the Lord, that you need to take courage. Why? Because God will not only sustain you, but honor your endurance. Ang humble ni Jesus Christ, well done, good and faithful servant. Wow. So again, nabiyang manigugma, what reward does God give to those who endure trials faithfully? Number one, the goodness of God. Secondly, the guarding of God. And lastly, the grace of God. Again, brothers and sisters in the Lord, ang Salmo Kapitulo 31, nagatudlo ini sa aton that those who endure trials will experience the goodness of God, the guarding of God, and the grace of God. According to Charles Spurgeon, that the greatest reward of heaven is not what we receive, but who we see. That is Christ Himself. So stand firm, brothers and sisters of the Lord. God has stored up goodness, guards you in trials, and gives grace to carry you through until glory. Salamat gid abiyang manigugma sa imong pagsunod subong aga. Ako inyo lagad, Pastor Eliezer Danacar, kagini ang buhing paglaom. Have a blessed day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Welcome mga biyan kag mga utod sa Ginoo sa atong programa Wonderful Words of Life. Iniinyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Ginatuyuan kita diri sa pagpamalandong sa James chapter 1 verse 19 pakadto sa verse 25. Ang pulong sa Ginoo nagasiling diri: Wherefore my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Kabay ang Ginoo magapakamayo gid sang iyang pulong. Katahom sa passage nga aton diri ginbasa, kag nagahatag gid ini sing dako naman nga pagpanumdom bilang kita nga mga anak sang Ginoo. Now ini ang aton pagtuon subong, makita gid naton diri ang the distinguishing mark sang matuod nga tumuluo, o kon the distinguishing mark of true salvation nga may ara gid siya desire, no, ang sa kakristohanon kun tuod gid siya naluwas, tuod gid siya nga anak sang Dios, may desire siya nga magapamati sa pulong sa Dios kag magtuman sa pulong sa Dios. Amo nang isa ka butang nga dapat ara ini nga marka sa kabuhi sa tuod nga Kristuanon. The distinguishing mark of true salvation is the desire to hear and obey the word of God. Amo ni siya ang ebidensya sang regeneration. Amo man ni siya ang ebidensya sang new birth. Amo man ni siya ang ebidensya sang new life. So kung ikaw matuod nga Kristuhanon, dapat may ara agid sang kauhaw sa pulong sang Dios. Okay? If you are a genuine Christian, you have a hunger for the word of God. Gani bag-o naton mag-dig deeper kita diri sa James chapter 1 sa tong text, verse 19 down to verse 25. Let me remind you sa ginhambal diri sa Psalms 119. Wow, katahom ni Psalms 119, no? Nagahatag ini sang dako nga introduction sa aton pagtuon diri sa aton text sa James. Kay ang ining Psalm 119 verse 1 to 3 nagsiling diri ang pulong sa Ginoo: Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. Blessed are they that keep His testimonies and that seek Him with the whole heart. They also do no iniquity. They walk in His ways. Bo katahong, no? Psalm 119 verse 1, 2, and 3. Amunin siya ang tagipusoon sa isa ka psalmist nga dapat amo man ni ang tagipusoon sa kabuhi sa isa ka Kristiyanon. Ang punto, amo ang aton bala nga attitude toward the scripture. Sa dugay na nimong Kristiyanon, sa dugay na nimong pagkabuhi sa pag-alagad sa Ginoo, ano gid sa imo ang pulong sang Dios? Nan, amo na bala katawom inang apamangkot? Ano gid ka importante sa imo ang pulong sang Dios? Ano gid ang imong attitude toward the scripture? Basahon na akong liwat ha ang Psalm 119, no?
Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. Blessed are they that keep His testimonies and that seek Him with the whole heart. They also do no iniquity, they walk in His ways. O abyan utod, gabay pa nga nakita mo ang importansya sa Psalm 119 verse 1, 2, and 3. Kung amon ang tagipuson sa isa ka psalmist sa pagsulat niya sini, I hope sa aton man bilang mga anak sang Diyos, amuni tani ang aton attitude toward the scripture. Aside from that, gin-mention pagid sa Jeremiah 6 verse 16. Kag nagsiling ang pulong sa Ginoo sa Jeremiah 6:16, Thus saith the Lord, Stand by the ways and see and ask for the ancient paths where the good way is and walk in it and you will find rest for your souls. Katahom sang encouragement din ni Jeremiah sa mga katawhan sang Ginoo. Nga nagsilingkit si Jeremiah sa mga Israelites diri, Thus saith the Lord, Stand by the ways and see and ask for the ancient paths where the good way is and walk in it and you will find rest for your souls. Wow, grabe nga mga pululungon. But you know what happened diri? If you study sa book of Jeremiah chapter 6, ang ilang response diri sang gin-encourage sila diri ni Jeremiah sa Ginoo, gin-remind na ni Jeremiah sila sa pulong sa Diyos. Ang ilang response siling sa mga Israelites, We will not walk in it. Grabe, no? Makun mo na abyan uto. Amuna sila mag-response. Sang gin-encourage ni Jeremiah ang mga katawan sa Diyos na sundo nila ang ancient paths sang ilang mga forefathers, the way sila sa paggabuhi, sila mag-alagad sa Ginoo, nga wala gid sila nagpalayo sa Diyos. Dapat sundo nila ang mga good way is. Kag ang mga kamaturan, gintudlo sa pulong sa Ginoo sa ila, halin sa ilang mga forefathers, they should walk in it. Kay nagsiling diri si Jeremiah, you will find rest for your souls. And take note paano nag-respond sa mga katawan sa Ginoo. Grabe ya, vocal pagsiling nila. We will not walk in it. Grabe. Ambot sa imo abyan. Sa dugay na nimo nga pag-alagad sa Dios, ano sa imo ang pulong sang Ginoo? Di ba? I hope makapabugtaw ni sa imo, i-examine mo imong kaugalingon. If you walk in the word, it's evidence of a transformed life through salvation. Di ba? Pero kung if you will not walk in the word of God, it is evidence also that you haven't been transformed. So abyan utod, I hope nga ang imong paggabuhi, pag-alagad sa Ginoo, i-evaluate mo imong kaugalingon sa buong kung ano gid sa imo ang pulong sa Ginoo. Kabay pa ni tapareho sa mga Israelites nga ang ilang response diri sa pag-encourage ni Jeremiah sa ila sa pulong sa Ginoo. Kabay pa hindi, amoy na atong response. Nga nagsiling sila, we will not walk in it. Mo grabe ka, kasakit sa mga, sa sininga response, mga Israelites dali. So if you will not walk sa teaching sa pulong sa Ginoo, sa mga principles sa pulong sa Ginoo, nga ginatudlo sa aton halin pasong una, ebidensya ini, base hindi ikaw tuod anak sang Diyos. Amo na abyan, importante gid nga kun tuod gid kita nga Kristiyanon gina-desire ta gid ang pulong sa Ginoo. Okay? Now, sa mga proceed kita, balik kita sa Psalm 119. Since lipot aton tiyon do, hindi ginaton mabuksan ang sa ano ang James chapter 1 ba? But anyway, hatagan naton importansya anay ang expression diri sa isa ka psalmist sa iya attitude toward the word of God. Kanami sa Psalm 119 kay kadamo sa mga phrases sang iyang appreciation
sa iyang attitude towards the scripture. Ariyo, yan, bakula ang mga lines, no? Pero makita natin ini sa whole chapter sa Psalm 119. Sang, ang psalmist nagsiling, I have chosen the way of truth. Oh, karami, no? I have chosen the way of truth. My heart stands in awe of your word. Ari pagid ang lines, I delight in your law. Your law is my delight. I will speak of your testimonies also before kings and will not be ashamed. I hope in your word. I seek your precepts. And even the psalmist senses his failures, still yung desire still to obey the word of God. Kag nasulat siya pagidra, oh that my ways were directed to keep your statutes. Katahong sa mga lines sabihan utod, siling niya pa, teach me, O Lord, the way your statutes. Make me go in the path of your commandments. May ari pa yung line, order my steps in your word. Oh, let me not wander from your commandments. Incline my heart unto your testimonies. Revive me in your ways. Cause your word to be established. Ay, grabe nga mga pululungo, no? Imagine na biyan, ara ini sa Psalm 119, lawag ini sa nga chapter. Pero ginkuha ko lang ini nga mga lines. The way ang psalmist, ang iyang attitude toward the scripture. You see? How about us? Ikaw, abiyan, kumusta ihan ang pulong sa Ginoo sa imong kabuhi? Ano ang imong attitude toward the scripture? Ay, ini nga mga lines, abiyan, katahom pamalandungan. Meaning, ang ini nga psalmist, grabe ang iyang desire sa Ginoo sa pulong sang Diyos. Would you imagine, na-mention pagidra sa Psalm 119 verse 128, siling sang psalmist, I esteem right all of your precepts concerning everything. I hate every false way. Grabe, no? Katahong sa mga lines, abiyan, ang ini nga mga pululungon nga ginhambal sang psalmist. Kag ang sum total sa iyang commitment nag-express gidri sa Psalm 119:112 na nagsiling siya, I have inclined my heart to perform your statutes forever, even to the end. Ay, grabe, no? Ara pagin sa verse 97, oh, how I love your law! It is my meditation all the day. Abyan utod sa Ginoo, amo ini ang testimony of a transformed life. Ang Diyos noon na Kristuhan noon, o kung na tumuluo, ang tuod kag Diyos noon na tumuluo, gindescribe diri sa Psalm chapter 1. Sa Psalm chapter 1. Ngang iyang delight, ano ko no, is in the law of the Lord. And in His law, He meditate therein day and night. Abiyan utod sa Ginoo, amuni siya ang the defining reality of true Christianity is a hunger for the Word of God. Di kumusta ikaw? Sa imong pagkabuhi sa pag-alagad sa Ginoo, madugay na, malawig na nga tiyon. Damo na nga mga walihay na batian aton minsay sa pulong sa Ginoo. Bisan diri sa aton nga broadcast, kadamo sa mga pulong sang Diyos nga katahom nga aton pagatunan. Kumusta ang imong attitude sa Ginoo? Kumusta imong attitude toward the scripture? Gani liwaton ko, the defining reality of true Christianity is a hunger for the word of God. I hope and pray abiyan utod nga amoy ni ang pag-define sa atong kaugalingon. May ara kita kauhaw

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

May nga aga sa mga abiyan ka, gutot sa kinong nagaparan sa pagsunod sa sininga programa Victory in Jesus. Sa gyapon ang inyo abiyan ka, gutot sa kinong si Paso Algar, ga pastor sa Green Paso Baptist Church, San Dionisio Subdivision, Bacolod City. Pasalamat kita sa kinoo nga makapadayo naman kita sa pagtuon sang yablan nga pulong kakabaygid ang Diyos magapakamay sa aton. Salamat kita sa tanan nga nagasunod sa sininga programa Victory in Jesus. Kabaygid ang Diyos magapakamay sa inyo, kag sa aton tanan, kag Pastor Ferdinand Franco, thank you man sa sininga programa nimo. Kabaygid ang Diyos magagamit sini. Nga sa gapon may mga tumulo o may encourage sa pagkalagad sa kinoo at sa same time may mga kalag na makakilala man kay Kristo bilang iya Diyos kag manuluas paagi sa sining programa kag kabay nga Diyos magapakamayo sa imo dira sa Florida pod sa imong family. Okay, no, padayon kita sa aton gitun na nagligad nga Sabado, nga Sabado no. Ang liwat na gamit diri si King Solomon sa ginatuwag nga metaphor no to describe the decay of human body. Di siling sang aton nga text rin verse 4 dire matabot mang tion nga ang imo panamatinan hindi na nami no amo ni siling niya sa verse 4 dire and the door shall be shut in the street when the sound of the grinding is low. So nagarefer dire sa ang imo aton pag pamatinan no nga hindi na nami. So that's why, no? Iwat kung magtigulang na ta, no? Kita mo sa mga gulang-gulang ang mga membro sa simbahan kung isa, no? Bisan bata pa na yung isa doon, hindi nakabati. So, hindi ta paggulaton. Naman na sinong hindi, no? Kapagulaton nga. Ito, hindi ka nakabati. Isang naghahambal sa nag-istorya sa imo nga amo na pagkalagad mo sa Diyos kay pwede ganin mo gamiton nga balibad nga ay hindi na ko magsimba kay hindi man ko ma hindi man ko kabati maayo di amo ni ang disbintaha kung tigulang ka na kay siyempre ang aton pamatinan hindi na nami kung mag tigulang na. So silang isa kumandari amo ni pwedeng matabo kag silang isa verse 5a dari gray hair no di nagambal manigapon sa pagkatigulang kung hindi na pagulata ang maalaga ka sa Diyos nga ang buhok mo gaputi na no? Nagsiling sang sunod nga verse 5, loss of energy and desire. No? So, but siling on no? Nga, siyempre kung gulang ka na ya, ang imo energy, pigaw na. Kag, ang imo ya, desire ya sa pag alagad sa Ginoo, kung tigulang ha, hindi nagitungod kay damo ka na pwede ibalibad kung tigulang ka na ya. So ang kamatuoran dre nga gina-drive out ni King Solomon dre no nga kun tantaon na ton dre ang iyagid nga mensahe no is very clear nga ang physical naton nga strength maga ano ini maga luya ini o kun maga pigaw ini kun maga abot na ang ginatawag nga katigulangon. So ang challenge ni King Solomon dere sa sunod nga mang henerasyon nga samtang bata alagad gid sa Dios tungod kay amo ini ang pinaka importante sa kabuhi isang isa ka tawo if you want to have cause me a meaningful life samtang bata ka pa alagda ang Dios tungod amo ini ang nami nga samtang bata ka pa nagaalagad ka sa Dios tungod this is the purpose of God kun nga nga gin create niya kita ginluwas niya kita nga mga katawhan no? Amo na blessed din sang pulong sa Dios na book of Isaiah chapter 43 verse 7 no nga ang purpose ang Dios ang sang agintugan ng tao. The chief end of man is to enjoy with God and to glorify His name.
ma-enjoy ka upod sa pagkalagad sa Diyos, pag-enjoy ka sa pagkalagad mo sa Diyos, agud magmalipay ang Diyos sa imo kabuhi, nga samtang bata ka, pagkalagad ka, gahingirusgan ka, damo-damo gid ang mahimo mo nga mga butang para sa Diyos. No? Ti, ano siling ni Solomon dire in verse 7, dire kun verse 7, then shall the dust return to the earth as it was. Ti nagambalsik yung Solomon dire, no nga maabot simpo nga kwaon ka na sang Diyos, ti, hindi ka naman kaalagad. So that's why siling niya sa verse 8, vanity of vanities, said the preacher, all is vanity. Suliwat ang kabuhi nga wala sang Diyos, meaningless git, tungod kay nga aman, useless ang kabuhi ni mo sa sining kalibutan kung nag-aalagad kang wala sang Diyos. At the same time, amon encouragement ni King Solomon Day, alagad sa Diyos samtang pamatanon pa. So lang taon ba natin, Dre, ang ginsugpon pagid sang sininga verse 9, verse 9 down to verse 14 sa madagatan natin, Dre, no? Tisiling sang verse 8, Dre, down to verse 14, no? Ang preacher, Dre, nga amo si King Solomon, ano siling sa verse 9, and moreover, because the preacher was wise, no? Di, wala sang iban nga gina-refer si Solomon nga preacher dire, kundi siya man mismo. Tungod kano ang manugwali maalam, he still taught the people knowledge. Yea, he gave good heed in sort out in set in order many proverbs. No? Di, sinin ni Solomon dire, siya nga preacher is wise. No? Maalam siya nga manugwali, no? So that's why kung ang taon natin, dari ang ginahambal ni Solomon nga the preacher is wise, makatudlo siya sa makatauhan, siyang kaalam, kag makahatag man sa sang maayong advice, is sought out and set in order many proverbs. So that's why ang Book of Proverbs, ang nagsulat ni halos man si King Solomon. So amuni ang Book of Proverbs nga kung basahon ni Madre, makabulig inilay gay sa tanan nga mga tumuloo. So that's why kung nataon naton ang chapter 1 sa Book of Proverbs, dira, verse 2, ano siling ni Solomon dre in chapter 1 verse 2 sang Book of Proverbs, siling na dre sa verse, to know wisdom in instruction, to perceive the word of understanding. So ang siling Solomon dre, hibalo agid kung ano ang wisdom. The word wisdom dre, wala lamang ini na refer sa ginatawag nga knowledge, kundi the word wisdom means isa ini ka skill o kung application ini isang knowledge kay siling sang Book of Deuteronomy chapter 4 verse 5 down to verse 8, amo ini ang intended nga dapat himuon sang taho samtang nagakabuhi sa sining kalibutan, to live a godly life. So siling ni Solomon dito, kung kilalahon mo ang kaalam, ini nga kaalam nga ginatudlo sang pulong sang Diyos dere, amuni ang intensyon sang Diyos sa tao nga samtang nagakabuhi siya, magakabuhi siya nga godly, magakabuhi siya nga Diyos nun samtang nagaalagad siya sa Diyos. Ti amuni siling ni Solomon dere, nga dapat nagtudlo siya sang kaalam, agod nga ang taho magakabuhi sing insakto, sing balaan, matarong sa atubangan sang Diyos,
tungod amo ni ang gusto sang Dios sa isa ka tawo samtang nagakabuhi siya. So amo ni advice ang maalam nga manugwali nga amo si King Solomon. Kay gusto ni King Solomon dire nga ang next nga generation magakabuhi sila sang Dios nun nga kabuhi. Why? Tungod liwat samtang bata pa si King Solomon nag-alagad gid siya sang sa Dios. Porsang nagtigul lang na siya nang nagdamo iya ano ya nagtalikod naman sa Dios. So ang i-advise dire bilang isa ka managwali, no? Nagtudlo siya in the book of Proverbs nga alagda ang Dios, ihibaluwa ang kaalam, kay ang kaalam amo ini ang magabulig sa imo how to live a godly life. No? To know wisdom and instruction, to perceive the word of understanding. No? Sinuwat mo ito, Signono, kung basaon mo ang book of Proverbs, ang narifedra sa mga wise, mga tao, hindi nga tumuluo, while ang mga foolish dra, it refers sa mga hindi tumuluo, nga kulang tao ni Mudre, sa sining kalibutan, no? Nga mga tao nga wala a Diyos, nagakabuhi man sang hindi ayon sa gusto sang Diyos. While ang mga tumuluo naman niya, nagasik sila, nagasik kita kung ano ang gusto kag himo, ang dapat himo ni naton kung ikaw kag ako isa ka tumuluo. Ti amo ni advice ni Solomon dre. So that's why, kung basaon nato ng chapter 3, verse ang book of Proverbs, ano sila ni Solomon dre, my son. No? Nga ginambalin dre, sa iya next nga sa kay Jeroboam nga iya bata o kon Rehoboam no nga bata dre my son forget not my law. Why? Tungod gusto gid ni King Solomon dre nga ang iya bata magakabuhi siya ayon sa gusto sang Dios, but let thine heart keep my commandments. Actually, ang commandments, it refers also sa gusto sa ginasugo sang Diyos. Why? Kay amoning sugo sang Diyos dere, nga nagina-attach dere, may gina-attach dere, nga blessing. Anong blessing dere? Verse 2, for length of days, in long life, in peace, shall they add to thee. Di kung sundun ka noon ni isang bata ni Solomon dere, ang iya instruction, ang na-attach dere niya blessing, nga tagaan sa sang Diyos yung lawig ng kabuhi, for length of days, in long life, in peace. Iatag sang Diyos sa iya. Tituod man, no, kung gakabuhi ka sang godly nga pangabuhi, makita aman ni Mudra nga peaceful kabuhi mo kung gasunod ka sa gusto sang Diyos. Pero tilawi ba lang i-disobey ang ginikanan mo at the same time ang ginasugo sang Bible? Makita aman ni Mudra kung ano kagamo kagkabudlay sang pangabuhi. Why? Tungod amo ni ang makita natin dere nga gin-advise ni Solomon dere agod nga ang next nga generation magakabuhi sila sang Dios nun nga kabuhi magakabuhi sila ayon sa gusto sang Dios. Ano siling sang verse, let not mercy and truth forsake thee. Let not mercy and truth forsake thee. Di amo pagin ni ambal niya dari. Amo ni advice niya dari isang maalam nga tao. Hindi pag-isikway ang kamaturan nga amo ang pulong sang Diyos. Huh? Tungod wala na sang iban nga matuod nga amo ini ang makatudlo sa aton how to live a godly life kundi ang pulong sang Diyos. Because ang meaningful nga kabuhi, amo ning kabuhi nga may purpose. Anong purpose? To live a godly life, to live with God, to rejoice with God, to glorify His name.
So kung gakabuhi kang gakabuhi ka sang Diyos nun, amuni ang kabuhi nga meaningful, may purpose. So I hope and I pray na kita nga matumuloo magapadayon sa pagsunod kung ano ang gusto sang Diyos to live a godly life. Wala na kita sang tiyon. Pareho na ito next Saturday. God bless us all.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.

Mayong aga abyan. Welcome sa aton Bible study sa kahanginan nga nag-aabot sa imo tag sa Saturday morning diri sa aton station DYBS. Kag sa gihapon ang nag-aabi-abi sa imo sa sininga program Paso Parkon, Senior Pastor sang Grace Baptist Church, Isyu, Kawayan, Negros Occidental. Ang title sang aton Bible study karon nga adlaw, God's Rewards for Faithful Pastors. Ginhambal na kon last week nga ini nga Bible study ginadedicate na kon sa kay Pastor Noel Ontanillas, isa ka abyan kag matutom nga pastor nga naguna na sa Ginoo kag ginlubong namon tuwik sigo dito sa Mandoryaw, Iloilo. Kon ang iya pamilya nagapamati sini, gusto na kon nga ma-encourage sila nga kabuhi sang ila amay sa panimalay, ang kabuhi sang isa ka bana nga si Pastor Noel Ontanillas wala mausik abyan kundi naggamit sa nagakaigo nga paggamit sa pag-alagad sa Ginoo. Basahon na ko ng 1 Peter chapter 5 verse 4, subo nga text naton sa aton pagtuon nagasiling. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that does not fade away. Abyan, naghambal ako last week nga may mga earthly rewards man nga nabato ng pastor. Ang reward sang presensya sang Ginoo kag iya guidance, ang reward sang mga kabuhi nga nagbalhin, mga makasasala nga nagkalaluwas, ang reward sang adlaw-adlaw nga provision sang Ginoo ngang mga pastors huay ginpatumbayaan. And then ang reward sang mga espirituhanon nga bunga nga ginbilin sang pastor, nga bisan patay na siya pero damo sa gihapon ang mga bunga nga ginbilin niya. Mga mature Christians, strong families, mga trained leaders, missionaries, churches, kag mga future pastors. Makadto kita karon abyan sa mga heavenly reward nga ginaaman sang Dios para sa mga pastors. Kag gabay pa nga kon pastor ikaw nga nagapamati karon nga adlaw, you will also be encouraged to continue on padayon sa pag-alagad. Tubtob magkalamatay kita o kon tubtob magkari si Kristo. Number one, the heavenly reward of Christ's commendation. Amon ang commendation abyan ni Kristo sa isa ka matutom nga alagad. Siling niya, well done, thou good and faithful servant. Maayo ang imo ginhimo, maayo kag matutom nga sulugon. Para sa akon abyan, amon ang pinakamalahalon nga pulong nga mabatian sang isa ka tumuluo o kon sang isa ka pastor sa palaabuton nga may inadlaw sa pag-atubang naton sa Dios. Samtang nag-atubang kita sa Dios nga nagakurog ang aton tagipuson sa kahadlok sa pag-atubang sinang balaan kag masilaw nga Dios. Just imagine nga mabatian mo yang pulong niya nga nagahambal sa imo, well done thou good and faithful servant. Daw ano katahom abyan nga mga pulong. Sa sining kalibutan, kita nga mga pastors, kalabanan gid nagabaton sang kritisismo. Grabe nga kritisismo. Why mo nahimo mo? Why mo ginahuna-huna, nahuna-huna mo? 100 kamaayo nga butang ang nahimo nimo nga successful kag batahom gid. Wala sang recognition. Makahimo ka duha ka failures, grabe nga kritisismo. Amo na di abyan sa kalibutan. Hindi naton ma-please ang mga tao. Kag nagapangabudlay kita, hindi agud i-please ang mga tao, kundi i-please ang Ginoo. Kag kalabanan gid sang criticisms tungod nga nagatindog kita sa kamatuoran kag kun ano nga matarong kag maayo. Ang iban nga mga pastors nagpangabudlay na sa pila ka dekada, pero halos wala sang recognition. Hindi matalupangdan ng ilang mga katutom nga ginahimo. Ilabinigid ang iban nga mga pastors nga nagapangabudlay sa mga churches nga gagmay sa kabukiran kagsubong man sa mga kaumahan nga many times makadtuan na kon kag masugilano na mga pastors. Mga matutom nga mga pastors salin sa pagsugod asa karon nga ang sweldo 3,000, 3,500, 2,000. Sweldo ina sang 1980 pa abyan, 1985. Pero padayon nga matutom nga nagaalagad and are unnoticed by the world. Subo abyan, magtanaw ka sa ila pangabuhi. Bisan gani ang mga normal lang nga mga material nga magbagay, waay sila. Kaluoy sa ila tanon. Pero amo ni abyan, one day, Jesus himself will lift up these pastors.
Jesus himself will publicly commend every faithful servant. Inang ginatanaw naton nga mga waywaay nga mga pastors, ang Dios ang magabatak sa ila paibabaw sa pag-abot sang adlaw. Inang mga pastors nga tuman kanubo sa pananaw sang iban, batakon sang Dios, kagatagan sang Dios ang commendation in front of millions and billions of people. Kag para sa ako nabyan, there is no greater honor than to hear Christ say, "Well done, thou good and faithful servant." So mga pastors, padayon lang. May criticism, padayon lang. Gamay ang sweldo, padayon lang. Hindi ma-recognize, padayon lang. Damo sa nagakontra, padayon lang. Kay nagapangabudlay kita para sa kay Kristo. Kag hindi para sa kalipay sang mga tao abyan. Ginahimaya na to ng Diyos sa aton nga pagpangabudlay, kag hindi kay ang tao. And then ikaduha nga reward abyan, amo ini, the reward of the crown of glory. Nga ginhambal ni Peter diri sa 1 Peter chapter 5 verse 4 nga ginbasa na kun bag-o lang. Ginatawag ini nga crown of glory. Ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Stephanos crown ini kag naghalin sa Greek word nga Stephanos tes doxes. Ang Stephanos naga-refer abyan sa victor's crown. Kaginahatag ini subo nga award o kon reward sa mga tao nga successfully nagkumplito sa isa ka contest. Kag sa aton nga mga pastors, nagkumplito sang aton mga pagpangabudlay. Isa ini ka reward para sa mga matutom nga mga pastors, matutom nga nag-alagad sa iglesia, matutom nga nagwali sang pulong, matutom abiyan nga nangin willing sa ila serbisyo bisan gamay ang sweldo. Kaghambalabyan diri sang pulong sang Dios, ini nga klase sang crown nga ihatag sa mga matutom nga mga pastors will not fade away. Ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Kaga magahatag ni saton abyan mismo si Jesus Christ, the chief shepherd. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory. Just imagine abyan, si Kristo mismo magahatag sini nga kuruna sa imo. What an honor, what a glory, and what a day it will be. Ginareserba ini para sa mga faithful pastors nganangin matutom tubtob sa kamatayon. Kag ini nga reward abyan, ini nga crown is eternal, incorruptible. It will never fade. Ang mga dutanon abyan nga rewards o kon awards nga ginahatag sa mga tao nga ginapangabudlayan sang madamo agud makasaka sila sa stage kagatagan sang reward o kon award, ina nga mga earthly nga mga awards kag rewards abyan will lose their shine. Pero ang humble diri ni Peter abyan sa 1 Peter chapter 5, the crown of glory that will not fade away, the crown of glory will never lose its beauty. Kag daw ano kataho mabyan, it is God's personal recognition of faithful shepherding. So abyan nga pastor, kabalo ko kun Domingo, sako gid budlay. Kung kay sa may mga problema kita, mapreparar pa kita sang mensahe, mabasa pa kita, maaman kita sang aton tagipusoon, just go on. Kaya ang aton mga pagpangabudlay is not in vain in the Lord. And then, ari pagid, ikatatlo nga reward. The heavenly reward of souls in heaven. Amun ang hambalabyan ni Apostle Paul sa 2 Thessalonians 19:20. For what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? Amun ang hambal ni Apostle Paul abyan. Ginatanaw niya nga ang mga makasasala nga na-convert paagi sa iya nga pagpangabudlay bahin sang iya eternal joy. For what is our hope or joy or crown of rejoicing? Are not even ye? Imagine abyan, sulod kita dito sa langit sa pilakaadlaw, masugata nato ng mga tao nga masiling sa aton pastor. Salamat nga ginwalihan mo ako sang pulong sang Dios, na luwas ako kag ari ako diri karon. Salamat nga gin personal work mo ako. Salamat nga nagpangabudlay ka sa pagtaklad to sa amon sa bukid na yon, na luwas ako ari ko di subong.
Thank you, Pastor, for visiting me. Naluwas ako, ari ko sa langit, subong. Ini nga mga kalagabyan become part of a pastor's eternal rejoicing. Do ano katahom abyan nga mga rewards nga nagahulat sa aton? So, padayon ang aton mga missionaries abyan, kalabanan gid, hindi nila makita ang full harvest sang ilang nga pagpangabudlay diri sa kalibutan. Mapauli sila, ma-retire, makita nila nga do dutay lang sang nahimo nila, dutay lang na daog nga makalag. Pero sa uli sa langit, makita nila, they will discover generations who came to Christ because they remained faithful. And then, amo pag-iniabyan, the heavenly reward of eternal joy with the Lord. Matthew 25:21, enter thou into the joy of thy Lord. This reward is deeper than receiving a crown. Mas nami-nami panisang sa pagbato ni mo sang purong-purong abyan. Ang reward nga maghambal si Jesus sa imo, enter thou into the joy of thy Lord. It means it is sharing forever in Christ's joy. Magapuyo kita sa langit, tubtub sa katubtuban abyan, nga napunan sang kalipay. No more burdens. No more discouragements, no more criticisms, no more funerals, no more hospital visits, only perfect fellowship with Christ forever. Kagkun dito na kita sa langit abyan, ang isa sang aton kalipay amo ini, isa sang aton reward nga mahibaluan naton dito, that our labor was never in vain. Siling ni Apostle Paul, 1 Corinthians 15:58, your labor is not in vain in the Lord. Ang mga pastors kalabanan gid nagawonder kun balang ilang pagpangabudlay matters. Ginahambal ko ni agud ipahibalo na

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Bangud sa bugay, naluwas kita. Hilikuton nga ginasakdag sang Conservative Bible Believer Ministers Fellowship Incorporated. Ini nga programa nagapahayag sang dakong mensahe sang Dios sa kaluwasan para sa tanan.
3: Maingaga mga piyan makuturan. First verse in the Bible, Genesis 1:1 says, "In the beginning God created heavens and earth." Ang ateism deny nila ang ginatawag the existence of God. Pero mga ben makuturan, imposible nga may tinuga nga wala sing manunuka. Kung ikaw namati, kag amuman ang imong pangunahuna, ay handi mo mabaton nga may Diyos. O kung naglipog imong ulo, kung bala may Diyos ginman. Panumdumon mo ang ebidensya. Imposible nga may tinuga nga wala sing manunuga. Hindi umakita ang Diyos because ang Biblia naghambal, God is a spirit. That means invisible. Hindi budlay sa iya magpakita, but he choose not to be seen. But, ang iya mga tinuga, maathag na atong mahikap, makita, kag mausar. Ang subject naton ay ginatawag nga creation, nga tinuga, kag ang manunuga, amo ang Dios. Nga kag paano kag sano ang Dios nagtuga sining kalibutan natong ginapuyan. Kumon ginini nga pamangkot sa madamo. Paano gintugas ang Dios ang kalibutan? Until now, damo sang pamangkutanon parte sa mga tinuga. So we want to talk about the doctrine of creation. And if there is creation, I said there must be a creator. Una, dumdumon tagid nga ang Diyos nagtugas ang kalibutan nga wala siya sang mga ginagamit agod matuga ang kalibutan. However, kitang tanan nga kung magtuga kita, importante nga may gamit kita. Kung panday ka, hindi ka kahimo sa imong himuon kung wala ka gamit. So, we must understand that God created the universe by not using anything but nothing. Masami atong batihan, out of nothing.

0: kasabihan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang temprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalom. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

0: sang pagbago. Programa nga magatanyag sang kasiguraduhan sa pagbag-o sang kabuhi sang tao. Kabuhi nga mangin matahom sa atubang sang Dios kag mga tao paagi lamang kay Ginoong Hesukristo. Tiun sang pagbago. Ini nga programa ginasakdag sang Victoria Fundamental Baptist Church, San Enrique, Negros Occidental. Kagyari karon, ang alagad sang Ginoo, Pastor Edward Maglikyan.
1: Saliwat maayugid nga aga sa imo abyan nga nagasunod sining aton diri nga pagpamalandong sang pulong sang aton diri Ginoo kag nagapasalamat gid ako abyan sa imo nga nagapangamuyo. Nagbisan pa sa aton mga kauturan diri sa Victoria Fundamental Baptist Church diri sa Banwa San San Enrique nga nag-support financially sining aton nga tulmanon sa aton nga Ginoo. So happy birthday gid sa imo abyan nga nagasaulog ikaw sa imo birthday sa sini nga semana kabay pang Dios magapakamayo gid sa imo upod sang imo bugos nga panimalay kag subong man sa aton husband and wife nga nagasaulog kamo sang inyo wedding anniversary kabay pang Dios magadugang sang gugma kag katutom katampad sa isa kag isa bilang mga mag-asawa. Sa sining ation sa pagpamalandong naton sang pulong sang Ginoo, magabasa ako diri sa Mateo chapter 28 from verse 18 to verse 20. Nagahambal diri si Jesus sa iya mga pulong, and Jesus came and speak unto them saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Kabay pa ang balaan nga Espiritu maghatagid sang kaalam sa akon abyan, kagsubong man sa imo sa aton nga pagpamati sang mensahe sa sang Ginoo sa aton sa siningation. So the great commission or the great command, no? Ining atuntunan sa siningation ang dako nga mando sang aton nga manluluwas nga mo si Kristo Jesus antes siya magbalik didto sa iya amay didto sa ikatatlo nga langit. Gin command ini sang aton nga Ginoo sa tanan nga mga sumulunod niya nga amo ining pinakaimportante nga mando sa ila karon kag subong man sa aton. Una makita naton diri ang warrior, no? The warrior or the soldier. Tingin ato mo diri abyan kita nga mga sumulunod sang aton nga Ginoo, ginatawag kita nga mga Christians. Magsiling kita nga Christians meaning followers of Christ teaching. Ginasunod naton ang ginatudlo ni Kristo Jesus sa Biblia, diri sa iya nga libro. Ginatawag naton ini nga Bible, ang libro nga ginbilin sang Dios sa aton. Importante kag tama kay importante nga libro nga ginbilin sang aton nga Ginoo, ginpasulat niya sa iya mga tumuluo kag mga tao nga mga balaan nga nagatuo sa iya kag amo ini ang mando sang aton nga Ginoo bilang kita mga warrior or gintawag kita sa isa kapulong Christians who follow the command of Jesus Christ. That's why ginatawag kita mga Kristuhanon. Hindi lamang kita Kristuhanon sa aton baba, hindi lamang kita Kristuhanon tungod na tao kita diri sa pungsod Pilipinas, kundi Kristuhanon kita sa aton nga panggawi, sa aton nga ginapanghambal, kagbisan pa sa aton nga mga ginahuna-una. So we are the warrior of Jesus Christ, Christians kita sa isa kapulong, kag we possessed by Christ. Si Kristo Jesus yari sa aton tagipuson, silingsang John chapter 1 verse 12, sa tanan nga nagbaton kay Kristo Jesus nangin anak sang Dios, kag si Kristo Jesus yara sa aton tagipuson, kag ang balaan nga Espiritu Santo, siling ni Apostol Pablo sa Romans chapter 10 nagsulod sa aton tagipuson. We possessed by Christ and we possessed by the Holy Spirit. Amo nang pulong nga Kristuhanon abyan hinigugma, kag ang ginapanghimo naton sa sining kalimutan, amo ang bunga sang balaan nga espiritu, that is Galatians chapter 5, nga ginahimo naton ang mga butang nga maayo, such as love, joy, peace, long suffering and gentleness. Madamo pa nga mga maayo nga mga butang nga ang ginahimo naton ini kag makita ini sa aton kabuhi tungod kita mga Kristohanon. Kung hindi kita ya Kristohanon, then ang bunga sang unod nga ginahambal ni Apostol Pablo dira sa Galatians chapter 5 man from verse 20 or verse 19 to verse 21, makita naton dira ang hindi maayo nga mga bunga sang unod, no? Adultery, fornication, kag madamo pa nga mga malain nga mga butang. So kita ya ginatawag kita Christian because ginahimo naton ang mga maayo nga mga butang nga ginhambal sang aton nga Ginoo. Hindi lamang kita warrior, Kristohanon kita, kundi committed, no? Ang isa ka warrior o konsoldado ni Kristo Jesus, dapat mangin committed siya, meaning dedicated siya sa pagsunod sa aton niya Ginoo. Mayara siya nga submission to the Lordship of Jesus Christ. So kung ano man ang ginamando sang iya nga Lord, no, or Master nga mo si Kristo Jesus, amo na nga dapat si Kristo Jesus hindi lamang ginbato naton bilang aton Savior, but we must receive Christ as our Lord or Master sang aton kabuhi. Kaya di madamo nga mga tao sa sining kalibutan as if nga ginbaton man nila si Kristo Jesus bilang ila Savior but not Lord of their lives. So kabay pa nga kita man, no, mga tao kung nagat siling kita nga kita mga Kristohanon, dapat gid naton isipon nga si Kristo Jesus dapat mangin Ginoo, mangin Lord, mangin Master sang aton nga kabuhi, and we must submit to the Lordship of Christ. Amo ina ang kasayuran nga kita committed nga mga Kristohanon, ano, obedience to the command of Christ. Kay tigin command ini ni Kristo Jesus sa aton ang Matthew chapter 28 from verse 18 to verse 20. Si Kristo Jesus mismo ang nagcommand sini sa iyo mga sumulunod, subong an kita mga kauturan kay sumulunod kita sa ating Ginoo. Kung ginbato naton si Kristo Jesus sa aton tigipusoon, kag aton ginabasa, kag ginasunod ang ginahambal niya, then kinahanglan tumano naton ang command sang aton nga Ginoo naton as siling nakon obedient nga mga Kristohanon, obedient nga mga soldado sang aton nga Ginoo, and ready to suffer for the sake of Christ. Kag kita ready bisan pa nga magantos kita sa kausa sang aton nga Ginoong Jesucristo. So kabay pa, no, nga hindi lamang kita ya Kristohanon nga kun maayo lang, no, Kristohanon kita dapat, hindi lamang maayo nga nagakatabo sa aton nga kabuhi kag sa aton pagsunod sa aton nga Ginoo, kundi Kristohanon kita, and we are soldiers, warriors sang aton nga Ginoo, ready to suffer for the sake of Christ, and ready to do, ready kita nga paghimuon ang ginmando sang aton nga Ginoo nga ginhambal ya diri sa verses 20 or 19 and 20. Ginkamand ina sang Ginoo diri sa aton mga katuoran sa Matthew chapter 28. We should ready to do the command of Christ. Kay ti ini nga mando, hindi ini abiyan mahapos. Kung hindi kita committed nga mga Kristohanon, hindi naton ini paghimuon, and even ready to die for the sake of Christ. We are ready to die to this command of Jesus Christ. Kay bisan pa si Apostle Pablo nga nangin ready siya, kag of course nangin matay man si Apostle Pablo for the sake of Jesus Christ. And then we are warrior, meaning church. Kita simbahan sang aton nga Ginoo ang ginahambalan diri. I believe nga mo ining simbahan sang aton nga Ginoo. Magsiling kita simbahan, meaning the assembly of saved people, the assembly mga paang pagtilipon sang mga Kristuhanon, mga anak sang Ginoo, no? Ginatawag kita nga church, assembly kita sang mga ginluwas ang aton nga Ginoo through His blood and through our repentance and through our faith in Jesus Christ. Amo ini ang ginhambalan sa sini nga dinalan sang balaan nga kasulatan. Number two, the way. Ano ang pangapaagi diri sa paghimo naton sang dako nga kamandang aton nga Ginoo? So matag diri sa Matthew chapter 28 and verse 19 nga kinanglan maglakat kita. Go ye therefore. So amo ining ginhambal sang Ginoo. Hindi kita nga ginhambalan nga magstay. Hindi kita nga ginhambalan nga magtulog, kundi ginhambalan kita sang Ginoo nga maglakat. So madamo karon sa mga anak sang Ginoo nga naluwas naman sila. Nasiguro nila nga kun kuhaon na sila sa sining kalibutan sang aton nga Ginoo nga magakadto sila didto sa ginarian sang Dios. Pero madamo karon sa mga Kristuhanon nga hindi nangin matinumanon sa gin-command sang aton nga Ginoo nga maglakat kag magpanugid kag magtudlo sang iya nga mga pulong. Of course, una gid sa aton nga Jerusalem, that is our family. Kabay pa nga kita gid, no, maglakat, kagsugira nato ng aton panimalay, and Judea, meaning aton nga mga neighbors naton, and Samaria, meaning ang aton nga banwa, kagsyudad, kagsubong man siling sang Ginoo diri, unto the uttermost part of the earth, meaning sa bungos nga kalibutan. So mo nang maglakat di kita, hindi naton ini mahimo ang aton dako nga misyon sa sining kalibutan from the Lord Jesus Christ kung hindi kita maglakat. So kabay pa, no, halin sa kabataan, pakadto sa mga young people, kagkakadto sa aton nga mga adult nga mga Kristuhanon, kabay pa nga hindi lamang ang aton pastor maglakat, hindi lamang ang baybuluman maglakat, kundi kita nga tanan nga nagbaton kay Kristo Jesus, bisan pa isa lang sa isa kasimana nga maglakat kita. Kag siling sang Bible diri magtudlo sang gin-command sang aton nga Ginoo sa mga natabo sa aton kabuhi nga nang Dios nagbag-o sang aton kabuhi tungod kay ginbaton naton si Kristo Jesus sa aton digipuson, maglakat kita. Ay hanasugira na nato natong panimalay, then sunod ang aton mga neighbors. Ayan na sunigiran ta ng aton mga neighbors, ang sunod ang bungos naton nga ginaistarandera nga banwa, ayan, o kung syudad, kag of course sa bungos nga kalibutan, itudlo naton ang pulong sa aton nga Ginoo, muning Biblia, itudlo naton karon, masa madamo lang ang mga paagi karon, itudlo naton sa aton nga cellphone, itudlo naton ang pulong sa Ginoo, iwali naton ang pulong sa Ginoo. Kundiin man kita magkadto, ay believe mo ini ang paagi para matugub naton, malikop naton ang bugos nga kalibutan sang pulong sang aton nga Ginoo antes siya magkari sa sining kalibutan. Ay believe nga wala pa diapon nagbalik ang aton nga manuluwa sa sining kalibutan tungod ang iya mga pulong wala pa matudlo sa bugos nga kalibutan. Na biyan kung ikaw isa ka Kristuhanon, ano man ang imo profesyon, ano man ang calling sang Ginoo sa imo, ang command sa aton is the same. Go ye therefore and teach all nations. Kag kita magpangamuyo silinda sa Matthew chapter 9 and verse 38, pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. Amo na kinanglan kung kita mga anak sang Ginoo, kinanglan mangin mapinangamuyoon kita, kaya amo ining aton power, amo ining aton gahum, amo ining nagapainit sa aton sa paghimo sang great commission sang dako nga sugo nga ginhambal sang Ginoo sa iya mga pulong aton nga ibusag ang pulong sang Ginoo. Psalm 126 verse 5 sa niya, so they that sow in tears shall reap in joy. Aton ini isabog, aton ini itanom ang pulong sang Ginoo sa mga katawhan. Itanom naton sa ila tagipusoon kag kita may ara nga pagpangamuyo siling niya dira sa verse 6 nga naghibi, meaning amo inang aton nga mga pagpangamuyo sa sining mga katawhan siling sang pulong sang Ginoo shall doubtless come again rejoicing. and bringing his sheaves with him. Muna nga, kung kita nagamatinumanon sa kamansang aton nga Ginoo, then madala naton ini mga katawhan sa Ginoo, kay mayara kita nga, lastly, the wages, amunang presensya sa Ginoo, nga magaupod sa aton. Tagaan kita sa Ginoo sang kuruna, sa aton paglakat, kag sa pagwali sa iya pulong, and there is joy in doing the command of God, and there is a positive and a result when we do the great commission. Na biyani ni Gugma nga nagapamati karon ang akon ginawali amo yung pinakadako nga sugo sang Dios diri sa Biblia nga itudlo gid ang iya mga pulong. That's why ginatudlo ini diri sa sini nga istasyon kag sa imong nga nagapamati abyan ang kaman sang Ginoo sa aton nga iwali ang iya mga pulong kag ang nagahinulsol kinanglan bautisuhan sa ngalan sang Amay sang Anak kag sang balaan nga Espiritu abyan. Ikaw karon nga nagapamati sa akon kabay pa hinulsoling imo sala kag bato na si Kristo Hesus sa imo tagipuson kay amo ining pinakadako nga sugo sang Dios sa akon kag sa tanan nga mga preachers to preach his word. Kabay pang Dios magapakamayo gid sa aton tanan.
0: Salamat gid sa inyong pagpamati. Kabay nga magkadangat kita sa paghinulsol sa aton mga sala. Magbaton kay Ginoong Hesukristo nga aton maluluwas, agud makadangat kita sa matuod-tuod nga pagbag-o sang aton kabuhi.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sang aton Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sang pagwali sang pulong sang Dios sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Ang Dios nga may nagpahamtang kay Ginoong Hesukristo nga mo ang palagtukuran sang kabuhi. Wala na sang iban pa. Sadsaran sang kabuhi. Ini nga programa ginasakdag sang La Castellana Fundamental Baptist Church. Yari karon ang inyong kubos nga alagad, Pastor Francisco.

Nga aga sa amon mga abyan kakinigugma, sining aton nga mga avid listeners sa sining Christian radio station dari sa Bacol City, DYBS. Salamat sining aton nga Christian station nga paagi sini. Madala naton ang mensahe sang pulong sa Ginoo sa aton mga listeners diin man kamo na pahamtang. Hindi namon kamo malabot makadtuan ayhan sa inyo puluy-an o lugar apang bangod sining pagwaragwag, pagwali sang pulong sa Ginoo on the air, makalabot sa inyo ang mensahe sang pulong sa Ginoo. Kani salamat gid sa aton mga kauturan ka mga abyan na nagasunod sa pagpamati sini, bisan pa sa mga members sang Lakas Liana Fundamental Baptist Church. Salamat gid sang inyo padayon nga pagsakdag kag pagpangamuyo sining aton nga program Sadsaran sang Kabuhi. Inakalipay naton sa gihapon nga ining tion magamit naton sa pagpalabot sa inyo sang kamatuoran gani nga sa sining aga, bisan pa sa naga-celebrate sang ilang birthday, maayo gid or malipayon nga pag-celebrate sang inyo kaadlawan. Sa sining aga magabasa ako sang dinalan sang kasulatan diri makita sa Book of James chapter 2 verse 14 nagasiling ang pulong sang Ginoo diri sa James chapter 2 verse 14. What that it profit my brethren, do a man say he had faith and have not works? Can faith save him? So amo ina ang pulong sang Ginoo. So that's why nga hindi nagakontradict si Paul kag si James, no? Kay gusto yan ni James ang pagtuo nga ginahambal mo, ginahambal ko may ara kapayagan sa imo kabuhi. While si Paul ya gusto ya ma-establish ang ginatawag imo spiritual relationship sa Dios, labi na gid sang imo nga ginatawag kaluwasan. That's why nga ginahambal ni Paul ang kaluwasan paagi lang gid sa pagtuo. Ano siling sang Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are ye saved through faith, tungod sa pagto, not of works, lest any man should boast. Nya agud ang tao, hindi magpabugal, ang pagtuo, grasya lang gid sang Ginoo. Sa aton pa, ang kaluwasan ta, favor lang gid ina sang Diyos. Kay kung tulokon sang Diyos, ang tao, sa iyang nga ginahimo adlaw-adlaw, hindi makadlabot sa ginatawag ginarequired sang Diyos, sa standard sang Diyos, agud ang tao iya pagaluwason. Pero because sila niya, for by grace ye are saved, bangod sa bugay sang Ginoo, na luwas ka mo. So, by what? By faith. So ano bala ang ginatawag na faith? Faith is complete confidence that a person or things will function according to promise, no? Ina mga utod, nga pagtuo complete nga pagsalig sa sina nga person, sino ina nga person nga dapat naton saligan sang tuod-tuod, amo si Jesus Christ. Suno sa iya ginsaan nga ang tao kung magtuo sa iya maluwas, kung ang tao magtuo lang gid sa iya kagwala na sang iban, maangkon niya ang natawag complete salvation because of your complete confidence. So amoy na siling sa balaan niya kasulatan, and faith in Almighty God. Pagtuo ina sa labing gamhanan, no, nga Diyos. Hindi niya pagtuo kung kay sino. Hindi niya pagtuo para kay Pedro. Hindi man na pagtuo para kay Maria. Or sino nga tao. Or sino dira nga ginasugid-sugid. Say, o kung sa mga idols, no. Ang pagtuo nga sa Diyos lang. That's why faith expresses itself in deeds, no. Nagapahayag ina siya sang iya kaugalingon sa iya buhat. That's why ang pagtuo nga matuod, may upod gid na siya nga buhat. Hindi iya buot silingon. Why kami iya gatudlo nga mga baptis nga ang tao, kung may, kung naluwas ka na, maghimo ka sang sala, magpagusto ka na lang. No, ang Bible ya among nagatudlo sina, pero ang Bible ya nagatudlo sa aton nga ang tao maluwas paagi sa iya pagtuo. Say,
kag ang tao hindi maghimo sang kasalanan. Amo na gani siling ni Paul sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, no, siya ginano kita ginbag-o na sa Ginoo. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. All things are become new. Kaysa ginamisinterpret sang iban nga sa diin kay kuno ang nagatudlo nga may ara nga pagtuo lang gid nga ang tao maluwas paagi sa ipagtuo. Sa iyan ay isang Diyos pagtudlo sa aton. Kay ang tao ya nga gin nga may pagtuo kag nakaangkon sang kaluwasan, may pagbag-o sa iya kabuhi kag ang excuse me, ang pagtuo nga sa diin ara sa Diyos. Kag siling kuman taking faith, taking God at His word. Kina-take naton ang pulong sang Ginoo mga hinigugma. So that's why the essence of dead faith ara may pagtuo nga patay, di ba? Masing kita essence or ang iya substance or iya content, hindi gusto si James nga ang pagtuo tamangin patay. Sa aton pa ang patay, wala niya gatabaho ay gabuhat, wala niya function. Tiya mo na balang pagtuo ang ginatudlo sang balaan niya kasulatan. No, kinanglan ang pagtuo taya may buhi nga pagtuo. False kay nga aman may pagtuo nga ginatudlo karon ginatawag na false faith. No, ano siyang sa verse 14 siling sang balaan niya kasulatan, what that if it profit my brethren, do a man say